0: tanan ang nagpromote sa oxidative stress sa imong utok. Hmm. Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Hmm. Na mental block nga murag wala gagana na ang yes. imong utok, gasakit imong ulo, hmm. gi-migraine ka. Mao na mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500.
2: Kada si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active gyud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
0: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
3: Yes.
0: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pa huwaita, ang atong utok gatra baho gyapon
3: kay
0: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Mm-hmm. Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
3: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
0: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
12: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o servisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Las 8 no YV na.
18: Sa wala pa na kahigup, dirag kapi maghihigala, arita mo higup ng DTX.
15: Ano ang katawa ka?
17: Sige, sige. Kape, energetic kayo eh.
15: Yes. Sa so, wala pa lang higup na kape, mag-higup-higup na ta. Ang kape nga dili lang igura kang nagpainit sa imong tiyan, kundi aduna po kayo makuha nga dagan kayong binipisyo. Mm. Sa grapong musik, si Dira, kanang dagko na kayong mga bilbil at tuan ng kunhuran, pinagi sa pag-inom o DTX coffee mix, kaya malimpiyuhan yun yung tiyan mga higala. Gaan kayong pamati, masiksi ka, nakakape ka na, nakadetox ka pa. O, yes. Di rin na ta sa kape nga, Detex Coffee Mix, kape nga, basta mauna to, kape.
17: Sige, oy, nindot kayo ni ato ang DTX Coffee Mix K5 Pam. Mm. So, try ninyo, kay daghan yun siya ang binipisyo nga makuha diri na pita.
15: Yes, well, dili lang kaigo nga, mga pikoy, kay duka. Dili lang.
17: Dili lang. Kuan
15: yun? Musiksi pa ka po.
17: Musiksi ka. Basta, madetox ligi ka.
15: Basta, mauna to.
17: Mulawas.
15: Mulawas.
17: Mulayas na mga yawa-yawa diha.
15: Saan? Yan, utrong po kang yawa. Mulayas ka.
17: Oy, mapalit na ha. Diri sa Dakbayan San Carlos sa mga butika. Mm. Pero kung gusto ninyo nga makapalit po sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila mga ka-K5 sa Barrick Building Region, no? Mm-hmm. Vigo Stilo Street, Barangay 3, diring Dakbayan.
15: Raunan sa may Ibon.
17: Aha, pero kung taga proper Punao ka San Carlos, dito mo palit dira sa kay Madam Aiza Secretaria. Mm-hmm. No? Aiza Secretaria. O naka sa atbang LTO nga karaan, K5 Pam. Mm-hmm. Nanas na dira si Tatay Ruben Ruel, no?
15: Ay na po diha di ay.
17: Oh no, dira si Tatay Ruben oy. Ay, daghang kayo sa tinda niya. O niya, kung taga Burgos Street ka, Barangay 5, San Carlos, si Maria Lota Panilagaw. Oh, si Maria Lota Panilagaw, pwede mo kapalit niya, mga ka-K5. Ba? Ayaw na mo add to pa sa napita. Kung taga Manihan ka, Barangay Bunga, DSB, taga DSB dira, kay Madam Rose Marejo Mampit, pwede ka kapalit niya, mga ka-K5.
15: Yun.
17: Oh. O niya, itong taga St. Vincent, Barangay 1 ka, dira sa kilid sa Santa Rita College, dira mo ni Madam Arlene Gutib, no? Kay Madam Arlene Gutib, dira naka-display kay 5 Pump.
15: Doon na rin yun, nagpalibot sa St. Carlos.
17: O niya, kung taga Kaingat, Barangay 1 ka, kay Nanay Angeline Tingal mo palit diha, mga ka-K5. Oo. O niya, kung taga Sitio Talavi ka, Barangay Punao, San Carlos City, na diha kay Nanay Imelda Sevilla, no? Si Nanay Imelda Sevilla sa Sitio Talavi, Punao.
15: Ari ko Imelda Papin.
17: Yes, layo na to.
15: Layo na
17: kung taga Lower Santo Rosario ka, Barangay Rizal, San Carlos, Elizabeth Davila. Elizabeth Davila. Nadira si Nanay Elizabeth Davila. Mm. Kung taga Maluloyon ka, Barangay Punao, kay Nanay Edna Bacasmas. Ayun! Ay.
15: Dili na sila mabudlayan pag ari diri sa syudad.
17: Dili na.
15: Non.
17: Mupliti pa. Labi na yung nagtaas ng presyo sa plitihan. Porti ng mahala.
15: Ito na kayo.
17: Kung taga Purok 5 ka, Barangay Bulwangan, naadira kay Lucia Fontilar.
15: Mm-hmm. Tapos Bulwangan.
17: Oo, si kay Madam Lucia Fontilar, dito na mo pamalit mga ka-K5. Sige, sige, sige. Basahon sa nato ni mga mensahe before ta mo add to sa ubang pang-issue ha.
15: Sige, basahon kay Piper.
17: Aha.
15: Kulo ko cellphone.
17: Ingon diri ni Boy Taihof Vlog. Sir ka na nga ayuda basi kuto barana sa unom kabulan basi sa sunod mag nag ang uban na sab. Wala na din lang yun ta maglaom na yun.
15: Sakit ra ba sa maglaom ta?
17: Okay, kinaganing kining ayuda ha gani. Imagine mo ang ilanggi ang ilang gibasihan, 2024 pa.
15: Mm-hmm.
17: Imagine mo kung unsa katamaran usahay. Si Choi sa Balpiala, lami kaayo sir ang DTX. Kaso mahal man, oy, tag 50 size man ang pack. Dili man 50 size.
15: Ano siya, DTX si capsule?
17: Di wala may 50 size nga pack sa...
15: Wala may 50 size.
17: Asa man kung gano'n namalit si sir. Dili oy, mahal naman na kayo sir. Wala man kayo kaabot 20. Oh. Ingon ni Flor Irabon. Good morning sir and ma'am. I'm your avid listener but gamit ko radio set lang. Mga guwapo and guwapa man di ay. Oh,
15: Lord! Na, 1 point. Nakapuntos na rin ba?
18: Wow!
17: Grabiha, now pagod ko nakakita ninyo sa live. Salamat kayo, no? At least na may nakaingon.
15: Oh, na kwanjun, appreciate
17: gyud. Ikatulo na ni siyang nisulti kay una si mama ug si papa nako ba? Ikatulo na ni siya nga nisulti nga gwapo.
15: Kako pa kay kaduha.
17: Ikaduha. Sige. Ingon ni na ni Madam Judy Lindre, matingala na lang ta kay sa Barangay Lalong. Daghan man na apil ang duol sa luwag. O, oh, niyana po ning
15: luwag. Oh, luwag naman.
17: Kining luwaga ba?
15: Pero balian ang luwaga, bes.
17: Kining apil-apil niya, pero may ba? Mm-hmm. Naaman gani na apil nga siman? O. Oh.
15: Oh.
17: Ilaha mga anak nga nindot pa kaayo balay. Unsa man jud di ay basihan anang pasuuray? O.
15: Pasuuray? Papiburay?
17: Papiburay?
15: Okay.
17: Kikini manggong sa barangay, dapat kining luwag. Di ninyo ni dadon.
15: Dili na dadon.
17: Ibili na dito sa inyo, ha?
15: Correct.
17: Ma-appeal sa isyo ng luwaga.
15: Ito sa luwag, masantok, magwag-appeal. Manang mapis lista.
17: Si Aviana Haven Ponsica. Wala gani na-appeal akong manghod, sir, nga PWD, bulag sa bana. Upat ka buok anak, walay four piece, walay walang gutom program. Oh, wala na
15: yung
17: murag. Wala na yung labot ni Pilipinas maging ani, no?
15: Murag wala man na mauno.
17: Mauli gina, DSWD, barangay kamujud ani ba?
15: Hindi lagi dapat mag-follow up na dito.
17: Oh. Ingon ni Jonix Tan, sa una, naapa ko sa radyo, sir. Ay, gasulo din sa radyo, sir Jonix.
15: Oh, pikas.
17: Ha? Sasulod sa radyo?
15: Napatiran
17: ko anang tawhan na mamatid pa nga din ang mga nikatindog na si Manong Diha. Di nagrumatid, oy.
15: Kasi sulay taron dito.
17: Ah, sulay na itong interview?
15: Eh, bapatid ta.
17: Ah, mo action sa patid-patid na ako noon. Bisag di ko kakuan, daga noon ko.
15: Bumalos, daga noon eh.
17: Di man yun kaklagas, di man yun kaklagas na ako, ba?
15: Ah, di mga tindog.

0: tao kung si Wakitaway tingog.
1: Ato, ako on the please to, on the please to please rak, why mo is, sintrohon man yun mo.
0: Sorry. Ang karang, mamapin man.
1: Diri tawoy.
0: Proceed, proceed.
1: Ang atawang diri gong kipay pam. Kining sinsos manggon, sa 2024, lumipas na ang panahon eh. Unta, ang ato ang gobyerno karon, kung manghatag man dyan tayo ining tag-2,000 nga uplift program, basig pwede siguro nga latest nga survey na po na ito ang gamiton, kipay pam.
0: O, na nindot.
1: Ngano nakasulti man taan eh? Usbo na itong istorya. 2024 ang ibasihan nila sa uban ha, kay naaman dili tanan 2024. Unya karon, kung na-sensus ka or na-survey ka 2024, unya, pagka 2025 or 2026, nag-adunahan di ay ka. Like for example, kini nag-OFW, naagyapon ang lista sa imong pangalan, ma-appeal ang lista last minute, dili ma-validate og tarong kay 5 PAM. Abi nimog na-appeal ka kay na-sensus ka, unya, wala, di ay kay nag-OFW, wala, ay, no, parang matalang ka. Diba? Oh, again. Pag census atong 2024. What if katong balaya walay tawo na ining census dito, wala na lista pero hantod karon pigado jud kaayo.
0: Wala na usab ang kinabuhi.
1: Wala na usab ang kinabuhi. Pero wala gyapon siya na appeal aning 2,000 pesos kay lagi wala ma census.
0: Na.
1: Kay man mao man to 2024 ang basihan. Di sila kadawat luoy kaayo kay Fame Pam.
0: Dapat ang latest jud.
1: Dapat, taga DSWD, kung kinsa man diha, kinang pinaka-latest po nga mga lista ang atong basihan o matagaan na ning 2,000 kay 5 PAM. Aron ang tanan, dili na mo reklamo pa. O.
0: Pwede magari binulan?
1: Lantawa na. O binulan. Last year, pwede.
0: Oh, last year.
1: Lantawa na. Grabe yung daghan ng reklamo. Nga wala na appeal. O. Bisag ng anime amo kami PWD na ami ani wala mi na appeal kay wala masinsos. Na. Di ba? Adlaw-adlaw may pag usab-usab ang kinabuhi sa tao kay Fame Pam.
0: Pwede kay ka madato ugma.
1: Pwede ka madato ugma kay basi.
0: Tunod ka deg bulawan.
1: Na.
0: No.
1: Pero na sinsos di ay ka.
0: Na.
1: Pwede ka maghilom-hilom ra pero dato na ka, pwede ka kakuhag 2,000.
0: Kay na sinsus man.
1: Kay na sinsus ka at kani adtong 2024 kung dili ka wala kung wala kay ulaw. Oh, pero na yung mga tawo nga ana. Nga bisag adunahan na kaayo because nga ayuda na bisag kabalo na jud sila nga di na nila importante kay daghan naman silang kwarta because nga walay ulaw kwaon gyapon na nila.
0: Japon.
1: Because nga nadala ligi ka sa sinsus. Ana ba unta mga sa gobyerno nato usbon-usbon nato ni nga mga sistema.
0: Dapat lang.
1: Oh. Ang gobyerno nato pagka maglihok mo dira oy.
0: Kumbaga i-update po nila ba?
1: I-update po ninyo. Kay daghan kayo ang nakatilaw nga adunahan na pero naa sa lista.
0: Mm-hmm.
1: Mas daghan ang wala katilaw nga pigado kayang sitwasyon.
0: Kay wala sa lista.
1: Wala sa lista. Last 8:20. Basahon na ito na yung uban ng mga mensahe ko nindirin ni Karen Cordero Paliera. Morning po, shout out Paliera family na sa bro si family from Urban Phase 3. Ang masulti na ko anak sir no, sala niya kay nga no, nangayawat pa siya sa 2K na dako man siya sweldo sa Hong Kong.

0: fair ang tanan. Mahatagan kay kita tanan nagbayad og tax og butante usab ta. Kini dako kayo ning correct.
1: I'm sorry.
0: 100%. Yes. Dako kay nang correct. Galing kay kung apuron po ta tanan pila ta diri ka milyon sa Pilipinas basig mahubsan ang gobyerno wala na silay.
2: Makawat. Daggan ako sa larong buntag.
0: Ay. Si Choi Sabal Piala. Morning, sir. Ari Monitor FB via ask lang, sir. Wala gyud tay mahimo kung walaon ang pangalan. Ako bitaw, wala gyud gani ko na appeal sa app list. Oh, tama, no? Application list, guruning beb. Sabot. Sa ako alang, sir. Ihatag na lang na sa dagko og bulsa. Salamat. Watching from Consolacion, Cebu.
2: Dagkog bulsa.
0: Mga walay kabusguna, kabusugan.
2: Gira-gandasok.
0: Aha. Anyways, napay ubandri. Robilisa Garcia, nalingaw jud ko ninyo, sir, og ma'am. Tagtanaw. Salamat kayo.
2: Okay? Salamat yun kayo, eh.
0: Maura man mo ang tumong ni Pampang.
2: Maghatag og information, na mga balita. Lingaw-lingaw ginagmay.
0: Malingaw, sir. Ingon ni Marjolito Soldivilla, lisod kaayo ka Kay Febray and Pam sa kanang ilahang nga giingon nga ayudas.
2: Ayudas.
0: Kay gipili raman sa taga DSWD na depende ra sa gilista sa manuglista ni mayor sa barangay kay diri sa barangay Quezon di man manghilabot ang barangay chairman kay naa na ang lista sa gitugyanan ni mayor na aman jud tawo nga maoy taga lista. Daghan kayo dire qualified kaayo sa mga ayudas pero ila man di i-appeal na.
2: Agoy.
0: Kay Sir Marjolito to ha.
2: Mm.
0: Iviana, unsaon man pod ning nagsenso sir di man musulod og suok-suok sa balay unsaon amo pag-appeal ana kina pod.
2: Oh, ang uban bitaw adturas ka nang tawhay.
0: Manug senso pod sa hay nga subdivision resudlon.
2: Hindi mo apil sa mga lisod nga da, kuan, mga panimalay.
0: Basi dapon mo iro diha nga daho kay tangka.
2: Sina po iro maglagas. Kung di talang mula ko sa.
0: Last 8:24, transfer ta gamay ani mga ka-K5 sa report ni ka-K5 Jezabel Barbicho. Diri sa Dakbayan San Carlos mga ka-K5. Giduso. K5 Pam.
2: Mm.
0: Di man si Pam afektado ani.
2: Yan naman.
0: Iya gani ko nung pliti sa tricycle, kinsira, buhato man niyang sa gatos, kaya naluoy siya.
2: Agoy! Sobraan, abot!
0: Gahapon, naay hearing kay Pam, ang konseho sa San Carlos, nga patas-on ang plitihan, dugangan di ay.
2: Dugangan.
0: Burag 3 to 5 pesos daw, or pilian ng duha, asa dapita.
2: Mm.
0: Unsa kaha ang resulta ani? Paminawa na to si ka-K5 Jezabel Barbicho.
3: K5 News FM Live Report.
0: Dili na lang siya ko, no? Oo. Tika-tika. Sige. Maabot ba na diha? Oo, sige. Ayun lang siya kuhaig ka-camera. Oo. Aha. Ano? Okay. Oo. Ulaw siya. Okay. Keep up, Jess. Maying buntag. Keep up, Jess. Wala pa di ay. Wala pa yun. Doon. Libang pa usap. Ano?
2: Libang.
0: Okay, diyan na siya na. Pero, base na yung mga sakyanan diha, K5 Pam nga nga lumping ng mga nawong.
2: Dagat.
0: Lumping pas nawong stag iya.
2: Agoy.
0: Oo.
2: Mga nagpritinag yung pagkapaita.
0: Bitaw, no? Lumping, nabanggaan. Ang pinta, puhaw na kaayo ng...
2: Nga uspak na.
0: Hanap na kaayo.
2: Tungod sa kadugay.
0: Tungod sa kadugay yon sa sakyanan. Pero gwapo pang lawas dyan, no?
2: Oo, lawas.
0: Ayaw na mong problema mga ka-K5. Kay pwede na tabangan ni... Tatay Irving Auto Repair Shop.
2: Mm-hmm.
0: Ha? Kaysa Tatay Irving Auto Repair Shop, ang imuhang sakyanan diha, baguhon kay Five Pam.
2: Oy.
0: Pagkagawas, murag basura na.
2: Pagsulod.
0: Pagsulod, murag inuglabay na sa scrapan.
2: Kaya bati na kay Rinaw.
0: Bati na kay Gnawang. Pagbalik, murag bag-o gikan sa kasa kay Five Pam.
2: Ayun.
0: Oh. Dira na kay Tatay Irving Auto Repair Shop.
2: Pulido kaya ng trabaho? Pulido.
0: Sabot-sabot ra.
2: Sabot-sabot? Dalaraghangyo?
0: Dalaraghangyo-hangyo kay Five Pam. O niya, ang pinakagrabe dira kay patrabaho

0: sa iharon, mga opisyal sa gobyerno,
1: mayor,
0: vice mayor, meaning makasaligan.
1: Oh, kana correct.
0: Naligo be miyaning buntaga kay Pebes. So kay Tatay Irving Auto Repair Shop dito na mo.
1: Dito na.
0: Naara sila sa May Margarita Street, radyo na sila. Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos. Tatay Irving, may buntag, Jabby John. Nana si Kakipab Jess sa Belbar Bicho. Kakipab Jess, good morning.
1: Good morning.
2: Good morning, Kakipab Bray. Gahapon, doon na ipagayin niya public hearing sa mga ngagitambungan sa mga kining Federation President o sa mga President sa TODA Kakipab Bray. Mga agency, PNP, LTO, o uban pa nga mga kanang may kalambigitan sa kining transportation kaki February. Gahapon, gipropose sa Federation ang 5 pesos nga rates kaki February. Ang 3 pesos gipropose sa katong ning tambong nga manakayay. 3 pesos. So, muna, kuanan-kuanan pa karon kay ang old rates manggod nato is 15, so dungaga nila og 5 sa Federation, 20 na. Ang katong sa manakayay nga gi-propose 15 ang old rates, so kung dugang 3, 18.
0: Ah, okay. Klaro na ko kay 5Gs, ha? Kaya di ko, ako lahi manggod ako ang pagsabot, no? Mayingon kag proposal ng 5 pesos, mauni ang mga TODA, ang mga driver mismo.
2: Yes.
0: So, ang 3 pesos sa mga pasahero.
2: Mm.
0: Ah, okay, sige, go ahead. Okay.
2: Oh, mauna siya ang propose. Pero, lahi po dang sa mga... lahi po dang sa senior, sa PWD, o sa student, kaya February.
0: Pila po na ilaha?
2: Ang old rate sa estudyante, 12.
0: Okay.
2: 12. Estudyante, PWD, o senior citizen, 12. Kung makuha na maaprobahan ang 3 or ang 5, so kung 3, 15. Oh, 17 or 5. Oh, ana.
0: Aha.
2: So, muna, gahapon, doon ay mga kalabitong mga kabalaka nga gipadayag ang katubitong mga nintambong sa maoga public hearing kaki February.
0: Nga naman.
2: Kay gusto sa kining manakayay nga i-breakdown sa mga TODA nganong 5 ang ilahang kanang ipasaka.
0: Itubo nila, ha?
2: Oh. So, gahapon, gikwanto sa Federation President niya, Moni, sa tungod sa kining nagkamahal karon niya, presyo sa produktong petrolyo nato, nagpadayon, ning ubos naman unta to, unyan, isaka na po nagbalik kay February, mo na ang usa sa pinakadako good nga kuan rason.
0: Okay.
2: Ikaduha, ag basic commodities nato nagkamahal mampod.
0: Okay.
2: So mo na nga gikuan nila, gipropose nila nga 20.
0: So unsay nahitabo sa hearing? Unay naaprobahan dito nga kung unsa jod. After that, I know nga dadon pa ni siya sa session. First and second reading and until nga
2: kuan magpasar pa to, siya. Mga recommendation pa to siya kaki February.
0: Okay.
2: So after ana, magkuan pa na ang atong konseho sa Dakbayan San Carlos. Ila pa ning tunan dayon usa paguro maaprobahan.
0: Kinsay representante dito sa mga pasahero? Naa?
2: Pasahero, mga kuan, kagawad sa barangay. Na dito ni tambong makapitan.
0: Mga kapitan. Mga
2: kapitan sa barangay.
0: Pero pagingon kag kuan kay 5Gs, maingon ka bing aplitihan jod within the city ra na kay 5Gs, or may lahi pa jod nga aplitihan outside kinang going to Bulwangan, mga anyana ba?
2: Oh, kuan man ni zone 1, zone 2 og zone 3 sa to pa pulahan, yellowhan og greenan.
0: Dire ra jud sa within the city.
2: Ang pulahan mo na siya ang diri sa proper.
0: Proper ha.
2: Ang yellowhan mo na siyang padong dito sa Punaw.
0: Okay.
2: Punaw og Ripoyho.
0: Okay.
2: Nya dayon ang greenan dito sa Bulwangan og Guadalupe.
0: So same ra siya.
2: Same ang.
0: Ang plitihan.
2: Dili sila same plitihan. Lahi sila og plitihan. Ang kining zone 1, zone 2.
0: Butang na to, ang greenan lang. Ang greenan. Pila ang pliti nila dira, normally, normal.
2: Ang greenan, from city proper to Hacienda San Jose Highway, vice versa, 15 ang ilang old rates.
0: Okay.
2: Dayon, arita sa from city proper to Guadalupe, 18. Ang ilang plite.
0: So kung dungagan na siya lima, mahimo ng
2: 23.
0: Oh, okay. Mauna, kay klaruhon na to, kay Basig Buingon, sila nga within the city ra na ang additional. Okay, namang padyod masabtan kay Pep Jess.
2: Yes, no? Bitaw, sakto.
0: Okay, so kung from city proper to Punaw, pila siya?
2: From city proper to Punaw, Talabi abi ka kay Febray. From city proper to Talabi, 15 ang plite.
0: Ah, mamaura.
2: Mamaura. Ang sa kining sa Ledesma Heights, from city proper to Ledesma Heights, 17 ang ilang old rates.
0: Katong pasaka dito taas.
2: Oh, dito sa katubang yatuan na to.
0: Oo, taas na to kayo.
2: Oh, 17. Pero gahapon naining kuan ning istorya nga ang ilang plite is 25 na di ay saka na sabot-sabot na nila dito. 25.
0: Na may mga pasahero god nga kinang masabda naman ang sitwasyon.
2: Bitaw, layo po.
0: Delikado po ng lugar na di, taas kayo.
2: Bitaw.
0: Okay. So kini, burag kinigod kinigong mga giingon ni mga kining ordinance. Usahay, burag formality na lang na. Kaya uban diha, wala naman gatanaw ni kung pilay plitihan.
1: Wala siya. Depende lang sa kaluoy.
0: Depende sa kaluoy. Oo. Bitaw, ang uban diha, pilay pliti dito nung 15. O, iba na ng 20. Wala na 5 diha.
1: Lipay na na sila na.
2: Si Kwan kay gahapon, si SP member Jeffrey Dalgo. Musakay ko na siya o pedicab. Mupliti siya o 100 kay tungod kay nakuha niya na feel niya unsay
0: hago
2: unsay hago sa
1: kwan driver.
2: Sa driver
0: angay mapuna laki daghan mo sila SB member gud sila
2: SP
0: SP sa na ang panlungsod
1: bisag 150 pa
0: bisag isa ka gatos pa na oy sa ngalan pa lang daan kwartahan na Jeffrey Hidalgo.
2: Artista.
1: Oh, Hidalgo.
0: Hidalgo.
1: Itagsan ako na.
2: Dayon si Vice Mayor Christopher Paul Carmona. Iyang gihimugatan dito nga dapat naadjoy taripa ang matag tricycle.
0: Dapat. Normal.
2: Kay na. Para mabalaan sa mga kining manakayay ang rate.
0: So ang tariff asa na kuhaon? May bayad ba na or wala?
2: Wala na bayad. Gikuha na sa gika na siya sa SP office gihatag sa ilaha sa mga tricycle driver dapat ipaputukapi nila yes
0: gikuan ni gipangutana nako because ang tinud-anay nga tariff magod KPMGS ginapalit na siya from LTFRB sa mga jeepneys nato mga buses nato ginapalit na siya ang tariff nga ginatawag so because kini kay local ordinance ra man for free ra siya yes eh basing uban diha basing minay mamaligya og tariff ba wala ha photocopy ra 2 pesos ra Iklaruhon na to ni kay basig mag-issue na po na ba? Oh, nga basig na ay mga taga ana mga tao din nga palit na mo diri tag 20 rin ning tariff na daghan ra ba kay tricycle diri. Pila kalibo na sila, ha?
3: Makabaldo dyan.
0: Imong microphone, naka-off.
1: Okay.
0: Oh, naka-off. Unsa to ingon nimo?
1: Makabaldo dyan.
0: Siyempre, imagine mo 2020, daghang kainis lang. So, libre, mukuha og tariff, dili guro nindot ipasirox. Oy, mas mayo giguro nga.
1: Original?
0: Original from the SP.
1: Gani, no?
0: Oh, kay basig makuan nga kini, drawing ni, lahi man dyan ang kuan, di ba?
2: Original. Lagi kuan ba, pirma?
0: May pirma dyan. Anyways, at least na'y hearing, na'y ordinance. Normal man yun na. So, wala yung reklamo ng mga pasahero?
2: Wala man. Kaya ang laban good na dito kaki February is mga barangay kagawad, barangay kapitan.
0: Hindi namang yun makareklamo.
1: Media. Sila to'y representante.
2: Oh.
1: Para mabalance yung mga pasahero.
0: Correct. May media dito?
2: Oh, na.
0: Ah, okay.
1: Si Kipayb Jusibil.
0: Isya gani.
2: Napahilay.
0: Dili, wala ako, wala ko naingon nga media na siya dito gahapon.
1: Oh, sorry, kagawad.
0: Kagawad, sa magunbo na siya.
1: Oh, magunbo na. Yeah, ikaw na yung gahapon representante.
2: Mapospon, Roma?
1: Mapospon. Wala pa ito siguro, Mads?
0: Wala to. Di ito makuan ligi. Wala ma-appel.
1: Wala gi-appel itong kalagalag.
0: Kalagalag nga ma-problema.
1: Ayang reason.
0: Sa rason sa iyong proposal.
1: Na. Wala dyan siya.
0: Na kay boses?
2: Nadito na daghan.
1: Naidaghan na ako, Kuya Juan.
2: Kuya Juan.
0: Sige, kinsa man na. Bisang sa kinsa na, tira ah. Ah, sige, maminaw tabi.
1: Tira, Hegener. Hmm.
3: Proposed ordinance ni, no? Providing for the increased bicycle fare rates from all areas under Zone 1, 2, and 3 by amending ordinance number 22-09 series of 2022. Inay, tipahin niya sa increase sa pitihon sa atong motor, no? So, sa kuha niya o meeting takaroon kay para atong masabutan ang party sa increase sa atong pitihon. Bine, resulta po niya sa gira dito sa Iran o sa US o ng pagsaka na itong fuel na pagsaka sa itong fuel abnormal na kayo magsaka at sa kayo na pinanglantot na mag-adjust sa itong fuel. At the same time ma-adjust po na ito ang kanang lambiti kanang publiko na magsakay o kanang motor, no? Two sided na itong i-consider kami ang operator sa motor, ang driver sa motor, at ang bulong sakay sa motor, ang publiko. No? Apektado ni Panang. Actually, bilip na kita i-apektado kami ang tibok kalikutan ng apektado. Muna itong istigahan ka ron, eh, usap ka na ako ng aming meeting. Ang nag-meeting na nindaan aming party ang aming increase sa pitihon. Muna yung pangayo na atalari papel na ang una ordinance na ito na alatay tarifa sa atong piti. Karon, estudyahan na namo sa mga asosasyon sa operator na mangyayon sila increase sa pitihon sa zone 1, zone 2, o zone 3, period. Before may nalangatanan at 5 pesos ang increase. Karon, kaya sa mga meeting, kahit maapiktahan ng gulong sakay ko sa motor, that's why ato sa mitingan, sa namo ni verify na mo sa kama sa pitihon.
0: Okay, okay, give up Jess. Oh.
2: Mm. Si Kwanto, SP member Kukioy. Ah. Ang committee sa, kanang chairman sa Committee on Transportation.
0: Ang atong idol, GDS.
1: Idol.
0: Maunay, the only konsihal of San Carlos nga mahilig ma-interview sa media.
2: Yes.
0: Na ay feelings ba to inform the public paagi sa media kay 5Jess. Mm. Legit nga media, ha? Pinara ba ko nakita ang pick-up nga may pangalan nga media pero di dapat sila butang anak ba? Hindi pwede, kaya di sila pwede.
2: Oo.
0: Oh.
2: Ha?
0: Ang city... Dili sila dapat pwede. Mm-hmm. Kini siya, mo pa-interview, no?
2: Oo, oh, pa-interview.
0: Mo yun inindot.
2: Dadaon pa ta dito sa iyang Migs. Migs Resort.
0: Ayay, no?
2: Itor pa ta dito sa iyang resort.
0: Ah, dili kay, syempre, gusto man niya nga makabalo ang mga tao. God.
2: Bito. Mm-hmm.
0: Nga ing ana. Mayroon inindot, no? Ka-public hearing. Padayon lang, mayor. Mayor ka, konsihal. Padayon lang.
2: Indot siya na. Pohon.
0: Si konsihal Cookie Uy.
2: Cookie Uy.
0: Mag-unsan isla ni Boss Ramil Uy.
2: Printi gurus lah no kay oy man
0: apelido
1: oy
0: wala man igurong nagilhanay ning duha ganin
1: murag wala.
0: Sige, so good luck ano, at least kuan eh na no? May ordinansa para di na maggubot ang pasahero og driver kay PMJ. Mao man ay nindot ya. Sige, salamat kay PMJ. Nakapaidungag ka mga kuan.
2: Kaya naman guru to?
0: Hindi ka mga panyapa.
2: Ha?
1: Wala pa? Unsa naman na? Balota ba? Balota?
2: November pa man to.
0: O kanong sa mga panya? Kaya eleksyon na pagkaugma.
1: Dapat taas po nagpanahon man.
2: Aw. Di ay, no?
1: Gigi.
2: Ah, sige.
1: Yay! Sabok ka eh.
0: Salamat kay Pabja, salamat.
2: Kasapan niya ta.
0: Thank you.
1: Extra
0: po diyan unsa.
2: Mao ta nga report alang sa programang For de los Pueblos dalit kay nato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C. Kanunay lang ta mo inom og Mighty C para uptake pirmi. Ako si Kak K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Na overwhelmed ni siya guro nga makagawan siya. Ay galimot-limot na siya oh.
1: Limot jug extra.
0: Sige. So anyways, congratulations no. At least ang city may inisyatibo jud aron nga kining mga usahay na yung mga pangutana mga pasahero ay nintaas na di ay ang plitihan anak kay Pampam. Kanus-an ning taas ang plitihan? Nganong nintaas ang plitihan?
1: Para na po sila ikatubag ba no?
0: Naay katubag ang mga driver nato.
1: Nahiraan ang magbuot-buot ra, mao na ni plitihan.
0: Mao na ni plitihan ani anak ay masumbagan ka na
1: oi. Bayti ra kay mahal kayo.
0: Na.
1: Sumbagan na abay pasahero nga. Manumbag.
0: Manumbag. Pero take note ha, ingon ni K5 Jezebel Garniha, wala pa ni maaprubahan ha, hearing pa ni gahapon.
1: Hearing pa.
0: Kay pagkahuman og hearing, i-endorse nila dito ni sa konseho as a whole, o niya, pag-abot dito sa konseho K5 PAM, i-file na nila kung unsa jud dito ang pinaka maaprubahan nila. 3 pesos ba or 5 pesos ba? Napanay, first reading, second reading, and third final reading nga ginatawag. May mga publication pa na gani, Kip of Jess, no? Kung makuha na siya, may mga publication pa na sa mga, ano, wala na galing newspaper diri sa mga sa Bacolo, di-publish na dito. Kasi matingala mo, maabot ng Bacolod, ha? Because nga dapat i-publish na siya sa newspaper, that's a part of the protocol, K5 PAM, ano? So i-publish na
1: so,
0: siya.
1: So kuan pa siya. Mudlagan pa siya panahon.
0: Yeah, mudlagan pa siguro kung ilang paspason within a month lang o two months lang. Mahuman naman na siya. At least ang mga pasahero karon nga nakadungog, kung naay maningil diha nga medyo lapaw na sa tinud-anay nga pamasahe, dili pa na siya mao ang bag-o nga pamasahe kay gihiring paghapon.
1: Hearing pa wa pa na aprubahan.
0: Wa pa jud na aprubahan. Last 8:43 K5 PAM. Mamrinda sa ta sa kuan? Sa Asia Link Finance Corporation? Oo, basi gusto ninyo nga makabalay mo diha, makasakyanan mo pero wala mo'y pang palit, wala mo'y pang cash dyan.
1: Kulang,
0: pwede mo makapa-finance sa Asia Link Finance Corporation. Na? Masakyanan, balay, Asia Link Finance Corporation, pwede dyan. Or di gani, mo prenda mo o URCR sa sakyanan or titulo sa balay, yuta, commercial area lang or commercial areas, pwede dyan sa Asia Link Finance Corporation.
1: Pwede kayo dito.
0: Bahado ang interest. Taas ang appraisal.
1: Maba ang interest.
0: Maba. Oh, bahado. Oh, nubo, no? Nubo. Nubo. Okay. So dito na mo mga ka-K5 tanan, OFW nga wala madala sa AFLI program. Pwede dito. Army, police, taga Philippine Coast Guard diha, taga BFP,
1: doctor,
0: o mga doctor, nurses, unsa pa diha, mga media diha. Oh, unsa pa diha? Mga nagtinda sa merkado, negosyante, tanan pwede dito sa Asia Link Finance Corporation.
1: Basta pwede ra pud basta mo bayad lang pud jud.
0: Ah, bayad jud lang kay ma pulisan man jud lawa.
1: Pulisan.
0: Naa sila sa Asia Link Finance. Nasa sila Asia Link Finance.
1: Center Mall.
0: Center Mall sila. At bang sa Emerald K5 PAM. Mm-hmm. Sige. Last 8:45 na mga ka-K5. Ang balita ni ka-K5 Jong Bersales. Karuhon na lang tuguro sa Udto. No?
1: Udto na. Alanganin na sa oras.
0: Sa oras pod. Na tricycle manggod na nagtumbling dito sa Toboso K5 PAM.
1: Gapon.
0: Oh, overload mangod siya.
1: Agoy na bugatan maayo.
0: Bugatan mo niya do kon nang downhill jud kay nang dulhugon kayo.
1: Ay, delikado ba?
0: So, pila ra may karga sa tricycle god be?
1: Nara sa upat.
0: Oh, driver unya sa likod niya usa, duha. Sa likod abi duha. Sa tubang duha. Nara unta sa mga pito, mga pito.
1: Oh, pito.
0: Walo ana ba no? Pulo man daw iha, brog, taporti naman daghana.
1: Nga, masig, dagko po itong uban.
0: Nagutok. Pwede naman ang pulo, John. Pero dire sa tapan na kain ba?
1: Aning kwan lang, plain lang.
0: O, plain nga dala na dili nang magdulog-dulog.
1: Magdulog dito, ma-out of balance ka dito.
0: Correct.
1: Didyo ka kapanagang.
0: Pero check na to naroon with ka K5 Jong sa Udto ah, sa 11 Mbps K5 PAM. No?
1: Nangaangol gito ito ng pasayro.
0: Nadyo na dala dyo to sa Kuan, oh, sa ilahang Buraga Municipal Pangus. Health nila.
1: Oh,
0: oo, nadala-dala dyo to sila. No? Anyways, okay, teka muna. Okay, dito sa Manila, ang update na to sa mga dagkong balita sa Manila K5 PAM. Grabihan ni ang usa ka abogada, oh, nalipat ko sa pangalan niya, God. Oh, dahil lang ka muna kaya ko ang ikuan ha. Nalimot ko sa pangalan niya kay kiningong daghan na tayo kay gihuna-huna, utang, problema.
1: Napusok muna huna pero hindi lang kumakuan.
0: Uyab.
1: Ayay.
0: Cyber
1: si Attorney Lorna Kapunan?
0: Oh, si Attorney Lorna Kapunan.
1: Kapunan.
0: Ah, oh. Kini-engineer. Niingon mangod siya, mga ka-K5. Grabiha po ning iya, ho. Prosecution ni siya, ha? Sa prosecution ni siya. Giingon niya diri sa ambush nga interview sa mga media dito sa Manila, K5 PAM. Nga gitawag niya nga scam ang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds.
1: Oh.
0: No? Gitawag niya nga in-scam ang taong bayan. Human nga iwalaon daw ang record sa impeachment court, K5 PAM. Uy, may naadyo na. Basi ihagi ka sa defense ni. No?
1: Basin.
0: Matod pa ni Attorney Kapunan, gitawag niya liging nga scam ang confidential funds dahil umano wala gigamit ang pundo didto sa dapat jud nga gamitan kundi didto man ni adto sa dili gigamitan kay PAM.
1: Katong nga nasa listahan nga wala na nalakip didto o kun
0: kakita katong lista na wala mapud kong lista dire god. Na ito'y mga lista good nga, dili naman to sa confidential funds gigamit kay 5 PAM.
1: Lahi na di ay.
0: Lahi na.
1: Oh, grabe.
0: So, mauguro to nga naingon ni Kapunan nga instead of confidential funds, confidential gani, dito man na gipamalit og ing ani, di ba, kakita ka to? Gipamalit og dili naman para unta sa anak nga gamiton sa confidential fund. So mauni nga natawag niya nga scam o na-scam sa vice presidente ang taong bayan. Grabihan, no?
1: Grabe.
0: Sige ko na, be. K5 Moon J, padungog na ito. Eh. Burag grabe nga statement ni Kapunan. Ah. Taas kwan po di, burag ligon po di. Ligon po di. Go ahead.
4: Your last comment nyo that was stricken off the record, why did you consider it as a scam?
5: Example, pag humingi ka sa nanay mo, Mami, pay yung 5,000, bibili ako ng libro. Hindi mo ginamit para sa libro. Ginamit mo, bibili ka ng makeup o nag-date ka. Anong tawag bro? Niscam mong nanay mo. Pag paulit-ulit-ulit dyan. At hindi mo ginamit ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Pero ang ini-scam ngayon, hindi nanay, hindi tayo. Ang ini-scam ay taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612. Kanya miskin natin ang gal sa record. Gusto ko lang sabihin yun kasi, siyempre, para maintindihan natin. Pag piniscam kayo, hindi ba masakit ang loob? Diba?
6: Pero ito yung comment yun na.
5: Pero ang binubudal tayo. Ang daming mga pangalan. Piatos. Mary Grace Piatos. Si Ang Dilim. Si Pikit. At marami pang magkakaroon na. Other names.
7: Pero part po yun ng confidentiality ng mga taong tumanggap ng reward or ng binayari ng information.
5: Hindi naman tayo nag-emphasize ng pangalan. Ang pinapa point out natin yung amount saka saan ginamit. Walang resibo. Kasi inalagay mo pangalan dyan.
4: Lahat po ba ng government agencies na merong confidential funds ay may pangalan po sa mga resibo nila?
5: Ay, hindi natin alam kasi ang pinag-uusapan lang yung confidential funds ng Vice President.
4: Attorney, is there a legal basis for the use of aliases in confidential funds and intelligence funds?
5: There is no basis to use it or no basis and no basis not to use it. Dapat emphasis dito ay hindi yung pangalan. Pinakita ng witness natin ngayon eh, hindi naman ginamit, binigay yan, medicines. Saan isipo ng medicines?
4: Diba? Attorney, sinisindi
5: kaninong pangalan yan, saan ginamit? Ano ang ebidensya na ginamit sa medicines? Ano ang ebidensya na ginamit sa supplies? Ano ang ebidensya na ginamit sa safe house? Regardless of kung ano yung pangalan.
4: Sinisingle out lang daw po si VP when it comes to CF. Eh, marami rin naman po agencies ang mayroong confidential funds. Especially ang Office of the President na napakalaki po daw yun.
5: I-file nyo ng kaso. Ang kaso ngayon ay tungkol sa Vice President at sa DepEd Secretary at tungkol sa confidential funds. At sinabi naman ng witness, sino ang Vice President na may confidential funds? Siya lang. Sino ang Secretary na may, ng DepEd na may confidential funds? Siya lang. Diba? So, kung meron man kayong gustong public official na investigate ang confidential funds, file nyo ng kaso. Kahit lang.
8: Thank you po.
1: Thank you
8: po.
0: Okay, Attorney Kapunan, mga ka-K5. Namanggoy mga nakitaan nga listahan or list K5 PAM. Mm. Nga ang confidential fund gipamalit og mga lingkuranan. Gipamalit og dili for confidential fund.
1: Lingkuranan wala na nalakip sa, para sa kuan confidential funds.
0: Wengon ka confidential god na gamito ni muna sa Intel. Intelligence K5 PAM. Mm. Nakay tao nga gamiton aron i-monitor ang mga kalihukan. Like for example, according to Vice President Sara Duterte, during her time nga siya ang she is the secretary sa Department of Education. Nangayo siya confidential fund kay iyang ipa-monitor ang mga schools that allege na ay mga giingon nga recruitment. Mm. Sa mga estudyante aron mahimong front or maging member sa NPA or New People's Army. Aside from that, ipamonitor pod ang mga teacher that may possibility nga ga-appeal aning mga rally last minute yun sa una giingon ang mga ACT ining Association of Concerned Teacher, no? Party list K5 PAM. Na ay mga teacher nga member ani nga gusto ipamonitor ni Vice President Sara Duterte. Kay basig dili teacher na ni onya. Ayon.
1: Lain na di ay.
0: Pero ning gawas karon sa mga reports nga ang confidential funds maoto bragula nagamit sa tumong
1: jud sino nga wala jud nagamit tong katong nasa lista,
0: sa lista
1: nga para jud sa confidential funds.
0: That's why nga gitawag ni Attorney Kapunan nga
1: scam. Yeah, para ko na mga ikagwarta nga mo palit kag school supplies pero makeup dayong gipalit,
0: lipstick dayong gipalit
1: ni mo, so scam imong ginikanan.
0: Pero wala tagahatag og conclusion diri ha.
1: Wala jud.
0: We are still waiting for the right decision from the senador nga mga judge ka K5 PAM. Mm-hmm. Kung unsao na nila pag hatag og judgment, no?
1: Yes.
0: Saning impeachment trial.
1: Pero sila may naka decision.
0: Yeah, despite of impeachment trial ni Inday Sara Duterte, walay undang nga gatuyok siya sa katibok ang Pilipinas ron. And according sa report, that is preparation for her plan nga mudagan og presidente sa 2028 nga presidential election.
1: So naningkamot mo siya tuyok.
0: Naningkamot po siya iyaha.
1: Ang diri po sa Senado, naningkamot po impeach.
0: Mm. Ingon ko ron niya, sige, impeach sa mo diha, kaya ako, mangampanian ako.
1: Nauna nun siya.
0: Sige na, mag-impeach diha ako, niyan ako sa mga tao.
1: Na.
0: Ana. So kung dili man jud siya ma-impeach ani, kay duha ra man ning ma-impeach, pag-impeach niya, ma-impeach siya nga perpetual disqualification nga kinang dili na siya maka hold pa any position sa office, di siya pwede makapadagan, or kung i-impeach ra siya being a vice president pero pwede siya makapadagan gyapon sa umaabot nga eleksyon. Ana, so rato-rato na to ni. Di lang dyan tayo tutok maayo sa mga dagkong balita nasyonal kay usahay buragi scam na naman punta.
1: Yes, scam. Kumbaga, daghang mga drawing.
0: Oh, mga drawing dito na pita.
1: Drawing, hilig kayo sa drawing.
0: Mag-extend naman diha, oy. Ano, mag-extend ang inyohang kuan. Ang inyohang bakbakanay ni Mrs. o ni Mister ni mo diha sa ilaha inyohang kuan na. Inyohang labing-labing diha sa kama mga kakifive. K5 Pam?
1: Yes, K5 Bray. So, nalisak ng panahon. Salamat kay baga higala. Salamat, Lord, sa may panlawas sa atong bossing nga si Dr. Ramiloy.
0: Aha.
1: Ako na lang si K5 Pamela Perater.
0: Ah, salamat kay Lord sa tarantanan. Ngayon mo hang pagbantay, blessings, and uban pa. Sa matag-adlaw nga tanan, mga K5 Lord. Ano? Salamat, Lord, kay Dr. Ramil Itang Oy, karong adlawa, and sa umaabot pa nga panahon. Ako na lang si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan San Carlos, mga K5. Ano, God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
8: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
10: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
11: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
10: Mao jud na.
11: Kay kung hinay dagway sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
10: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak na na.
11: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
10: Muna'y delikado.
11: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
10: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
11: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
10: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
11: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
10: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
11: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
10: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
11: Ang imuang good cholesterol.
8: D3 Bio!
12: O, si Richard.
13: Siging galabad akong ulo.
12: Tasa day kong blood pressure.
13: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
12: Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo.
13: Ganun mo lang akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
10: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
11: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio na siya gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastro. stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3bio ka kay naay gallic acid ang D3bio.
10: So unsa man ginabuhat ni D3bio doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3bio padaghano niya ang imong HDL level.
11: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
10: Correct.
11: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
10: Muragwardyahan niya, no?
11: Kini pa, Jod, ang D3bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
10: Wow!
11: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
10: Dakumbahan.
11: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, og uban pang mga sakit sa brain.
10: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
11: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
10: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
10: Ayaw abusuhon. D3bio.
14: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Sulayan akong inom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3bio. Health News. D3bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Pumakas sa mga butika.
6: DTX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Sa una.
8: Problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagpotay. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
13: Excel Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
15: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
9: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa kung misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 o
9: Mighty C.
8: Aromataas si mong antioxidant.
9: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, or GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
9: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
9: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
1: Mm-hmm.
9: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
1: Mm.
9: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas.
1: Okay.
9: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
1: Aha.
9: Tagaan niya og usa ka milyon yang anak.
1: Mm?
9: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
1: Mm.
9: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
1: Oh.
9: Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na.
1: Mm.
9: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
1: JP. Bankrap, Jod.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ni kahurot.
1: No.
9: Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit.
1: Mm.
9: Matag adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigani alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa kuang allergy.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
12: Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsong sa buntag.
11: Sa gabi.
12: Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir JP.
1: Mm.
9: Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mo na rason, Sir JP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o MyTC?
1: Mm.
9: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
1: Mm.
9: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
13: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
1: Mm.
9: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
1: Mm.
9: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX GTX 500 o Mighty C. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mm-hmm. Mao jud dok.
9: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Mm. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo.
9: Mm.
8: Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol
9: man
8: day na.
9: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og detect 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og detect 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
8: Mm-hmm.
9: Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
9: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy.
8: Mm.
9: Lahi ra jud kung makakape ka.
8: Mm-hmm.
9: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
9: Mm.
8: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
9: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo.
8: Mm.
9: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
8: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
9: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
8: Husto.
9: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
8: Mm. Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
9: Mm.
8: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
9: Mm.
8: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
9: Mm.
8: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
9: Sa ito pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
8: Mm.
9: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
8: Mm.
9: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe

0: sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Mm. O kung naa kay hepatitis, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
3: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Maujod, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
3: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP, kay mahimo man dayon ni siyang energy.
4: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
3: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong boyon.
4: Maka nindota pag klaseng energy na, oy?
3: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
4: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
3: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
4: Husto.
3: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta

0: ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay ganoderma, na ay stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta o long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag o immediate response.
0: Nadyod na yun. Paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag o pulis. Di na kinanglan pang magpatawag o mga sundalo.
0: Oh.
1: Maudyod na bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani Dok.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: D3 Bayo Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
4: og tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
6: Gusto.
7: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Maulagi.
7: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naakay oxidative stress.
7: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
6: Palalakit lawas.
7: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
6: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
7: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
6: Correct. Yes,
7: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
6: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
7: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
6: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
7: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
6: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayong igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako ko na usab si Doc Ramil Oy sing maing lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
9: Mopali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: T3 Bio.
10: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakabulong butika sa Yunga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, pangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Ang benefits kung gainom ka D3Bio. D3Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So, ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3Bio, Sir GP, kay tungod kay na-ay MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kining MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo-form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3Bio din, Sir GP.
4: Ang D3Bio ako juni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
5: Pwede mag D3Bio.
4: Oo.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
1: D3Bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
5: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir GP.
4: Ukit sa mana.
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir GP.
4: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mills, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health. News
1: D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidneystone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga oy.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: T3 Bio. Ang T3 ng may visio.
3: Ang visio
1: ng may T3.
3: Papalit sa mga
1: bulika. T3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang GTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang GTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection. Kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Gana, I care gold. Mas pinalakas, mabibili sa mga butika. I care gold. Ang superior.
0: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabang nagantos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

ay sa atog nga mga kanunay nga nagasunod sa tong tulumanon magkakaifa. Sooner or later, magkitanay magabisita kos yung tagsa-tagsa ka mga lugar, ha? At the same time, sa tagsa-tagsa ka mga establishmento, tagsa-tagsa ka mga tindahan, nga kami naman personal nga mag-abi-abi, personal nga magpasalamat kaninyo mga kakayfay. Diri naman sa siyudad sa San Carlos, sa Disotso, Kabarangay, Mayong Udto, sa tanan-tanan nga nagasunod sa tong tulumanon, o sa tanan nga mga tulumanon, diri sa K5 News FM San Carlos. San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante, Panwasang Don Salvador Benedicto, lungsod sa Balermoso, siyudad sa Gihulngan, nga nagapamati naman sa K5 News FM Gihulngan, Mayong Udto. Sa ato nga mga K5 sunod supporters, Mayong Udto, karuntaran mga ka-K5. No, sa pinagi naman sa ito ang Presidente diri sa Kanlaon, Ma'am ka-K5, Roger Bilando, Vice Maribic de la Paz, kang Secretary Ma'am Giselle Pasinabaw, at the same time kang Ma'am Banji Impik, kang Ma'am Marilyn Alegria, no, sa kang Ma'am Marilyn Antulo, and the rest mga ka-K5 Bro Remy Credo, diyan sa may Alibabay. Kaninyong tanan, mayong Udto. Sa Occidental, mayong Udto naman sa tanan-tanan ng mga KSS LMI sa pagpanguna ni Pres Mador Flores, Vice President Helen Asuncion, atong Secretary si Ma'am Amy Jane Delas, Treasurer Ma'am Alma Villar, ang Auditor PIO Business Manager Sergeant at Arms, mayong Udto nila ni Ma'am Nancy Ferrer, Ma'am Joy Disoy, Dari Dani, Henry Makilan, Rinaldo Istanda, Juliet Ferlino, Matia Jamante, Ede Fernandez, ug Mylin Garay. O, ni Pastor Mark Delas, Mayong Udto, no? Okay, so, karon mga ka-K5, uy, Mayong Udto sab. Sa tanan-tanan nga mga K5 sunod supporters, diri naman sa siyudad sa San Carlos, Mayong Udto! Okay. Pamati ha, K5 solid supporters, KSS leaders of Canlaon and LMI. Final, ipaygayon ang atong awarding na naman. Awarding ha,

ang atong awarding mga ka-K5 karunang Domingo. Oy! Ay paigayon mga ka-K5 ang atong awarding sa KSS leaders sa LMI o Kanlaon ala una. Magtapok ta ala una mga ka-K5 alang sa registration, pero kung ganahan mo sayo pa nga maglublob mo sa swimming pool, ha? Pwede kayo? Ha? Pwede kayo mga ka-K5? Ako ba na gusto nga morning pa lang to na? BYOP lang ta, ha? Para banding-banding ba? Pero pag alauna, start na nga itong registration alang sa KSS LMI Kanlaon awarding, ha? Ang venue dira sa may Highlands Resort, no, sa may Masulog 2 La Castellana Highway na, ha? At bang na sa may Masulog Elementary School sa may La Castellana. Oh, La Castellana, ha? Dili Masulog Kanlaon. La Castellana Masulog. Dali na tultulon mga ka-K5, ha? Pwede na mo makapangutana. So sa tanan-tanan nga mga KSS leaders, ha? Sa tanan-tanan ng mga KSS leaders, congratulations! Muna ikingon bang, ha? Paldo! Paldo na naman si Ma'am Erwila. Sige, alas 11:28 na mga ka-K5. Maingod to man kang Ma'am Jonafe Mabos.

0: Diyan sa may Mitsukoshi San Carlos. Salamat sa pagpamati. Nasa Kang Ma'am Mary Grace Laresma. Anche watching live from Pika Suba. Pa-shoutout lang ko sa tanan ako ng mga customers, sir. Salamat. Thank you, Ma'am Mary Grace Benavista Laresma. Sa may barangay Binalbagan, maingod to. Windax Tanyo, maingod to. Ma'am Merlin Antolo, thank you. Ma'am Josephine Mabos, diyan sa may Masulog Canlaon, kang Boss Geoffrey. Maingod to sa Tarantaran, mga KK5. Unya, kang Ma'am Jeneline Salazar Amarilla, atong Quezos Escalante. Maingod to. Sige, alas 11:29 na. Don't forget, ha. Awarding na to karang Domingo, alauna mag-start. Dira sa may Highlands Resort, Masulog La Castellana, ha? At bang sa Masulog Elementary School. Sige, alas 11:29 na, mga KK5. Ari nang atong mga headlines. Sa mga nagunang uluhan sa mga balita. Di aduha ka man nag-aol lalaki sikop sa bypass operation sa Canlaon. Duha naman ka man naglaing aksidente sa siyudad sa Canlaon kagahapon. Mga imbulbado luwas ng kahimtang. LTO, gipakusga ng kampanya batok sa mga kolorom ng mga pampublikong sakyanan sa Negros. Samtang libre nga psychiatric consultation ipaigan sa LGU Bayawan sunod simana. Lasi sa Lasi si Kihor, duha ka mga persona sikop sa bypass operation. Bagyong Maymay mas mihinay. Pipila ka mga lugar sa Pilipinas na nalamang sa signal number 1. Samtang balitan nasyonal, mga LGU giawag sa DepEd nga magtukod nga mas daghang daycare center sa nasod.
1: 11 Mbps.
0: Sila may kulang o niya ang LGU mo'y ano hon. What a day. Sige, alas 11:31 ng atong tulumanon. Gipalayan sa maintinguan sa itong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant. Yan ako mag-isgut pagdaghan pa mga kakifab. Simpira kayo pagtimaan. Monitiman aninyo, bisan sa inyo nga kwan, naganingo na aning susama nga mga problema silang kalawasan, dali ratiman an mga kakifab, ha? Kung diabetes, high blood, o ka mga bukol-bukol, may nitubo drag nga mga sisuguban pa, change lifestyle, likayan sang mga bawal, dahil DTX 500. Kung ari ka naman sa mga impeksyon, pangontra sa mga trangkaso, mas paligon sa to nga mga vital organs sa lawas, para likay sa mga impeksyon, tugas sa virus ug bakterya, Klinika D3 Bio. Kung paligon sa resistensya, dili ka dali magluya, magmaitisina, the alkaline base, vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. And the same time, mga toman nga extend food supplement, ang ayudas magtiayon para walay kapoy before and after. Clinical Spore Biotics, the Tommy Guardian. O niya nga itong DTX Beauty Shop o ang Klinika Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Sige, alas 11:33 na mga KK5. Gamay lang comment lang ko mga KK5 sa ongoing. Karon mo komento na ko. Kining naitabo o kining gipaigan mga KK5 nga impeachment trial. Actually, dili ko sa impeachment trial alone nga mo komento mga KK5. Pero para na to, marag dugay naman ni nga panahon nga vocal good guys sila mga KK5. That's why no matter what it takes, lipay sila gani pag nasadyang na nakasulod na ang articles of impeachment. Galing sa ongoing investigation karon mga KK5, or sorry, I stand correct, sa ongoing trial sa impeachment trial, no? Nakita nato mga KK5, nagisigit na tawag nga fishing expedition, no? Pero granting, depende na po na sa impeachment court, no? Pero sa kuwa lang gud mga KK5, kung ari manggod ka sa, di ba naingon ko ka sa nakalabay ng mga inadlaw, ari ka sa local court, because the same man gyapon ng itong lahi lag venue, lahi lang siya og sistema, pero it is still the same ang ginatawag nga rule of law. Because number one, we are all governed by the constitution, which is our ginatawag nga ang inahan sa tanang balaod mga KK5. You cannot pass or approve a certain law nga wala siya naka-align sa konstitusyon. If it is against, or there are may mga parte sa balaod mga KK5 nga against sa konstitusyon, it will be declared as unconstitutional. So pasabot ana, nagkakwanta, the same, even the due process of law. Now, kung ari ka sa mga local court, mga KK5, imagine nun mo, dili ka pwede mga KK5 nga maingon lang ko nga, kanang for example, maingon lang ko nga, ako ang pasanginlan si Carlo nga nang rape. That is what we called accusation, no? So dawaton na siya sa korte by the prosecutor, sa prosecution mga KK5, no? Galing lang may dakong potential nga ma-dismiss, nga wala pa nasangat dito sa korte mismo, because di man pwedeng accusation lang. Dapat may ebidensya on hand nga ipakita dito nga mao ni mong basihan, witness and evidence. So karon mga KK5, kung even gani ang mga ebidensya ginascrutinize na pag-ayo mga KK5 to conform, to align with the kinibitang ginatawag nato nga accusations, akusasyon mga KK5, the complaint, ma-align mismo mga KK5 nga correlate siya or konektado siya. Napagani uban mga KK5 nga bisan may ebidensya gani, pero ginatawag pagani sa korte mga KK5 nga non-substantial or wala siya'y igong ebidensya. Why? Because grabe mo scrutinize sila. Dili pwedeng ang tao ay mong pasanginlan nga mapasaka ang kaso dayon nga makita, labi na kung makita sa korte nga ikaw naga-fishing expedition. Meaning, pasabot na lang kuan ba? Kanabi taong, ang sa'yo tawagan na Carl, kanang managat? Oh, managat ka ba? Managat ka nga pwede nga makakuha ka, pwedeng dili. No? Managat ka, unya, imong lantaw ng isda kung may ba nagdili. Muna sa fishing expedition, nga mungita ka, during the trial, mangita ka o ebidensya, mean to say, ning alleged day ka, nga wala pa ebidensya, that is not, kabalo man sila good. Because although most of them, or naroon dira mismo, nakakuan mga KK5, mga lawyers man sila. So muna mga KK5, nakuha na ko. O niya, labi na sa during interview. Nag-interview nga sa kabugado. Nag-interview siya. O niya, naingon siya. Sa to yung sulti niya mga KK5 niya. VP Sara, wag ka nang tumakbo. So dira pa lang daan, makita nimo ang ilang direksyon mga ka-K5. So no matter what it takes, gusto gid nila nga i-impeach si BP Sara because that's the factor mga ka-K5 eh. Kay kun dili ma-impeach mga ka-K5, Sara sa tutunlan pa na mo ni pinakadakong babag kung kinsa man ang gusto magpresidente sa 2028. That's the mere fact mga ka-K5. Now I'm not wala, this is just a relay ha. Gina istorya ko lang, but this nothing to do with the allegations. There must be my defense panel, my prosecution panel, depende na nilang timbang-timbang mga perusahay, makatawa ba ka no? Napod sila part dito nga marag makatawa ka. Oh, in part of the defense. Unya ka na bitong kabantay mo, nga ka na bitong during the trial, pag una, may istorya ang prosecution, unya, mareklamo ang kuan. Tapos later on pila ka adlaw mo istorya balik ang prosecution panel mga ka K5 contradict sa una nila nga kuan pratong gingon nila nga ang Xerox copy is considered as original. Dahil pag manhiman mga ka K5 ang isa naman ka council bago ay lang nga di siya madawat because photocopy. Walay certification ng mga ka-K5. Ay, lahapon na. Sadya ba yan? Sige, pa-shoutout ko sa family ni Fernando Moncada Bistoyer. Bistoyer. Sa Sitio Bulong, Barangay Linotangan, sa ilan ni Tungtong. Family Moha sa Sitio Ibid sa Barangay Kabakungan og sa family ni Roger Bahar og Junito Credo sa Sitio Pagba sa Kabagnan. Maingod to karantanan mga ka-K5. Alas 11:41 na. E-check sa natos ka-K5 Elmer Sagang.

0: Alright, nasa linya mga ka-K5, standby. Kining isa ka lalaki si ko sa Bible Operation sa Kanlaon. Check ta ang kampiyon ng balita ni ka-K5, Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5, Steve, arestado ang isa kalalaki do sa gilusad by bus operation sa kapulisan sa Kanlaon sa may barangay Bayog di ka syudad pag alas 2:38 sa hapon kagapong adlaw adlaw gabi Miyerkules Agosto 5, Ka-K5, Steve. Ang kini ganinakpa do mo kini si alias Del 22 anyos o ulitaw kini residente man sa Purong Akasya sa may barangay Ninoy Aquino. Base sa reports sa Kanlaon City Police Station o nasakbit sa kinika suspect ang isa ka hensel transparent plastic sachet o lain man usap nung duha pa kaputos ka may sulod usap sa gituhan ka siya po. Kalaki po sa tingin nung nakuha ang kinintos ka pasos ka bypass money. So, gibanabana ka may save to ka muabot sa 8 gramos ang nakumbiska o mabalor usap kini sa 54,400 ka pesos base na usap sa standard drug price ka K5 Steve. So kiniga na kumpiska no kabagay ebidensya gingon pa no nga gitakdan ng ipasaka ganto sa crime laboratory alang usap sa formal nga examination kani gipayag usap no sa HPS sa kapulisan sa Kanlaon kagabi na si Police Lieutenant Colonel Jovito Bose nga giingon kagiba isip no nga sa San Carlos City gikuha ang illegal nga drogas sa baog suspect So kini ga baog nga dinagpad baga tubag kini og kaso usab ubos sa Article 2 Section 5 11 and 12 sa RA 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kagiba isip.
0: Sige,
2: sumawa na kagiba isip to. Ato ag batunol ng balita. Karo ka mga orasa. Gato ka nato sa DTX 500, MyTC o D3Bio. Para sa programa 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Aray, salamat ka K5 Elmer Sagang. By the way, ato sa ning tagagpagtagad mga ka K5. May ni kay init-init pa sa ato nga mga tulunghaan secondary schools diri sa Kanlaon. Pamati ka mo ha. May ipaygayon nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. This is for the entire Negros Island Region. So, ang himuon, this afternoon we'll be coordinating with the DepEd. Onya na-approve na pud ni sa DepEd nato nga regional director si Sir Ramir Oitico. Magacompete ang different mga ka K5 nga mga divisions. This August may himuon ta mga ka-K5 nga elimination or auditions. That will be on August 23. Paliog kuno ko ani Carl. This will be on August 23 ang audition mga ka-K5. So ang magtigi anis Bacolod, Sagay, Kanlaon, Dumaguete, Kabangkalan, San Carlos, Bayawan. So ang isa ka team will be composed of 6. 5 ka mga broadcasters nga mga estudyante. Pwede pa estudyante ang technical crew, no? So unom tanan. So ang ilang himuon mga ka-K5 will prepare a 6-minute intro intro hangtod extra. Nga newscasting and finals will be on September 13 dito sa Bacolod City. Ang champion makadawat mga ka-K5 sa 20,000 pesos. Ang first placer or ang first runner-up, second 15,000, Tapos ang second place or second runner up, third place, Jasmil. Tapos ang nahabilin mga ka K5 is consolation prize nga tag 5,000 pesos. So mana ang atoa mismo nga quad will be coordinating with DepEd. So kamo dira mga ka K5 nga nagapamati karon, kung may potential, I for sure no ka K5 Carlo may kabalo ko every secondary schools may mga participant din sila. Why? Because of the what we called kinibitawng regional school press conference. Oh. Isa ko sa ano ko sa unay. So nana siya pinapirmi. And you're going to present mga ka K5 equal na pakitag ano pakipakin ano to gana? Pakipin lang day ka K5 Elmer sa atong page. Ang ilang presentation will include time check, station ID, news and reports, field reports, yung niya clinical product commercial. Okay, so we'll be coordinating today. So kana kung kikomodira mga ka K5 may potential, ang inyong i-report is Tagalog. Ha? Sorry, Filipino I mean. In Filipino. Sige, alas 11:48 na mga ka K5. May ngutok ang Doc Tribs. Shoutout sa talang Quezos leader, especially sa tong top seller. Ngayon to Doc, dahil sa my Cure Health and Wellness Center, kumukamoy mga problema sa panglawas. Kailangan yung panglawas mga ka-K5. Bisita lang kamo sa Cure Health and Wellness Center, nadas Doc Tribs, para masarang kung unsay mga discrepancy sa mga lawas. Abi ko ang kwarta may discrepancy lang. Ang lawas po ay dira na mga ka-K5 nga magka-discrepancy ka, mag-discrepancy mong lawas, mag-discrepancy po ka sa kwarta. Okay, maningil na mong lawas dyan, mahal kayo. Nakapait pa, di ka nandip pagod kamayo. Maningil, gahit magulo. Eng nandip mo kaug-uyap. Ha? Di mo kaug-uyap, pag-ibutang anong itlog. Di ka lang tiyan. Oo. Ganun sir, kayang team, mag-broadcasting. Sige, ikaw lang na ako na ma'am Ami. May ngod to sir, watching live from Mapot, Malaiba, thank you. I-check na to sa K5 sa free. Magamusta ta mga ka-K5, kagapon man ko, halos gadungan ng disgrasya. May ngod to sir, watching live from Mapot, Malaiba, Arlene Moreno Babor, thank you very much. Okay, nasa linya. Kining balita mga ka-K5. Duha ka man naglaing aksidente sa syudad. Kagapon, luwas ng kaimtang sa mga imbulbado. Check ta, nasa linya ka-K5, Seth Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Steve, duha ang naangol sa milungtad nga panagbangga sa duha ka motorsiklo. No? Kagahapon, dito sa may nagsangay mo para kayo magbangga. Ang driver sa tricycle nga mibangga sa Ceres bus kagahapon nga dito naman sa may Samaca Village, Barangay Mabigo, Canlaon City. No, wala na usab pod kini ka K5 Steve, gihinganlan sa kapulisan ug pareho usab nga mga hingkod usab ang panuigo ni ini.
0: No? Klaro ng hingkod sa, legal age, no?
2: Legal age, legal.
0: Okay,
2: age.
0: Ang hingkod man gud meaning to say legal age na siya. Kaya ang pagsabot man gud soban hingkod, marapod ka ng Morapog ka ng prutas ba nga linghod? Oh, pero ang hingkod, pasabot ana. Oh, ningon sila nga, hingkod nga tigulang naman na. Ang hingkod, pasabot ana, legal age. Ha?
2: Oh. Ang uban po, napukin na dunggan, naglingkod ko no.
0: Oo. Oh.
2: So mga kapulisan, no, base na pa sa report mas kapulisan nga naghunong kininga Ceres bus kay tungod nga makuha og mga pasahero no. Diri sa may usa ka pribadong tungaan no, kag gumikan sa pasahero ang driver ani sa tricycle wala siguro kabantay kay og matod pa naman sa kapulisan nga nakainom kini og makahubog nga ilimnon kay Babsib.
0: Mm. Nakainom so, lang dili hubog.
2: Ha?
0: Nakainom lang dili hubog.
2: Ah, nakainom lang dili hubog. Mm. O man kay Babsib no, nasayran usab nga walay pasahero ang tricycle og nawad-an og pagkahuman sa aksidente nawad-an kini og panimuot.
0: Mm.
2: Human sa iyang nahitabong pagkabangga sa Sir Bus kay Babsib.
0: Mm.
2: Then, pareho po kini kay Kibib Steve nga nasettled na po kay Kibib Steve ang ano, ang aksidente.
0: Mm. Ah, siya may nibangga.
2: Siya may nibangga.
0: Nasala kag tawag sungalan ganiya unsa to?
2: Tib. Tib.
0: Ah, okay.
2: Kawalang it.
0: Abi ko na miss hearing lang ko ba.
2: Ay, signal siguro?
0: Ah, signal.
2: signal.
0: Sige.
2: Ah, sige, Kakibib Steve. Mao ka na itong nakuha nga balita. Dalit niya na ito sa DTX 500, Mighty C, di Tribayo o ga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si Kakibib Separate Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News.
1: 11 Mbps!
0: Daga o, yun lang sa uya ba? O, sige. Sir, katawa si Doc Trips, o. Oh. Alas 11:53 na mga ka-K5. Di ah, sumala sa data mga ka-K5 ah. Doon ay sobra sa 6 minutes ka mga Pinoy ang nag-suffer sa gitawag ng anxiety o depression. Gumikan ni ang Pilipinas mga ikatulo nga nasod ng may pinakataas ng rate sa mental health problems sa Western Pacific region. Sa pipila ka mga studies o pagtuon, nga nagaingon nga nagagumikan sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Nasaran nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang nagadamit sa cell components lakip ng protein, lipids o nucleic acid. Bisan pa man nga 2% lang sa total body weight ang brain, kini ang nagakonsumo sa 20% sa total oxygen sa itong ginaginhawa. Sama naman kita ng mga oxygen na ginagamit sa mga cells sa aerobic cellular respiration o kini nagresulta sa free radicals. So pila ka mga rason kung nga no, ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress, limitadong regenerative capacity sa neutral cells. Pasabutan ng regenerative, makahimo siya bago ba? Makaregenerate siya mga ka-K5. Now, mapiktuhan magod na itong utok. Labi na kung puro sta kaon sa mga maot. Niliman maot. Pero mga may mga side effects ng pagkaon. Mga chemicals. Sobra sa chemicals. May mga processed foods. Ayon sila nga ung anong ginabaligya na dili man kung sakto lang ang gidaghanon ang sakit mangod sa Pinoy kung musub kung nami madaghan. So para likay mga ka-K5 DTX 500 na para limpyo ang atong selula, makaimo naman mga ka-K5 ang atong lawas sa pag-regenerate sa mga selula. DTX 500 available na sa mga butika sa inyong lugar. Standby, musulod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct Dr. Ramil. dili ko sa plain D3 kay ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Ano man, Dok?
5: Kay ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Kulikta dahil ka, Dok.
5: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
4: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kay ang kiton sa D3 bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Hebalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio, na wala sa plain D3.
5: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
4: Kampiyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: D3 bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 bio. Health news.
9: Buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
9: Headlines.
11: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
8: Inihayag ng DAPAT ko na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi registrado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isusumitin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-alaga ng baboy sa Libertad, Tanhay, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak ng ahensya na mga kulpikadong kaso ay patuloy na ipaproseso para sa tulong. Inihikayat din ang mga magsaka na irehiso ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Network News.
11: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
12: Natagpo ang mulang buhay ang isang 33-anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandang pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gandang delivery rider patay matapos mawala ng kontrol sa minamaneho motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa ate ni K5 Dan Chavez.
13: Nasawi ang isang 25-anyos na delivery rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Purok Namnama, Barangay Batal, San Diego City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit dahil sa matitinding pinsala at sugat na tinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga autoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri kung mabilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
14: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Garden OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Tabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Sunshine Lacson.
15: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46 anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang local government unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
17: Inaresto ng mga kapulisan ng isang 17 anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24 anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsang Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon kay Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect at ang 18 anyos na biktima kung saan sinasabing pilit nilang gahasain ng dalaga. Ang 24 anyos ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS at walang inirekomendang piyansang korte, habang ang 17 anyos naman ay ililipas sa kustodiya ng Municipal Social Welfare Development Office para sa nararapat na intervensyon at disposisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
11: Samantala, tatlong suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklan na kakasuhan ng homicide o murder. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Leonard Viray.
18: Kakasuhan ng homicide or murder ang tatlong suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklan. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinaalis, ngunit nang magkaroon na ng hindi pagkakaintindihan dahil sa parehong nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng tatlong suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian rin ito ng buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Gayun din dalawang bahay sa Rojas City nasunog. Kamo ang detalye ng balita hatid sa Ateneca K5 Roll. Villarreal.
13: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 Jun Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmulang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy na nagumpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umaabot sa kalahating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bombero. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
11: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuha na ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Darico Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzos sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Muling nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook Live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree Number 449 o Cockfighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Proton, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at cash-in portals upang makapanloko at manghack ng account.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
16: C Network News. YTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang China sa ipinataw ng sanctions ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanctions sa piling US firms. 6 na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwana bago ang nakatakdang pagpupulo ni na Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
16: YTC Network News. YTC Network News.
11: Maka K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, Santiago at Palawan, ang tabayana ng pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kiss at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
16: This is K5 News FM. Your K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ba sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa higo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana, experience ba?
6: Extend Food Superman.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ko bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwash gani ko?
10: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: Maya dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Na sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 11 Mbps.
1: Alright, balik tama ka K5 Dariga Pon sa tuwang tulumanon. Alas 12.26 na. Padayon ta mga ka K5 ang atong tulumanon. Gipaliwa naman sa may tingwa sa tuwang epektibo ng Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Confirmi mo luasan, permi mo ma bleeding gums or singaw, luas, ang himuon nyo ang D3 Bio inyong iuwel pulling. Usapon yung gel capsule ang kanang iyahang juice. Mura nyo gilimugmug. Dito nyo ibutang sa may daasa dapita nga may luas, mouth ulcers. Dahil nyo makita mga kakifab nga alas di sa kabalik. Dali po diyang healing. Monay, grabe ka-epekto ang epektibo ang Klinika D3 Bio. Makatagmag kayuhan sa itong kasing-kasing. Gimikan sa good fats mga KK5. The same time MCT. Nga malikay sa mga impeksyon sa itong lawas. Klinika D3 Bio. Energy booster mani. Energy provider. So kung ikaw dira, labi na ka itong mga nag-fasting or intermittent fasting. Nakugtabang ang Klinika D3 Bio. Kay kini mga KK5 makahatag nagakaigong enerhiya nga gikinahanglan sa tong lawas. Bisan pa man dili daghan nimong gikaon. Because sa yaha mismo nga superior nutrients and vitamins absorption makatabang gid mga KK5 para dili mahulog sa anugon ang imong mga ginakaon. Klinika D3 Bio available na sa mga butika. Mapalit diri sa diri lamang mapalit mga ka K5 sa Canlaon diri sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy Highway Mabigo, Philmart Pharmacy Highway Panubigan at Bangsa Ceres Terminal. Diri man sa Said Pharmacy Mabigo, St. Vincent Pharmacy diri sa kanang paingon kag Ubal. Nya mapalit pud ra kang Sanimal at sur sa may Panubigan, Ubal. Onya gabagaba general merchandise masulog uno kagawad JR Nicor. Onya the same time mapalit man sa mga KSS leaders. Maingon to diay sa tong mga KSS leaders and officers diri sa San Carlos. Gipangunahan ni Ma'am Edna Bacasmas ang presidente mga KK5 sa KSS San Carlos. Ang ilang vice president si Ma'am Agnes Gringo, secretary si Ma'am Maria Alota Panilagaw, treasurer si Ma'am Aisa Secretaria, auditor si si Sir Will Rubin. Hoy sir. Maingon to ni Mudra. Basi ningano ko sa inyo hang kwanda. Bisaya nga man. Maingon to ah. Ada sa may Center Mall karon.

0: Alfredo Larida ang PIO. Congratulations sa bagong mga official sa Quezon Leaders of Canlaon, sa San Carlos. Sige, again, awarding of KSS LMI and Canlaon karong Agosto 9, adlaw Domingo. Karon ng Domingo, alauna, tapok na ta. Pero kung ganahan mo magligo-ligo pa, mag-enjoy-enjoy pa, magbanding-banding pa, buntag pa, na. Dewebe, upi lang ta sa tuwang panyod to. Kay hapon na nga itong ginapreparar mga kakay-5. 1 o'clock, bas mayo earlier, kay picturean mo. Picturean kay mga kada Quezon leader, picturean. Para sa basta na ay gamitan mga kakay-5 para kuha na artista. May pilapan pagid mo. Sige, alas 12:30 mga kakay-5. Ato taso anahan mga kakay-5 diri gyapon sa tuwang nga tulumanon. Hoy, maingod to kang Ma'am Carmelita Barbicho dira sa may Barangay Bagunbon. Nana ka diya, Ma'am? Yes, sir. Overeating causes diabetes ug liver disease. Correct. Kanang ma-overfatigue ang imong liver. Delikado gid na mga kakay-5. Ang recommended jud is dapat duo. Mayroon ko si duha. Para gusto ka mag DTX 500 o Mighty C or D3 Bio and Mighty C. Thank you, Dr. Ribs. Quezon leader, John P. Quez, mayungod to. Fred na lang, mayungod to, sir. Shout out, Pakunla, Uga of Family Diri sa May Masulog Uno. Thank you, Fred. Mayungod to, nyo datanan. Sige, magapadayon ta mga kakay-5. I-check sa nato ang report ni kakay-5 Raylani Esquereda kining pagpaligon sa Land Transportation Office sa kampanya kontra sa mga kulurom ng mga public utility vehicles sa Negros. Manadakpa na sa sur. By the way, happy birthday diay ni Sir Kenny Flores. Ken, happy birthday ah. Diya sa Bacolod City. Sige, check na to ang report ni KK5 Rilani Esquereda.
1: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Steve, ang padayon nga pagpatuman sa kampanya batok sa mga ilegal nga operasyon sa mga pampublikong transportasyon mirisulta sa pagkasikop sa usa ka dili rehistradong pampasaherong van sa habagatang bahin sa Negros Occidental. Matod pa sa Land Transportation Office Negros Island Region kagahapon sa Miyerkules. Nababagan sa Regional Law Enforcement Service Ahensya ang sakyanan ng Onisan Urban sa munisipalidad sa Pontevedra na may biyahe gikan sa Bacolod City ngadto sa Sipalay City og adunay sakay nga 11 ka pasahero bisan pa man sa kakulangan niini og lisensya nga mo-operate og pampublikong sakyanan. Dugang pa sa LTONIR gipahigayon ang legal og administratibong proseso alang sa nasakmit nga sakyanan subay sa kasamtangang balaod o regulasyon sa transportasyon. Sa niaging mga bulan, nababagan usab sa ahensya ang unom ka mga vans nga nag-operate sa Negros Occidental. Kininabalita, hatod ka nato sa DTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Raylani Esquereda. Para sa kampiyon na balita, sa Bisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Rilani Esquereda. Check naman to si ka K5 Sheila Gasataman. Kumusta tas lakaos panahon mga ka K5? Okay pa bang tong panahon? Standby man ka K5 Jomsonido.

0: Alright, nasa linya si KK5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che, kumustang panahon, Che?
2: KK5 Steve, base sa latest updates ang pag-asa, ang bagyong may mayara na ini sa Tunudan, Palinga, nga may kabaskugoy nga 55 km kada oras, pagpabugso-bugso nga 90 km kada oras. Nagagiyo ini sa southeast eastward nga bahin. Samtang nagapabilin ang signal number 1 ang southern portion sang Baboyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion sang Apayao, Abara, amuman ang Kalinga, Mountain Province, Ipogao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern pag central portion sang Aurora. Abang KK5 Steve, pag-abot karong sa hapon, ang bagyong Maymay posible nga maging isa na lang ka low pressure area kag magwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa karon sa gabi. Samtang padayon paghihapon nga maka-experience siya sang pagbuo sang ulan tungod sa habagat nga dala ni Typhoon Dolphin nga padayon sa gihapon nga ginamonitor sang pag-asa sa gwa sang FAR. Ngayara sa karon sa 1,345 km kada oras sa east-northwest nga bahin sa extreme northern Luzon, nga may kabaskugon nga 150 km kada oras, kagpabugso-bugso nga 185 km kada oras, kag nagapakadto ini sa westward nga kadisigon nga 15 km kada oras. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC og D3 Bayo para sa programang 11 Mbps kini si KK5 Shella Gasataman, K5 News FM.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update.
0: Alright, salamat ka K5 Shella Gasatama. Alas 12:38 na, standby ka K5 Jom Sunido. Mangunguma sa 21 ka barangay sa siyudad sa Escalante nga piktado sa RSSI nakigbahin sa validation sa Agriculture Department. Standby ka K5 Jom. Alas 12:38 na mga ka K5. Ang atong kini nga balita gihatod kanato sa maintinguha sa DTX Beauty Shop ug ang Klinika Diofresh. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
3: K5 Steve, naginutok ang mga mangungumang eskalantehanon sa may covered court sa Barangay Sindapi. Actually, ang City Coliseum o ang covered court ka K5 Steve, duulay na lang sila. So nagkakuan lang, na-timing nga doon ay nag-occupar sa City Coliseum ang pinakadali ng solusyon o pinakaduol ka K5 Steve, mao ilang gigamit ang iyang covered court sa Barangay Hacienda P. Ang information na ito kadadawat nga mga mangunguma gagikan siya sa 21 tanan ka mga barangay sa siyudad sa Escalante kung sa diin ilahang giklaro gyud kung naa sa ilang lista, naa ang ilang uma sa listahan o mabalidate sa Department of Agriculture. So wala pa gyoy tay nakuha nga tataw gyud kayong kantidad kung pila ang posible nga ilahang madawat kung nga ayuda ka K5 Steve tungod ni ining ang validation nga gipa gayon karong adlaw. Pero sa atong pagbana-bana K5 Steve murag gini sa mahuman karon, so dako posibilidad nga ang Department of Agriculture mo extend sa ilahang inadlaw para malukop gyud ang kining mga tanang mangunguma nga naa sa 21 nga mga kabarangayan sa siyudad sa Escalante K5 Steve.
0: Oo, pero kaning 21 ka kuan, every barangay pila ni kabuok ang kuan, ang target.
3: Dili pa nila ka K5 Steve sa atong nahinabi kadali ang head sa City Agriculture's Office sa siyudad sa Escalante. Dili pa gyud niya mahatag ang figure tungod kay ugnaay moabot nga mingon to nga wala sa ilahang target. Pero qualified o valid ang mga dokumento nga ilahang gigunitan, so mobligar gyud sila ka K5 Steve nga ipasulod sa listahan. Tumana niya nga mopagwa lang siya unya pohon og kining official gid nga mga listing sa mga naka-obisa na lang o figure na lang daw, matod pa niya, hindi man yun mausa-usa, at least doon na tayo basihan ng figure kada barangay kung pila yun ang nadala ka kay 5 Steve.
0: Oh, and then can i-validate pa man eh.
3: Validation pa man lang. So ang final result, ila iya lang og matod pa niya, ay mapahibaw ra siya nato kasi kanin para po ma-update po nato ang pipila nato ka mga post sa ato ang social media account.
0: Sige, sige. Thank you, Jom.
3: Sige, so marvila ka mga balita ang atong nahipos ato paglibot-libot tibok Dakbayan sa Eskalante ug ang kining balita atong kanato sa Detex 500 Mighty C ang alkaline based sa vitamin C, D3 Biosphor Biotics og Extend Food Supplement. Detex Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako si Kipeb Jones, sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Biso Publiko Galingawan. Sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Jones, sunido sa mga report mga ka K5. Diari, way klase, suspended klase ugma. No, kinipag-adapt man sa ordinansa. Executive order. No, sa Negros Oriental gi-adapt na sa kanlaon. So tomorrow walay klase mga ka K5. All levels, suspended tanang klase le tanang level sa Canlaon City ug Agosto 7. Kini base naman sa Provincial Executive Order number 50 Series of 2026. Tungod sa nagkataas nga kaso sa Piscat. Para social fish cut. Pasabot ana. Hiniwa-hiwa nga un-unan. Hindi. Kuala siya ka ng sore eyes. No? Muna sa sore eyes mga ka K5. Aroma paligon ang pagpatuman sa mga preventive health o sanitation measures. Yan. So, may klase ugma. Ha? Ingon na way klase kay kanang sanay para pugngan ng kanin pagkatap sa sore eyes o niya galaglaag. Ha? Sige, alas 12:43 na mga ka K5. May ngudto kang Ma'am Josephine Mabos, thank you. And also kang Ma'am Almira Pakunla Ogao, may ngudto. And the same time, asa ka ron ma'am, naasa ka sa atan, tagbino? Or masulog. May ngunto ka rin doon, tanan. Sige, by the way, na ako ipakita nga video ninyo kining isa ka babae nga nagadala sa kadungganan sa Pilipinas. Nga sa diin mga ka K5, the first Filipina nga nagdala o grabing kadaugan o kadungganan sa Pilipinas sa natad sa Lawn Tennis. Si Alex Yala. Pero diri na to makita nga even kun ano nakataas ang imuha nga naabot. Kasi ang uban nay mauban nga mga atleta, ang uban nga mga nasa natad sa sports, grabe na kay kadungganan. Usay malimot na mga kag may malimtan mga ka K5, di ba? Pero di nag-viral karon ni mga ka K5 wherein gipakita mga ka K5 ni Alex Yala kun unsay mga pamalakad sa nasod Pilipinas. So ari o pamati mga ka K5. Lantawan niyo o. Sige, i-play na to ka K5 Carlo. Yan ga kakuan sa ga sani ga autograph siya no, sa mga memorabilia kalo o gulang. Nantawan ninyong next after ng white na cup. After ng white na cup. White na cup dayon pagpirma niya sa white na cup may gitunol bandiras Pilipinas. Gibalibaran. Ah? Ingon siya ikanagod nga part card niya batay udyo.
4: Hi Alex.
0: Ito.
4: Hi Alex.
0: Bawal sa flat. So dira pa lang makita nimo nga ginatagaag value ni Alex Yala kunon say ana asa pamalaod sa Pilipinas. No, kay ang uban makita na to. Nasa sinina, no, nya nay mga tatak, may mga pictures nga supposedly manggood mga ka K5. No. Kining gipakita ni ni Alex Yala nga sa diin kini nakasubay mga ka K5 sa RA-8491. Okay, kining ginatawag nato nga flag and heraldic code of the Philippines. Nga sa diin when it comes to supposedly namin sa subang nasod, Carly. Actually, pwede na gid na kayo tani kay wala man kay kwan dito, it happens outside sa territorial jurisdiction sa Pilipinas. But gilantaw ni Alex Yala nga even do na siya sa gawa sa Pilipinas, still she is a Filipino. And gi-uphold niya ang pagrespeto sa flag mga kakaifa. O ba na na? Gihimog sinina, no? Gibutang sa gloves. Oh. Ang uban nasa short, nasa kwan. Siya yang sa iningog siya. No. Hindi pwede sa flag. Oh. So, mean to say, she's proud mga ka K5 and not only proud nga Pinay, kundi matawag nato nga law abiding citizen, 'di ba? A simple gesture mga ka K5. Makita nato nga isa ka maayo nga tao nya gitagan pug maayo nga kaygayonan. Oh. Muna nga gitagan pug maayo pud nga resulta siyang dula. So makabilib na hopefully makita po ni sa uban. Kaya uban bitaw, mga Pilipino na as Pilipinas, kunuhay gabutang og bandira sa ilahang nga establishmento, gabutang bandira pero wa nga gani kasunod ang uban, gipang kutkot na lang na mga ka K5. Ang uban nga gisi na lang na. No? So ingon ani nga klaseng Pinay o Pinoy. Ano nga nani nga klase nga dapat man mga ka-K5, we have to make a full support mga ka-K5. Now, so again, congratulations ni Alex Yala alang siyang kadaugan, no, sa natad sa tennis.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:49 na mga ka-K5. Mayong udto, kois. Mangutan na ko, kois, kung asa dapit inyo station, Driscan Laon. Din na ba baligya di TXO, di Tribayo, og MyTC. Naadri sa kuan, kabantay ka, Highway Panubigan, at bang sa may guest house? At bang sa... Oh. At bang sa guest house lang? No, kita kag Highway Panubigan before ka maabot sa Ceres Terminal, kung gikan ka og tagbino before ka maabot sa Ceres Terminal, kita kag tower taas antena amona nya lingi ka, kung lingi ka sa tuo kita nimong logo og ang patrol. The same time kung gikan pug ka diri sa proper pagawas ka after terminal unahan, no, at bang rasa no guest house kita kag antena nga taas kaayo. Muna na yung K5. Oh. Nya ang Klinika de Alternativo, tapad rapod. No? So, naadri ang DTX o D3 Bio, Mars Dalms. No? So, pwede ka kabisita. No? Sige, tagbino sir, kapamati kami while eating. Oy, thank you, Ma'am Almira, pakunlao gaob. Salamat. Ayaw mo sa pagkauna. No? And shoutout ko sa kong papa, nasa mo kayo ko is magpag-greet jud. Marvin Hikale. Odto gabi ko is gasing paminaw sa K5 News FM. Thank you. Bro Marben Hikale, maingod to ni Madera. Sige, alas 12:50. Sa inapusan nga bahin sa tong tulumanon. Okay naman, no? Ingon si DepEd Secretary Sunny Angara nga advising sa mga teachers nga kumustahon ang mga estudyante samtang may kakulang sa guidance counselor. Now, para na ako, Secretary, ang nami ani, okay, ako na lang ning i-correlate ni tanan kay giauhag man ni Angara ang LGU nga mas daghan nga daycare centers. Now, para na ako, there is no problem about daycare centers. There is no problem. Ang problema, Dr. Secretary Balamonsa, simplihan nyo ang pagkuha sa mga maestra, maestro. Dinadaghan pa nga requirements. Nakapasar na sila. PRC members or kuha na sila. Registered teacher na sila. So dapat dili na, kung kinalan pa mga proseso-proseso muna nakadiferensya sa Pilipinas. Kung nanakay, the regulatory agency is a government agency. For example, if you are now a nurse, mabito nga daghan mawala sa Pilipinas. Maramidyo kapos sa sweldo. Grabe pang proseso sa recruitment. Well, supposedly, sample for ikaw nurse karon or teacher karon, pag isa ka ka-board passer, then the same time nakuha na nimo yung lisensya from the PRC, supposedly, automatically, admitted ka na. That's the problem mga ka-K5 eh. Admitted ka na. All you have to do is comply all the requirements. Tagaan ka 1 month. Okay na 1 month nga pag-comply sa mga requirements. Then, automatically, may 1 month kang kanabitang adaptation training para at least makuha ni mong environment nga sa sud-sud-sud pero with pay. Tapos, after 1 month, diranay mo hanga official designation, you will be teacher one. Di mas dali mga ka-K5, daghan pag mga kuan mo ni interview, mo ni pa yung mga kuan. What's the purpose of the PRC? Ha? Ming to si nakapasar sila pero may posibilidad nga din na kaya magtudlo. Muna ko sa malibog ko sa Pilipinas. Yeah, mingon dahil nga may kakulangan, apso na to ang kakulangan sa mga kuan. No? Gapasad ni mga LPT. Gapasad na mga ka-K5, no? So there's no reason nga makulangan ta sa mga magtutudlo. Diba? Minsan sa kulang budget. DepEd is may pinakadako nga budget. Nga dako patag-utang ron. Dakong utang sa Pilipinas. Amo nang giingon ta mga ka-K5. Ingon ani nga klase sa sistema sa Pilipinas. Ubang nasud dili man. Ingon ani nga klase sa Pilipinas. Baka ingon ta mga ka-K5 nga it's more fun in the Philippines. Mora bitaw ka nang kwan. Mora bitaw ka nang mini ka nang magtiayon. Bagong gikasal may papel na mo. Pero di sa ka pwede makadulog. Ka-interviewon sa kasi mong pangasawon sa mong asawa. Ay, ambot. So, yung wala kong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Kita-kits sa Quezos Leaders of LMI Canlaon. Kita-kits ta sa Domingo. Launa! So, yung sa ngalan sa Dibukpur sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM Gilngan. Sa ako naman nga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico. Sa mo naman nga Big Boss, ang mga CEO Doc Remiloy, kinigapon si ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps! K5 News FM.
4: Winning the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
7: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa.
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
8: Munay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok.
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C sir GP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C sir GP.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
7: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong gi problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jud ka? kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
8: Dili abuso. asuhan.
4: DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyo na ang iwang desisyon? Ihatag na ako nimo. Iyawang taga. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

Alright, trick or time. Alauna siyete na si Kapoynoy. Welcome na sa programang Afternoon Heartbeat. Makauban niyo kang hapon na mangigala si DJ Pam. Magkuyog-kuyog ta, kota pala stress sa hapon. Adlaw karon ng webes, pizza this pizza size ng bulan sa Agosto to 2025. May paragsikay-sikay sa mabugdawon ka kahapon, Orn. Bali ko yung magigayla. Ano yung kanta nga, pangarap ko ang ibigin ka nga gisulat sa OPM legend nga si Ugi Alcacid o si ayang asawa nga si Regine Velasquez. So kanini ay si Eric Santos and the cover. At ang pamatiyon, mabalik ko rin doon kayo ay may hapon pag-usap.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang

0: lasa na gusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Basing UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Trigger time, alauna 26 na sa kapuno ng mga suking tigpaminaw. Kaya kayong salamat sa pag-standby. Kinigihapon ang afternoon heartbeats. O kinigihapon si DJ Par. Magkuy-kuy karoon nga hapon ni Kotabalat Stras. Kumusta mga higala o mayang idla? Kumusta ang iyong webbes? Kabalo ko karong adlaw pa dahing gihapon mong naning kamot. Kitang tanan, yes, kanunit ang maning kamot. Para sa ito ang pang-adlaw-adlaw nga galamitan. Ay, ang mayang adlaw sa ito mga tricycle driver. Nakita na ko si tatay kaganina nga idara na gyoda pero padayon nagyapon siya sa pagpalingkamot, init ugulan. Init ugulan ang magian, walay surindiray mga tatay. Nakita na ko niya nga idara na gyod siya so kinahangla na siya power sa iyang lawas. Kaya ko'y solusyon ana nga tuwang power trio ang Detex 500 Mighty C ug the 3 Bio para kanunay liko na tuwang immune system. Ay mga igala, madunggan po tarong uduha no sa 100.1 dira sa Canlaon City. Og syempre, live butang makitan sa tuwang Facebook page ang K5 San Carlos Digital 95.7. Sa ganahang magpadala dira og mga greetings, mga shoutout, ako'y bahala niyo rong hapon na mga higala. K5 San Carlos Digital 95.7. Og madunggan po ito sa mga radyo karon 95.7. Alisuan ang mga radyo. Kay karong dugay-dugay, inubalik na ko adunay tay basahon nga sulat. Kaniligang sulat, kabahin aning usapan nimo ma... Kalibitang tao nga usap pa siya makahatag og bili o kon ma-appreciate niya ang usa ka tawo ang maayong binuhatan sa tawo. Kung hapit na mawala sa iyong kinabuhi. Amo na itong basahon rin mga igala ha. Sige, standby lang mo dira ha. Ang pinta kanunay kay Adona Rabay Bagyong Maymay dito sa Luzon, Adona na'y napatay sa landslide.

0: Alright, oras ala una, 42 na sa kapuanan mga Kaki Five. Balik to sa itong programang Afternoon Heartbeat sa kinagyapon si DJ Pong. Salamat sa inyong paghula at sumautong paano na kaya? Paano na kaya kumawas siya sa kuha? Ay, nako, bitaw ay. Karong mga oras sa magigala, I'm thinking of na gyud og kapi. Kabalo ko nga kalabanan ka nato, puro gyud nagkakapi, talag sara ang wala. Tungod kay ang kapi is life. So samtang naminaw ta ni DJ pa magigala, magigupigup ta DTX Coffee Mix. Balo ba mo nga ang DTX Coffee Mix dili ra nga igo nga nagpainit sa imong tiyan? Wala ra ka igo ra nga nangapi, unsa ba kalibog ko mga higala? Ang DTX Coffee Mix mga higala, matabangan ta niya nga malimpyuhan atong tiyan. Manggawas ang mga kolesterol, mga bilbil nga dinagko dira, kunhuran yun na sa DTX Coffee Mix. Asa pa ka? Nakakapi kay na? Musiksi ka pa kay na detox ka mga ikala. Arita sa kapi nga adunay ikahatag nga ikaayos sa atuang lawas. DTX Coffee Mix mapalit na sa Klinika di Alternativo o sa mga butika dul sa inyong mga lugar. Ni Angelina Pacifico, maing hapon at ipam, maing hapon board. Aduna na'y nangita diri ni DJ Barbie. Good afternoon, Ma'am Pamela. Where di I see Ma'am DJ Barbie? Aduna siya gikabisihan. Sige mga higala, dili na ta magdugay. Magbasa na ta sa sulat nga gipadala sa ato ang letter sender. Maing hapon, DJ Pan. Sa imong mga sugin, tigpaminaw karong hapon na. Tawagan na di ko sa pangalan nga Renz. 27 anyos, taga Calatrava. Ano'y maguli akong istorya, DJ Pan? Garo nagkagrabi ang problema sa akong upart katuig nga relasyon sa akong uyab. O gamurag padulog niya gyud kini sa among panagbulag. Ani ako, DJ Palm, para mangutana lang unta sa usa ka pangutana. Nga naman nga sadyang hapit na siyang mubiyan. Dito pa na ako hingpit nga masabdan ang tanan akong kakulangan. Samtang sa dihang anaa pa siya, wa na ko tagda ang iyang mga paghilak. Og iyang reklamo nga wala ko'y igong panahon alang kaniya. Nagtuoman gud ko nga dili gud siya mubiya kay nako. Apan karon nga kapoy na siya, nagpalayo na. Huwag dito pa ako gustong mubawi o magbago, DJ Parm. Nadako ko kaayong pagmahay sa tanan akong binuharten sa akong uyab. Kabalo ko, DJ Parm, kung unsa kabuotan ang akong nobya. Pero ang akong pagkulang maoriging iyang nasinati sa kuang. Ako ra ang bugtong tao nga naghatag og kakulang sa iyang kinabuhi. Ay, kaila ko na ko, Renz. Ngano ka ha? Nga usahay, kinahanglay na panato mabati. Ang kahadlok nga mawala ang usa ka tawo aron lamang maamguhan ang iyang tinuod nga mili. dili ni balak ka, basa kong sulat, dili ni balak. Karun di Jipam, edo na pabahakoy paglaom nga matulid ang akong mga sayot. Kung ang iyang kasing-kasing mupili na sa pag-surrender. Dagan kay salamat sa pagbasa og pagpaminaw, DJ Parm. Unta matagan ka nimog maintambag. Og makabalo ko kung unsay angin akong buhay to yun para mas mutulid pagkidi amo ang relasyon. Sakita po ani imong gibuhat to eh. Nadilibay ko ganahan anang magkulang ay. Lagang kayong pagbasa, kini na lang si Renz. Renz.
1: Di naman takalitok ini, oy.
0: Sige, mga higala, sumato ang sulat sa itong letter sender nga si Renz. Renz, karoon na lang kumuhatag og tambag ni mo kay mahutan ko rog istorya. Balik na ko, Renz. Stand by lang di, ha? Kaya, aduna ko eh, giandam na tambag para sa imong sulat. Nga, sigurado gi kong matabangan ka para mutulit pag yun ang inyuhang relasyon, ha? Maayo pa ang relasyon ni tulid. Bitaw ay mga higala, sige na ang magmupadala og tambag sa atong letter sender nga si Renz. Padala na mo sa iyong advice mga higala sa K5 San Carlos Digital 95.7. Share sa itong live, bisitahan niyo para makita po ninyo ang kagwapa ni Digipam. Bitaw ay sige Renz, daging kay salamat Renz ha. Hatagan na ito gamay nga tambag gamerdyo ka ayong maghigala. Kani nga parihaan nga problema ni Renz. Nga usa pa niya hatagan og bili ang usa ka tawo nga hapit na mawala sa iyong kinabuhi. Yes, di ko na ito na madinay sa ato mga suking tigpaminaw dara karon sa ilang mga kaila. Daghan yung inguna-ana mga higalanga. Samtang nag-effort pa ka sa usa ka tao sa usa ni mo kahinigugma. Di yun, di mo makita ang bili sa tanan niyang mga gipangbuhat na kayuhay na para sa ikaayos sa inyong relasyon na. Pero kung ano sa patumuwala, usapan ni mo matagan o bili. Dili pa ba ulit ang tanan? Yes, dili pa gid ulit ang tanan. Naina din sa kung nao magilakilak ni samot o kamaot. Angelina Pacifico, may hapon at ipam. Good afternoon, Astacio Poras di Coma. Sige mga higala, mautoy sulat ni Renz no, so aduna ko giandam nga kanta. Standby lang mo mga higala, kay pagbalik na kurong dukay-dukay, hataga na nato ni tampag si letter sender. Tabagay po ko niyo gahatag o ga-advise sa mga higala, kay basi dili na ko makaya. Aliya ang kantang, bakit pa ba aray mo? Bakit pa ba? Napalong. Okay, napalong. Bakit pa ba? Nasaktan mo ang isang tulad ko. Standby. Balik ko rung dugay-dugay.

0: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryoso nga blatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
4: Ang acute appendicitis mao ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Kulay si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Unya maabot ang opportunistic nga bacteria nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
4: Mao nay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500. Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalor na ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa na, Sir GP.
3: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 o Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
3: Gusto.
4: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron pugngan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efisyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa Mighty C.
3: Correct, jud, Doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kini na usab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. lotion din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ko menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
1: Detox 500. Pumili sa mga butika. Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad ng 3,000 pesos lamang matag

0: aron dili na manimo mausab ang maong mga sayot. Sa higayon nga tagan ka pag-usab o ga chance sa pagkikugma. So, maong nga to akong mga taga-tambag ni Moran sa pundi ang imong mga kakulangan. Ipakita kaniya nga adun na yun siya'y bilis sa imong kinabuhi. Kay maura yun ay makatabang para mubalik ang inyong matamis na relasyon. Ana dire si Madam Midilina Yamazaki.
1: Ay, in English naman po ni oy. Sige, I will try my best.
0: Sana ito ang basahin na ito. May hapon ni Josephine na Muhas Mabon sa may hapon. Ana dire si Madam Midilina Yamazaki. Sometimes we don't realize the value of someone until we're on the verge of losing them.
1: Awaran.
0: And then kamot jubi ko dere ay, if you truly love her, don't just ask her to stay.
1: All right.
0: Show her why she should be honest. Take her responsibility for the pain you've cost.
1: Ganahan ba niya?
0: Sabot-sabot, bebe kong gamay ay. Sorry, nalimot ko off sa mic. Okay, and let your actions reflect your words. Our relationship can heal when love is paired with the humility, trust, and genuine change. Love is patient, love is kind. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
1: Nalipat magway.
0: Perseveres, alright? Alright, so mga ito'y gingo ni Madam Midilina nga usang hailagi, usang pa tama ka-realize nga adunay bili o kung usang pa na tumatagan o bili ang usang katawo, mahapit na siya mawala sa imuhang kinabuhi. Mauna kini kong giingon niya maghigala, samtang ako may kinabuhi pa. Samtang maayo pa inyo ang relasyon, tamis pa inyong relasyon nga, tamis pa sa ice cream. Matagi ko niyo bili ang matag-usa, oy, dili ba kabalo mo kung parihaan yung nubia sa itong letter sender nga, wala dyan niya gihatagan og value ang iyang nubia sa. So napulaan na lang, mapulaan yun ang tao mga higala. Biya na lang kay sama ni umara maula naman ko'y bili bisag unsa akong gibuhat kaniya wala Japan niya na appreciate in English ba to ha, I will do my best maya. Sige sa ganahan magpaapa sa inyong mga tambag, comment dayon sa K5 San Carlos Digital 95.7 kaya tuloy ng basahon. Kaya wala sab ko ikatambag. Ay, naku, grabe yun. Grabe. Muna, ay, nagpabuta ang usa ka tao nga mapul. Ano sa inyo, ha? Kaya nagtuo siguro mo, kay nagsalig mo, kay gihigugma mo maayo sa usa ka tao, mauna nagsalig mo. Pero wala pumasuko, ha? Pero kung mapulaan na gani ang tawo or imong uyab dira, uyab imong nobyo, nobya, mapulaan na gani ina sa imong batasan, nili na makasabot sa imo ha, mubiyaki na. Mangita nag-much better, alright? Ano ba much better? Mas tamis? Sige. Maing hapon sa akong anga. Tigpamino dira karon sa mga nakadungog. Sa mga namino dira, ala, pagbago na mo. Hatagin niyo value ang mga pares dira. Pero aduna ko'y tip ha, para mas muligon ang pagiging relasyon, labi na sa mga magtiayon. Largot ang magtiayon kay kaning atong sender karon kay kuan pa niya, nubyo o nubya pa na sila, wapan sila makasal, pero happy na sila magbulag. Sige mo, tag sa kong tip sa atong magtiayon no, para dili mo maabot sa punto nga magbinulag kay mo ha. Kay sayang kayo mga tambis na kagahapon, malintam ra sa isang iglap lang na wala rin lahat. Kayo na sa isang iglap lang na wala rin lahat, yeah. So, ano na ko'y tip ninyo mga higala? Sa ato mga uncle o mga tatay dira, para mas muling on pagyod, para mas mustay pagyod si misis. Arita extend food supplement for men, kaya pampaligon na sa inyong mga haligi mga tatay. Kaya mga haligi niyo din ang anitulay na, kaya wala na'y kusog, wala na'y puwersa. Ang tagaya sa haligi kay kutob na sunahuna. Ari or, extend food supplement for men matabangan good more. Sige sa, dili pa tayong magpanayon. So, mauto ako ang natambag no, sa ito ang sender. So, mauto nga, unta mo, tuman ka sa ako ang mga manindot na tambag. Ako dyan itong gihaguan.

Sige, so mao to ni akoy kanta nga giandam kani mo Renz ang lumayo ka man sa akin. Standby na mo magigala kay mo balik kurong dugay-dugay. Sa ganahang mo greet dira to na basahan yung mga shout out. Hi, nagbalik na ako kanor na. Standby ani ang kanta nga lumayo ka man sa akin, Kuya Juan. Kung mulayo ganito ang imong nubya, dawatan na lang yun. Sige, ani ang lumayo ka man sa akin.

So kaning kanta nga mangingala gipasikat ni sa OPM singer-songwriter nga si Rodel Naval ni adtong dekada nga 1990. Kay kani kun sulod sa kanta kabahin kini sa wagas na pagmamahal na kahit lumayo o lumisan ang minamahal. Patuloy pa rin ang pag-ibig at tibok ng puso para sa kanya. Ayun. So sige, may hapon pag-usab. Sa mga gipaningot na dira karon sa nga, siyempre, adunay tayo mga obra, nag-aswat o mga bugat. Sige, bahis-bahis, alakaw diri lang kao dito, nagipaningot na maayo ang resulta na manimaho ang atuang ilok. Ay, ang nakatapad nato kay magsige intog kusmo-kusmo. Abi ni mo gisubawan pero aduna di ito ay mahiwagang amoy. Iba man ni maho magidato ang mga kailokan maghikala sa matagal at ay power. Dili pa to power tong line na hide din mulupad. So mag klinika di fresh na. Kay ang Klinika Diofresh ang magpabiling humot ang iyong ilok sulod sa 24 ka oras. Bahala pikado tag hitsura, basta humot lang atong ilok. Okay na, fights na. Sige, pang Magnus na madre ang Klinika Diofresh ang mapalita diri sa Klinika Di Alternativo dira sa Barica Building dapit sa may Avon. Siyempre, aduna na po sa mga tagsa-tagsa ka barangay dire sa San Carlos ang ato mga epektibo nga produkto manghigala mapalit na sa aba. So sige, maoto ang sulad ato atang i-recap o gamay kayo. Dr. Cinder and Tessirens. Muta na siya, pwede pa bang mapago ang kasaypanan? Pwede kayo. Pero pinaagi sa buhat ha, dili sa istorya, kaya ang uban biya, puro ra istorya pero walay action. So, maoto. Marami na kubog anyway. Wala na nagpahabol diri. Oh, ano si Madam Medelina diri ay. Marag mulapad akong ilong alimang higala, mulapad og samut. Si Madam Medelina, bisag mo na ginhawan akong basa siya ang in-English nga comment, kay I will do my best. Pero giday, gragyapon kaniya sa. Ano si Madam Medelina Yamazaki, ano siya sa Osaka, Japan? Ma'am Pamilya, your voice is so beautiful and cool to the ears in the early morning. It's like a refreshing breeze that eases the summer heat. Paanag dila na tumayo yung pagka-pronounce siya. Ay, basta kayo, gidayag dyan ko, Madam Medelina Yamazaki. Salamat, Madam. I love you. Amot na, siyang punay kong dila. Ay, mag-listen, mag-uglitok. Ay, Bisaya, aramang yun ako nabalaan. To be honest lang dyan, ha? Samunta ng mga R. May ito, may hapon sa mga nagduyan-duyan dira samtang naminaw ni DJ Pampam. Labi na sa taga malangsa dira karong nga galanog-lanog ta. Dira ni Manang Marmar, dira nila ni Mama Perla. Ni Manang Marmar kay samtang naglikin na siya mga higala. Kay likin magay panginabuyan sa malangsa sa... Kailan maglikin ka ng lumboy, nga ligson, palukoton, paoghon, butangan o tabako, dahil niyupyupon, ibaligya, kwarta na. Mauna mo negosyo mga higala dito kalabanan sa Valle Hermoso i-deliver na dito sa Cebu. So samtang naghimugliki ni siya man ng marmar, naminaw ni siya na ako karon. Ako ano siyang magulang kuwan kayo siya na ako idol ko niya. Bito ulit kang salamat sa tanang taga-malangsa taga-Valle Hermoso may hapon kaway-kaway.

Sige, syempre dirasakan lao ni SM Steve ni K5 El Marsagang ni Sir Sefri. Og ni Sir Carlo, maying hapon sa tanan. Wala ko kaila, basta hapiros mong hurot. Dira, maying hapon, maying parisikay-sikay sa medyo alingwiing nga panahon. Maya gani mga igala, karong hapon niya, karong adlaw, wala tanang kasi natin direk mga pag-ulan kaya dito dapit sa Metro Manila. Grabe na yun dito, ano na namatay sa landslide sa Benguet. So, pasalamat lang ta nga, wag yun naabot rin ang ulan. Pero wala talagang pasalamat nga dito ra sa Metro Manila na igo nga, ano na namatay tungkol sa landslide, no? So, ato ang iampo. O, syempre, magkano na rin yun tang mag-amping mga higala. Labi na ka to nga. Labi na ka to nagpuyo sa mga daplin sa sapa, daplin sa baybayon, nga balhaon, nga dapit, no? Kung moabot mangali ang panahon nga tingula na jod, adunay mga abiso sa mga awtoridad, musunod lang yun tadayon sa para kanunay putang safety. Pero kaluyan man, ang init raman dyan itong panahon karong hapunan. So, good news. Pero bad news dito sa uban na itong mga isig katao sa atong kababayan dito sa Luzon. Okay? Sige, wala na yung pagpahabol. Aga, greetings, drapa, shoutout kitong isyagit abot sa Guam, Japan. Kay, happy takwalay oras mangigala, no? Mayang hapon sa tanang taga-tubuso nga nagpaminaw po dira karoon dira sa may Calatrava. Mayang hapon! Salamat sa iyong pagkuyog-kuyog ni DJ Pampam. Ay, so wala pa nila nakailan ako. Ako ni si Pampam Vlogs. Pwede kayo mo ko maka-follow sa akong Facebook page. Ako mga content na maghihigala kayo ka ng pinagilong. Sige, nagiging salamat. Wala na yun tayo saktong panahon mga higala siya. So, hindi rin na lang yun takutob. Ano na yung panahon? Pero hindi rin na ito. So, karong hapon mga alas 4:30 at ganyan ang programang El Casting. Ganoon, makaoban niyo si K5 Jezebel Barbicho. Kailangan po kayo siyang tukion sa mga nasyonal. Ana si Madam Medelina, I love you too, Mom. Asa na po. Sige, I love you so much po. Sige mga igala, wala yung tayo saktong panahon. Adi rin ang takotob. Daga ng kasalamat sa inyong pagkuyog-kuyog sa kuahan. Ito naman ang kukang programa. Huwag manabutang adlaw ang magkuyog-kuyog. Dirigya po sa Afternoon Heartbeats. Salamat na lang sa among station manager SM Brian Morden. At syempre sa among busing nga si Doc Ramil Uy, ang pinakabuotan among nga busing ang CEO sa K5 News FM Philippines. At sa tanan na lang naglangkob ng K5 News FM, dagang kayong salamat. Ani ang kanta nga, How Do You Heal a Broken Heart? So ako ning giandam kaninyo sa dili pa ko mo totally nga mulayas. All right. Kaning kanta ha mga igala, sikat ni nga gikanta sa Amerikanong R&B singer nga si Chris Walker. No, nya gipagawas ni adtong 1993 og nahimo kining popular sa classic sad love song diri sa Pilipinas. All right. How do you heal a broken heart sa mga broken dra? Ani ang kanta para kaninyo. Bye-bye, salamat, God bless you all.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na sir GP, makaya na ni Dietre alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini AIDS dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3Bio.
4: So man
5: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya sir GP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3Bio or mo inom yung gag D3Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga pag himo niya nga ketones mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintahan rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay, kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil, ingon sila nga, it's very promising, but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: kana.
5: Ka. Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po ng pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3
7: D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
7: D3Bio. D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako Dex Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
10: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglitkod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman from Man.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug mao hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ayay!
6: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
6: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan dyan tayo inom o DTX 500
5: yes.
6: O may TC. Tanawa ragod, wa dyan tayo ikasukol sa atong selula kung atakiho ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon o utan. Kunya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi.
6: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man oxidative stress pag-epekto sa utok?
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumalis sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga nikalitro nagsakit ang akong ulo.
5: Oh, bitaw.
6: Migraine naman ko.
5: Ay.
6: Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa dyan, anak Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana?
6: Maunang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permilang ka pangasubo, no, permilang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili paulahi ang tanan.
5: Doon na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili ni mo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, maguna-una po kagkamatayon.
6: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
5: Bitaw.
6: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
5: gusto.
6: Butang. Pero bisag unsaon ni mo, aron malipay ka, sa imo tigbabaw ragi hapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Maulagi.
6: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang maka-apekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nag-modulate sa imong amudo. Cognitive function o dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naana ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 o may TC.
5: Wala na dito ay igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinoroso.
6: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom
7: og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Para to oras sala sa 4:48 na sa puni akong cellphone di man mogawas ang kuan. Live. Oras sa dahil kaya nato sa DTX 500, the superior antioxidant. Uy, sa mga diabetic patient, tayo nagulata nga maputlan mog tiil o kamot mga kakipay. Kay kining sakit niya diabetes, grabe ni. Maka patay dyan ni nato mga kakipay niya. Sa wala lang damha, mukalit, tratag, kawala ni ining kalibutana. Busa, sa dili pa ulahing tanan, mag DTX 500 na ta.

0: Tanag live da di ay. Pasensya na kayo ha sa mga nagtanaw sa ito live na putol. Kay Watoy Tingo Gaina. I-re-live ni KK5 Sanin. Nara, okay na K5 Sanin. Salamat kayo. Anay Tingog. Alas 4:50 na sa itong oras na ay 8 anyos mga K5 usab nga napatay, no? Dito sa siyudad sa Sagay. Gahapon lang adlawa mga K5. Ang istorya ani. Aga bata mga K5, gika ni siya og eskwelahan. Tungod kay naglain ang pamatsyag aning bataa, nagpahuway-huway unya nakatulog ni mga K5. Wala magdahom ang pamilya. So nang mama ga papa kung ginikanan aning bataa nga mukalit lang di ay ka tumba ang dako nga punuan sa buli. Aga napunta dito sa nahimutangan sa bata mga K5. Dito ni naitabo sa Puro Fire 3 Barangay Bulanon sa siyudad sa Sagay. Ila ka Ma'am Barbie. Doon na ila ka Ma'am Barbie kay taga Bulanon man si Ma'am Barbie sa Sagay City. At tungod sa kadako sa punuan og patal nga sabad sa ulo nga raangkon sa bata mga K5, gihingagaw kini pagdala sa tambalanan apan gibawian gyud kini sa hinulamang kinabuhi. Kuyawa nang kuano. Wala tong kuwaon di ay ang report ni K5 John Bersales. Kay matod pa BSKE 2026, padayong gipangandaman sa Comelec Negros Occidental. Kaduha ni siya ni Kuan, ni K5 Anson, nagdali. Naapod ko na siya ilaktan. Sige, ito na matod na report ni K5 John.
1: K5 News FM Live Report.
2: Hello, Marie.
3: Bayo.
4: Bayo ka talaga. Ang ganda mo lang.
0: Pads, unsa man?
2: Bayo.
0: Linghoy. Wajon.
2: Linghoy ang mga incumbent.
0: Lipay na, lipay. Lipay na rabaka ito sila kay...
2: Kay?
0: Kay, kuan ko no eh.
2: Wala po.
0: Postpon.
2: Dagan pag ikagagawan. Sa naol.
0: Makuyawan, ginataga ba gunbon ba?
3: Bayo.
2: Sabi na, ara.
0: Ha? Huh?
2: Oh, kung ang tumong kay panerbisyos katawhan, ganong dili ba?
0: Sa naol, panerbisyo.
2: Wala na mag-sigit bisyo.
3: Bayo.
0: Bitaw, no?
2: Wa, John.
0: Di, sa kuwa lang ka K5 John, gusto ko madayon ang eleksyon. Kay nga no.
2: Mudagan lagi ka lagi.
0: Dili, oh. Dili sa ingon nga mudagan ko. Naamang ko'y ka ng kuan serbisyo sa barangay nga ang tao di na makauyon.
2: Uy.
0: Wala, uy. Ayaw, magunbun ba?
3: Bayo.
2: Natadar ka.
0: Unya na, no, guman ako kuan kagawad.
2: Sa ay mag daw, di lang ko mo hisgot ka maringes. Di na lang, ay.
0: Sa mga. Playing safe,
2: di na lang, ay. Sa ay mag daw, kinili ang mga kagawad, dili na kagawad.
0: Ano sa mga?
2: Kagaw, kuan. Agaw. One. Nakay kaila na, no?
0: Ay, takdaga.
2: Takdaga. Mga kagaw. One.
0: May magdita suito.
2: Na. Pero, itaani ang ki-anunsyo ka K5 Jess ni Comelec Negros Occidental chairman. Sumaling ko ni Sir Ayan Ananuri. So, supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, sumaapan niya, bisan pa man kung doon ay gipropose karon niya balaong
0: kabalo ba ka nga siya na ikuandere? Comelec officer sa San Carlos?
2: Ha? Si Sir Ayan?
0: Oo. Oh.
2: Siya gipuli dire?
0: Oo, okay. Di ba si Attorney Gabriel Buena wala naman? Ibalhin magsagay?
2: Sure, oy.
0: Lagi, naunsa man eh siya nga. Dito ko. Dito ko.
2: Yeah, wala abilang man. Abilang ko siya bakulod.
0: Siya ay kuwan sa karon kay. Wala pa may na kuwan niya lain. So siya sa muan
2: ni. Siya diri.
0: Kada Lunes na siya guro or Martes ana.
2: Ah.
0: Murag schedule ra ba kay layo biya ang kuwan.
2: Gani, bakulod ba siya, di ba? According niya, kakipem Jess, bisan pa man kung doon ay i-propose karon nga balaod nun. Nga pag-postpone sa kinini ang BSK 2026. Padayon gihapon ang ilahang preparasyon o pagpangandam kay matud pa mao ni ang mandato o pulisya nga gi padangat sa ilaha o gipaabot sa ilaha sa mismong chairman sa COMELEC nga si COMELEC Chair George Erwin Garcia. Suma pa ni ini bisan pa man kung mauna, doon na gipropose nga balaod nun. As long as wala pa ni hingpit nga mahimong balaod, nga wala pa ni mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., magpadayon kay Kipa Jess ang ilahang preparasyon. Dili sad nila pwede nga ma-reset ang schedule sa kinini ang preparasyon kay maugay na, wala pa may balaod. Na. And then if we could remember last day, si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel
0: Benitez
2: Javi or aka Javi Benitez, siya mo ni file ini nga resolution tungod sa mga rason nga unsa to kanana ang sa iyang rason adto nga ihaning gikuan gasto gasto niya nata sa crisis pero dili man daw. Ingon ni attorney
0: gasto nga nang hatag mga itas mga kuan.
2: Mao ko ni ipaiwa lang sa kay kanang naman ta daw ron sa crisis kay mahal kayong palaliton. So di lang sa mag-eleksyon. Grabe reaction.
0: Mot na lang
2: yo. Awa paman gi sugyot paman to. Pero basi pagdalion nila no.
0: Baula ka na nila, oy. Sila ra bay magbabalaod, watay kuan ani.
2: Watay diya, kinsay magpasiugda na dito sa kuan, dito sa kauluhan ba? Dito man na nila kinini ang...
0: Ipospon naman na ato, oy. Ngano ipospon naman po nila ro, naunsa na sila?
2: Supak ni ka sa konstitusyon, eh, maginani ni.
0: Dagan kay, ay, kay permahan na po.
2: Mga po na, pero dili man ko no, dili ay.
0: Dili ay, ikaw ragi iyo.
2: Dili mapugnan ang COMELEC nga mo prepare.
0: Muna
2: akong but pasabot. Since dito. Wala may kuan, still. Padayon.
0: Padayon.
2: Ano, na, oh.
0: Lipay sa takadiyot, ane. Inagabot ang September ko dito na.
2: Dito na impirmahan.
0: Ay, kalaki lang.
2: Ang kuyaw pagyananig ka ng mo kuan na ba ka ng mo anunsyo na ang COMELEC ma-mads no nga on this month mo ni ang filing of candidacy. Pag ka hingapusan sa September gikalit og approve nga post mo na.
0: Makagasto gyud
2: ah. Okay lang ang loo yan ni ang kantong mga kuan kantong mga say tawagan na aspirant.
0: Gasto, mag-ira sila.
2: Oo. Oh. Ang katong mga incumbent, arang-arang, kay panalitang magagasto sila.
0: Namo sila sa pwisto daan.
2: Namo sila daan sa pwisto. Ang loo, yung katong yung mga aspirant, na patay yun eh.
0: Patay yun eh.
2: Di nalang tamanagan eh.
0: Marang panghadla mo na eh.
2: Ay, ambot lang. Basta kay mo na ah. Mahalag na ay mga hugun-hugun. Again, ang COMELEC still magpadayon sa ilang preparasyon kay Kipab Jess.
0: Sige ah.
2: Okay. So muna itong madagat nga. Oh, wala gi. Huh? kung parang litan ba?
0: Mm.
2: Uy, ayaw na, alas 5 na. Ayaw, ato na ko, bye-bye!
0: Ah, largo roman. Oh, may extra. Pero balik ko taon-taon, mga kakifay, buwan lamang sa mga bulawan na humpay nom daw. Standby!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
7: Uy, nindot na.
6: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
7: Mm-hmm.
6: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
7: Mm-hmm.
6: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
7: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
7: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
7: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
6: Mm.
7: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
6: Oh,
7: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Mm-hmm.
7: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
6: Mm.
7: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
6: Mm.
7: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
6: Wow!
7: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
6: Mura din nag topical cream.
7: Mura yun.
6: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
7: Mm.
1: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
6: Mm.
7: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
7: Mm.
6: Alpha-lipoic acid.
7: Mm.
6: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
7: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
6: Mm.
7: Nga naa sa D3 Bio.
6: Mm-hmm.
7: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
6: Uh-huh.
7: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
6: Ay, kanindo.
7: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
6: Of course, wala.
7: Mm. Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
6: Correct, Dr. Ramil.
7: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
6: Mm. Najud ta yon, paspas kay na.
7: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
6: Oh.
7: Mao jud bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
6: Taway kayong immune system ani, Doc.
7: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
6: Of course.
7: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
6: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
7: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
6: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
6: Ayaw, abusohon.
9: D3 bayo.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang only bear. Painom ko sa akong mama og D3 bayo. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
9: D3 bayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bayo. D3 bayo. Health news.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:09. Bueno, balik ta sa tuag tulumanon El Castigador.

0: Oras ba kag A5 dahil kaya nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ako gibalik-balik mga K5 nga kaniga dunay mga trangkaso, hilana, sipon ug ubo. D3 Bio na mga K5 tungod kay espesyalista aga D3 Bio sa kiniga pagpatay sa kagaw. Manghapon dahil na ni Mama Carmelita Barbicho, K5 isagit dahil ko ni Casting Me og sa Omblero family. Thank you, God bless you always, love you. Si Anastasio Puras, di gumay siya manghapon. Si Sir Dave Salimbut, and siya, good afternoon ma'am, watching from Babiara, Sagay City. Si Ching Me Omblero, good afternoon, Daibel. Jesse Maghari, siya pa-shoutout ma'am, watching from Barangay Kudkod. Pa-shoutout ko ni Errol og Stacy og Adara og Shabay, Junabel Court og Kit. Love you mga palangging from Lula Mili. Sana all. Si Ma'am Medelina Yamasaki, good afternoon ma'am. Jezebel, God bless you always. Thank you Ma'am Medelina Yamasaki. Update ta sa tuang lakaw sa panahon mga K5 kay aga Bagyo ga Maymay, mihinay na kini og na downgrade na isip usa ka tropical depression karong adlaw Agosto 6 human kini nga landfall sa magsingal Ilocos Sur. Sumala pa sa pinakaulahing report ni Baktas sa mong bagyo aga bukirang bahin sa Northern Luzon, ang kilauman niya, hingpit niya, muhinay o mahimo na lang usa ka low pressure area kon LPA. Bisan pa man mihinay na aga bagyo, padayong kinega magdala o kusog nga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon at tungod sa epekto sa bagat nga gipakusgan gyapon sa Bagyo ga Dolphin niya na agawa sa Philippine Area of Responsibility kon FAR. So aga track sa bagyo, naglandfall kini sa magsingal Ilocos Sur, gainang alas 2 sa kadlawon Webes, Agosto 6. Kalani ini aga gikusgon sa hangin niya moabot sa 75 kilometros matagtak na. Samtang giisa sa Office of the Civil Defense kon OCD aga red alert status sa Emergency Operation Center sa Region 1 para mas mapaligon pa aga pagmonitor. Samtang may pasidaan ang DNR og pag-asa sa posibleng pag-ulan og kadelikado sa sitwasyon mga kakipay. Aga kapin 9,000 ka barangay sa Luzon, ipasidanaan niya mag-amping sa hulga sa baha o landslides. Kini mao ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Occidental Mindoro, Onia. Apil na niini ang ubang pagbahin mga K5 sa Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, og Antique. Samtang mapabiling maulanon hangtod sa katapusan sa simana, tungod sa kalit niya migawas o mihinay si Maymay, ilahon pagyapon kini siya kon birahon pagyapon ni siya sa nagkaduol nga bagyo or nagkaduol ni siya sa bagyong Delphine. So likayan pagyapon ang paglayag sa mga barko kon mga sakayang pandagat labi na kato mga gagmay tungod kay delikado pagyapon ang kondisyon sa dagat sa mga baybayon sa Northern ug Central Luzon para sa mga gagmay nga mga sakayang pandagat. Gani nagapabili na mga class suspensions dito sa Luzon sa maog adlaw umikan sa bagyong Maymay o habagat mga kakaibay. Himing hapon di ay ni Angkan Blaga. Good afternoon, Ma'am Jezebel. Pa-shout out sa kong family, Aberina og Malinaw family. So, sa akong nga anak, si Kina Shanaya. O sa akong bana, si Simon Colby. Nga padung na mo duty from Mayan Colby. Diri sa Bulwangan. Salamat, Ma'am, and God bless. So, may hapon diya, Angkan Vlog. Ngala ko kinsa ni si Angkan Vlog. Ikaw, Roman. Nag-vlog po dahi ko rin, Ma'am. Si Mayan Colby. Ang pinakakusgan niya. Tigluto og pan. Diya sa Santa Rita sa una. But asa na ni Sharon? Maghapon di ay Sir Ruel Sason. Thank you so much sa kanunay nga pagsuporta sa K5 News FM Philippines. Maghapon dai na Virgil Lahulahaw diha sa may public market. Og diha sa may Bularan, mayong hapon. Si Shanin, ingon siya Ma'am Jezebel. Paki-shout out ni Tita Felina Guapang Pilingon. Og kay Tatay Felix Berto, Dudong Espanyol. Diha sa may Burgos. Power Trio user, sana all. Power Trio user. Alas 5:16 na mga K5 sa to oras. Arita sa tuag dugang isgutanan mga K5 kay karog adlawa. Wala na mo pakita si Batangas 1st District Representative Leandro Levesti sa National Bureau of Investigation Code NBI. Inilang adlaw Huwebes, Agosto 6, alabot sa subpoena niya gikalambigitan sa giingong plano batok kang Executive Secretary Ralph Recto, mga kaifan. Sumala pa kag NBI NCR Regional Director Emeterio Donggalio Jr. Katakdang mo at tubang si Levesti sa ahensya alas 10 gainang buntag. Mala pa ni Donggalio nga nakadawat ang NBI og sulat gikan sa kampo ni Levesti niya mihangyo sa mga dokumento kalabot sa investigasyon. Kanbisan pa man ini, wala kinigi tugtan sa pagaron tungod mahimong makompromiso ang gihimo nga investigasyon sa NBI. Tagan pagyapon matod pa sa NBI o higayon si Levesti niya mo atubang sa ehensya sa Agosto 11. Una pa man ini gihataga na sa NBI niadtog Miyerkules. Aga hangyo ni kani Congressman Jing Paras nga ibalhi nang iyahag pagatubang sa maog petsa. Ah, sa ato pa magdungan silang duha. Agosto 11, matubang si Jing Paras, aga ni Congressman Jing Paras, og 1st District Representative Leandro Levesti karong Agosto 11. Sana all. Sana. Ingon si Angkan Vlog, hehe, bita ma'am, wala pa jud ka malimot ba? Kato ni Tabang, pakunin mo pangita si mong yabi nga nawal. Ingong danghag kay ni ato aga. Kamo tasa na to na butang ang yabi hangtod ro wajud ako makita yung yabi sa pulan akong motor. Grabe, pinangita na ko ato sa kaadlaw. May gani kay natoy duplicate si Bossing Doc Ramiloy sa yabi sa kong pulang motor kay dito matugikan niya aga maong motor. Katong Honda Hino. Sara ka chat mga ka-K5, pag-ingon akong nawala akong yabi, Dok. Ingon din siya nga, sige, chatan mo si ano, si Ma'am Juan, ang bala nga, makuha ka sa yabi mo. Agi, padala da yun, ay, si Sir Steve Flores ang nagdala, dire. Kagabi ito, gidala dayon ni Sir Steve Flores. Abi to asal muka to kuya Abi no. Kinegong memoria. Ito ga memory usahay ma'am angkan vlog. Half ane wa. Gulang na jutaan. Ala lima ni mo 40 na gugurun. Ya, kuana ko. Pulo ka tuig na ko aning radyo. Okay na, kay nawala na bitaw to na ilisan po. Bitaw na ilisan to ang yabi gidala ni SM Steve Flores. Manager karon sa K5 Canlaon. Bintaha joding natay kaning one chat away nga CEO. One chat away. Bang na may mga ubang CEO mga K5 nga kanang di jud nato ma-reach. Bisag chatan pa na nimo, budlay ka isin. Pero kani amo ang busing, chatanin amo ni boss. Mo loan me og 10,000 para sa eskwela sa mga kanang balayran sa eskwelan sa mga bata. Approve na yun ay. Nga dugay na ta dere. Alas 5:21 na sa oras. So may hapon diha sa may mga naninda og utan. Kalabasa, kalamunggay, okra, talong. Diha sa may kuan ba Valdivia sa una. Valdivia man nga part dere pero kanang tapad na to diha ba sa Valdivia nanindag mga utanon. Barato ra sila diha. Gabot ni mo dito sa sulod. Mahal-mahal na gamay. Lahi-lahi sila presyo mga K5. Kanang utanan diri sa Valdivia o dito sulod sa public market. Kaya mo na isulti nila na ako. Brato na rin mo ka diri. Kaya lahi mo sila kuan. Ilaha dito kuan man. Ano ba? Diri radyo ko palit sa speakers. Kaya maka... Kuan mo ta? Makaginansya gamay ko. Ang hapon di ay sa mga naninda diha og bulad, nanindag tabako, nanindag mga prutas, nanindag karne. Sa para nga mga lagutmon diha. Ang hapon ninyo diha horoda sa may wheat section. Basa-basa section. Basa-basa section, wheat section. Yeah, may hapon po sa mga nangapiron diya sa may public market. I am number 4 diya, may hapon. Kyle Nishka. Rokamora. I am number 4. Wa kita libre diya, ma'am. May hapon diya, Rom, sa Lawas, diya sa public market. Diya, mapalit ato ag Clinica de Alternativo Products sa Lawas Store. Diha po sa RT Drugstore na atay produkto diha. Tagan pa diri sa mga butika. Di na kinahanglan ha, napagyan sa mga barangay. So sana o, di na mo muarig og city proper na nasa mga kabarangayan ang amuang mga produkto. Bono alas 5:23 oras sa dahil kaya natin sa Mighty C alkaline base niya vitamin C. Aron na karoon na yung ligo ng atuang immune system. Mag Mighty C na mga K5. Kining vitamin C mga K5. Maunay siya aga mo pa boost sa atuang immune system. Kung nag-tumar ka og DTX 500. Imong parisan og Mighty C alkaline base niya vitamin C. Sana ang mupaboost sa gitumar nimo nga DTX 500. Muna nga partner jud sa DTX 500 ang Mighty C. Partner pod sa D3 Bio ag Mighty C. Sa kunsa basta kay naay Mighty C. okay na jud kay na aston lawas. Mas labing maayo pa jud ba kay 5 kong Power Trio, Battery Bio Detect 500 og Mighty Sea. Kumang hapon di ay diha sa tanang taga ani i mang hapon Dave. Wa mo gani ari diri dong. Kaya yeah, Dave, parion biya ka ay kay kaning pa pasugdo na ka. Volunteer. Volunteer lang sa ako na dong. Pasugdo na ka dong. Kay kuan, kulang na kayo may dire. Nalima mo na kami-kami radring Jong. Yung ma-absent si Jong, ako na lang. Sao na lang kag magdungan ming duha aw mogawas gyud si Pampam. Pero dita maglangan ba kay K5 ato na water report di ka K5 Pamela Perater. Hey, matod pa mga K5 duha. Patay sa landslide dito sa Binget.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5 Jess, maying hapon na nakabsan yun sa kinabuhi kining duha ka tawo human madatugan og human midahili ang yuta og mitabon dito sa usa ka itiri K5 Jess usa ka bulaluhan dito ni sa Shilan La Trinidad Binget karong kagani na buntag Webes Agosto 6.
0: Oh.
2: Yes, K5 Jess. So,
0: kaya ina lang din na?
2: Oh, kagari na buntag. Alas 8 sa buntag, K5 Jess. So, ang kaning biktima, usa ka 55 anyos, puro na sila mga lalaki, o 33 anyos, K5 Jess.
0: Lingaon.
2: Mm. Dili, tigluto na sila.
0: Uy.
2: Mm. Kusinero, kumbaga. Hmm. 55 anyos o 33 anyos nga pulos na matay. Samtang ka rin namang 66 anyos nga nakaluwas, ginala dahil sa tabalanan kay nasamdan po. Kay tuluman din sila na trap sa sulod.
0: Hmm.
2: Mm-mm. So, nahitabo kining landslide K5 Jess. Human kini sa pipila ka mga adlaw na nga nagsigig bundak ang ulan tungod kini sa habagat o gidungagan pa jud sa bagyong Maymay.
0: Mm.
2: So mas likusog ang ulan kay sa hinausang habagat, epekto sa hinausang habagat o bagyong Maymay kay 5 Jess. So mao to ang sa karon na nagpadayon pagyapon ang response o rescue operation sa mga awtoridad dito sa lugar kay kaniliging ulan nga walay hunong-hunong. Mm.
0: Tungod sa habagat, no?
2: Mm, habagat niya plus
0: bagyong
2: Maymay.
0: Amura so, ka ng hinungaw ni Maymay. Ay, yes. Ay, kuan ba? Binggit, Luzon naman dahil na, no?
2: Binggit, apektado po sila dito.
0: Sa Northern Luzon.
2: Mm.
0: Okay. Kaluoy po ano na. Nagluto na sila. Kuan, balbako. Sa balbako, ha?
2: Kuan, bulalo.
0: Oh, bulaluhan, di ay?
2: Bulaluhan.
0: Alam, balbakuwa. Balbakuwa. Ragkakanunan po kag balbakuwa. Ano
2: yung sila kabukuha sa sulod? Pito kabuo ko, pero naka-ikyas din ng uban. Kaya makikita mo po na to sa pwisto good nga. Medyo, adunay buntod-buntod sa babaw.
0: Ah, sa kusina, guro na nga bahin.
2: Mm. Sa kusina nga bahin.

0: nga termina homework ilang kwan dia kay bugnaw biya sila diha.
1: Ah, niya mas ni sambot pa jud. So mao ni patay gid indari sila kay 5 Jess. So imo na tanong nakuan gid na ko tong na datugan pud sa bato ang duha ka magsuon.
0: Wala pa.
1: Ay okay. Ige ka na lang ato. Imo na lang.
0: Lain na katawa mo sama.
1: Diga po nakasarang sa ha-ha-ha-ha.
0: Payo! Diga sarang sa ha-ha-ha.
1: So, ganun na po ning buntag.
0: Duha po'y patay.
1: Oh, duha po'y patay. Ikaw na lang, bahala itong usa. Ako na lang itong itugyan, krimo kay 5 Jess.
0: Salamat.
1: Eh, ito na duha ang namatay sa landslide. Niining sigig pag-ulan. So, yun, ka-upat ka-adlaw. Kusog kayong ulan, may tatog tulo taligsik ra.
0: Oh.
1: Ang buno kang wala, di na-home ka ng yuta, maka ni, magdahili. So, maulig na mag-amping ta kanunay, no? So, kaluyan na punta diri kay 5 Jess, kawalan abot diri ang mga pag-ulan-ulan.
0: Mm. Bito, dito sa Luzon. Init rata, init rata diri, niya inog-hapon, maulan siya.
1: Okay ra, kay, kuan man, kanabalansi ra ba?
0: Mm.
1: Dili kay, kanatibok adlaw, hantod gabi na lang, nagsigig ulan, pero tira pagkalatas na lang.
0: Tikong-kong doon ko, bahala na.
1: Wala
0: lamin iba ko.
1: Wala lamin ito iba ko niya. Niya, duty man, kinahanglan ito, mangwarta, apugos na lang ah.
0: Amulib ko, bahala. Labi na magbaha dito sa overflow, asos.
1: Delikado ka na, mare.
0: Di na doon ko.
1: Tulog na lang yun dito, kaya na. Ang baha, saon na lang.
0: Mawag yun.
1: No. So, mo niya, amping ta kanunay.
0: Sige, Kifibam.
1: Sige, mauto ka, Kifib, Jess, nga nato na itong report alang sa programang Il Castigadora, nga dalit ka nato sa Power Trio, ang DTX 500. Mana na, ganina? DTX 500, my TCO, D3 Bio. Kaya para kanunang ligon ang ato ang inyohang immune system, para kanunang itang muli kay sa sakit, nga kaya na itong batukan, abis na isang klase sa sakit, mag-Power Trio na mga gala, DTX 500, my TCO, D3 Bio. Ako na lang si K5, Pamela Perater. Para sa kampir ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Parang salamat, K5, Pamela Perater, sa mga report. Bali ko tawad mga K5 man lamang sa mga bulawan ang painomdom. Standby! K5 News FM. Championing
2: the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingit.

Bueno, balik ta sa tuag tulumanon, El Castigador. Uy, dito sa Bacolod, mga kaki-5, kahapon niya adlaw, doon ay gipay-gayon niya entrapment operation ang CIDG Bacolod. Nakumpiskar nila, mga K5, ang piki nga adjiginisa o magic sarap. Ano na? Piki? Mumaor man, no? Di na ito makuhan. O say, kanabitang piki o tinuod niya kaning magic sarap o kaning adjiginisa. Kay mumaor man sila kuhan. Kaning packaging ba? Kaliso naman ito tayo. Mamaorag packaging ang adjiginisa o ang magic sarap. Kila ni kakarto ni nadakpan sa CIDG. Kubra guro ni pulo ka adjiginisa. O sa magic sarap. Kadaghana eh. Grabe ang kining pag nabitawang kampanya ron sa ito ang kapulisan sa Negros Island Region. Labot aning mga smuggled o mga peke nga mga produkto, mga K5, smuggled cigarettes, peke nga mga sigarilyo, ubos sa liderato ni Colonel Cardinio. Romano Cardinio, sakto? Ha? Oh, Brigadier General Cardinio, sorry. Sorry, sir. Brigadier General Cardinio. Alas 5.37, hastong oras dali, aras o oras, no, paspas kayo. Bueno, mga kaki-5, mapalit ang atuaga mga produkto. Ya, sa may proper Punaw, San Carlos, sa Kang Aisa Sekretarya. Ya, sa may Star Apple ni. At ya, sa may Punaw, sa Peel Street at Bang Old LTO Center Mall, nadira sa kanana nila ni Sir Ruben Ruel, natay produkto dia. Dayon sa Borgo Street, Barangay 5, nadia kang Maria Lota Panilagaw. Sa Manihan, Barangay Bunga Don Salvador, nadia kang Rosemary Humampil. Samtang sa St. Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College, nadira si Arlene Gutib, da namaligya sa atuang mga produkto. Nitri Bio, Detex 500, Mighty C, Extend, Leo Fresh, DTX Beauty Soap, o uban pa. Si Angeline Tingal, diya sa may kaingat sa Barangay 1, nasab sa produkto diya. Sa Talave, diya si Nanay Imelda Sivelye sa Barangay Punaw, Sitio Talave. Sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, naadya kang Nanay Elizabeth Davila. O sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, naadya si Edna Bacasmas. Sa Purok 5, Barangay Bulwangan, naadya si Lucia Pontilar. O sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, naadya si Ma'am Grace Sagang. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, naadya si Nanay Agnes Garingo. Sa Panuulan, Barangay Guadalupe, nadiya kang Nanay Pasita sa Tinggasin. Og sa Barangay Bagunbo, naay produkto diha kag Carmelita Barbicho. Og sa Bonifacio, Barangay 5, nadiya kang Gretchen Enderes. Og sa Medina Tops View, Barangay Rizal, nadiya si Nanay Orsa Medina. Wala na day Tops View, kay babaw naman ito, ano sila sa ubos. Sa Medina, Barangay Rizal, nadia si Nanay Erlinda Espanya. Samtang sa Sitio Tapon, Barangay Guadalupe, nadia si, si Mama Mary Jane Ritalia. Og sa Merkulisan Prosperidad, nadia si Nainilia Lagungan. Kining ako mga gipantawag nga pangalan, mga ka-K5 money sila ang nag-avail sa 10,000 worth of products nga panegosyo ni Doc Ramil Itangon. So di na kinanglan niya, moari pa mo og sudad, mamlite, na nadiha sa inyong barangay.

Bueno, may hapon ni Sir Bong Sausa Lumaino diya sa K5 News FM Bacolod. Nag-message ato Facebook Live. Thank you so much, Sir Bong. Kuang migo diya sa... Wala pa rin siya sa K5 sa una. Kuan pa rin siya na sa Surabs. Bueno, itong oras alas 5:40 na. So, sa gihapon mga K5. Kanuna itag maggamit, magtumar sa tuag produkto diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center tungod sa daghan na. Aga nakapamatuod ni ini. Safe og luwas inon, ingon man gamito. Mga nagluy-luy na diya ag kargada. Mahina na ba? Di na kabaro, gahi na lang. Ubon lang gahi. Mag-extend food supplement na. 100 na nakapin. Ang usa ka kapsula. Hangtod pa na sa kadlaon. Sa araw di ma-quans misis. Ma-satisfied. Satisfied yun na, no? Hangtod kadlaon, gol. Bano alas 5:42 na itong oras. Apay mga dagkog balita, mga K5, dito sa kauluhan kay aga Supreme Court. Gibasura mga petition versus impeachment. Sumala pa mga K5, gibasura sa Supreme Court. Gahapong adlaw ang tanan niya petition niya mi question sa impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives tungod sa giingog wala na saysay. So, wala pa sa Korte Suprema na padala na sa Senado ang Articles of Impeachment o nagsugod na ang pagdungog. Maong dili na kinahanglan pang resolbahon ang mga isyo. Ang mga petisyon niya giduso nila ni Duterte, Attorney Estralito Turion o guban pang petitioner, isister nilang milapas matod pa ang House of Representatives sa paggamit sa constitutional authority sa pagkalap sa ebidensya o pag-agni sa mga testigo niya mutambog sa mga pagdungog. Nakip sa ilang argumento ang pagbabag sa deklarasyong sufficient in form, substance and grounds ag impeachment complaints. Sabi ko sab sa Korte Suprema, tataw nga ang transmittal sa Articles of Impeachment wala ni ag sinugdanan. Nga natapos na ang papel sa House of Representatives sa proseso. Bitaw, bisan unsa pa ni Kwanron, kaning pagbabag ani mga K5. Unsa pa man ang mga motion niya ipangduso diha. Hapit naman ko ni mahuman yung kaning impeachment trial. So, gamay na lang kulang yun, Dani. Tabuto na lang nato kung sa mangyod ag kaling resulta sa ilahag trial bato kang BP Sara, mga K5. Samtang dito usab sa Cavite, mga K5. Usaka jewelry store ang gihold up sa pito ka mga lalaki, mga K5. Nadala nila ag 23 million nga balor sa mga alahas o kwarta dito sa General Mariano Alvarez Cavite Lunes sa buntag, mga K5. Yani na suta na sa kapulisan ang pito ka mga armadong lalaki nga suspect sa maog pagpang hold up.
grabe daku aman 23 million pesos. Sumala pa kang Colonel Ariel Reed, Cavite Provincial Director, temporaryong gitago una ang mga personality sa pito ka mga armado ga mga lalaki tungod kay giandam pa nila aga pagsangat og kasong kriminal batok sa mga suspetsado. Sumala pa ni Reed niya human ang upat ka simana niya makuting investigasyon o intelligence-based operation kauban ang pag-recover sa mga giabandonar ng mga motorsiklo sa kinan niya gigamit sa pag-hold up na suta na sa SITG. Probers ang tanan niya masuspek nga gipangita sa ilang hideout sa Metro Manila og mga kasikbit niya probinsya. Nagtuong task force group nga ang mga suspek, membro matod pa sa usa ka notorious organized crime syndicate nga giila isip usamis group nga responsable usab sa robbery hold up incident sa Mindanao region.

noon tungod sa CCTV mga kaka-K5 niya. Kining naa sa sulod sa jewelry store. Usa-usa nga nailhan ang maog mga suspetsado. Dahag ning magbutang jud ta og CCTV mga kaka-K5. Para kung naay mga wat mailhan dayon ang mga suspek kay kog naay mga wat unya wala tay ebidensya manada jud ang ato ang mga gikawat or manada ang mga gikawat sa maog mga suspetsado kay wa man ta kaila wa tay ebidensya unsa pa may atong ipabatuon nga nakawat ang atong mga butang kung wa tay ebidensya. So muna, install na mo og CCTV labi na sa mga establishments. Labi mo gina'y pinaka-importante. Kay uso na karon ang kinawatay. Hold the panay. Labi na ang panahon karon. Alas 5:47 sa 2 oras ay maghapon di ay ni Sherelle Barbicho diya sa may Urbana. Nakapalit og ahat gahapon og DTX Coffee Mixon. May TC og Ditribayo. Gibaligyaan ding mama eh. Ang hapon usab nay Nanay Annie Fernandez nay maing hapon. Hapon diha sa Tayuna family, Nanay Linda, Tay Boy. Good afternoon, Nanay Laga, Tay Boy. Hapon sa mga kani mga silingan ako diha sa Urban Phase 1, labi na diha sa May Plaza. May hapon diha ni Kapitan diha sa Barangay Lalong sa Calatrava.

napasensya na ha, naigi chat si Kapitan sa Lalong about ato bang naitabo sa katabitang AFLI program sa may taga Lalong. Nagchatay mi kay pwede ba ma-interview tong katong may reklamo ba? Oras na to, alas 5:49 binah.

0: Ako tong gisend ni Kapitan ang kwan ba? Video interview nato ni Alcuber. Kay ang iyang bana ato ba? Iyang bana na dala sa Aflip program sa atong tag 2000 nga tagay ni uli gikag Manila Cavite para lang ma-process sa validation or ma-validate ang iyang pangalan para makakuha siya sa iyang 2000. Pero sad to say, wala siya madala. Kaya dili ko na siya pwede, kaya na siya'y OFW. Muna nga itong gikuhaan o gabig ang MSWD o Calatrava. Kasi ugma puhon. Mga K5, madungog ninyo ang interview nato sa head sa MSWD o Calatrava. Alas 5:50 na sa itong oras. Mang hapon sa tanang taga Barangay 3. Sa Sandoval family dia, Sandoval family labi ni Nanay dia mayong hapon ay to naninda ki 5. Ani Feby dia mang hapon. Og sa mga silingan dia nga parinti ni Junjun Sandoval. Nga pun dia, Ma'am Juliet, asa ka, Ma'am? Wa lagi karon. Ingong katabangan ko ni mog basa. Ana day ga duty sa kuan MSWD. Sige lang og mapuon ah. Alas 5:51 na. Para ta tuang tanaw na tuang Facebook live kung na pa bay nag comment napit na mahuman na tuag tulumanon. Ingon si Angkan Vlog, bitaw ma'am no, buutan kayo inyo ha busing, remember lang mag anniversary sa una. Grabe ka bungga kadua jud ko makadaog sa una budod showdown na dira sa auditorium. Grabe man pugkan bumaili god. Grabe bumaili si Ma'am Mi Ana Colby og budod. Hapit na pud anniversary namo Ma'am, apil unya ha. October 3. Ilan na lang ka kwan? August, September, October. Duha na lang ka bulan, Ma'am, ang paabuton. Anniversary na po namo, 8-year anniversary. And yeah, shout out sa akuag mga classmates sa ANHS. Sila si Hernais Villanueva. Sila si Cheryl Barakia. Cheryl Barakia. Sila si kuan basta dagan ah. Makita-kita lang niya ta sa reunion mga K5. Mga K5 na kong classmate. Sa August 15, oy doon ay kuan. Doon ay reunion niya mahitabo sa ENHS diha sa may Agpangi. O niya, murag 16 guro to ang motocross sa Agpangi. Kay fiesta man na sa Agpangi. Apoy motocross. Pwede na pong daghanang motor mang lopat. Usana diha si Kuan, si Yuan de la Peña, ang GDL. Sana all. Mogi na ikuan nila, baka nang mag-rides. Ano mga motocross, bisag asa, lupad ah. Lupad ang motor. Ay passion nila. Shout out the eyes sa Arkelita family diya sa may patunan. Ang hapon ninyo diya hurot. Diya usab sa Bagakay. Good afternoon. Sa Anobling family. May hapon diya ni Kapitan Alan Anobling. Og ni Kapitan John Ridaguayan Diaz Dulis. Kita taon niya sa reunion cup. Ang kwa na, ilim nun dala. Wow, Bueno, alas 5:54 na mga K5, dahil kaya nato sa Klinika Day of Fresh, ingon man sa DTX Beauty Show pa. Sa kalabitag maligo mo, gamita ang DTX Beauty Show. Kay kining DTX Beauty Show pa, antimicrobial ni siya mga K5. Kaya human o kaligo, gamita ang Klinika Day of Fresh. Aron puti o gumot ang inyong ilok. Wala tayo igong oras mga K5 sa pagpadayon pa sa tuaga talumanon El Castigador og marapod pohon. Same time, same station. Dari lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinitibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa mong station manager, SM Brian Morden. Sa moang CEO, Doc Ramil Itangoy. Sa moang Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Paul Cañete Generoso. Sige po na ko inyong alagas kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapon sa sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulok ka capsules sa buntag, tulok pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
5: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
4: Bitaw sa?
5: Muna nga kung ga-DTX 500 o MyTC pa Diyod ka, makahatag po ni dugang pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
4: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabagon sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humok kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
5: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
4: Yes.
5: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
4: Yes.
5: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung kag DTX 500 og may TC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
4: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nagline sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 o sumay TC.
5: Sulod.
4: Kasulod.
5: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
1: DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
5: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
4: Wow.
5: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
4: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nagaboost man sa immune system aron aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C sa imong brain health.
5: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall ug maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection ug inflammation sa utok. Dili man ka kinahanglan makuyawan sa GP. Tinga naman. Basta gainom kag DTX 500 ug Mighty C adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa Mighty C ug DTX 500. Importante kayo ang utok ug ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 ug Mighty C matag adlaw aron mahimong himsog dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
4: Wow. So wala jud igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. GTX 500. Para sa himsugatay. GTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang GTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamasala butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
13: Extend
15: food supplement for men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pedro. No, no, Pedro.
1: Yeah, Pedro.
0: No, Pedro. Pangalan ko na.

please wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka, obligado talaga na magpunas ka ng paus, pero ingat ka.

0: Loyal to music.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
6: Nga naman, Doc?
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayong ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
3: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Di kulikta, di katok.
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ato ko sa D3 Bio?
6: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
7: Nga
6: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
7: Oh,
6: ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
6: Buba.
7: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
6: Kampyon.
7: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
6: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 7:06.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
12: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

time now, mga kalalabs, is Radio Chavan 20 na sa kagabi on. And welcome sa programang Love Notes. I am your lady Anne. And until the alas 8:30 sa kagabi on. And hisgutan na to ang uban nga mga issue. Labi na natay balita. Okay? Balita, gita pirmi nga balita, mga kalalabs. Okay, king ano, labi na karun nga, karun lang, oo. Earlier lang, aning hapon. Okay, yan nilang hapon, aduna yasunog na naitabo dyan sa may Orban. So, nakaposted na ron sa muang page, mga kalalabs, and you can check kung unsa na diha ang gipost about sa sunog. And good evening, San Carlos and Yos. Mayong gabi ka natong tanan, and mayong gabi sa mga neighboring place. Hello, Calatrava, Sagay, Escalante, Don Salvador Benedicto. Mayong gabi, Imataga Valle, Hermoso, Imataga Negros Oriental. Ang pintakanun na guys ha, kaning mga walay klase ron ng mga lugar. Oo, kaya nga, kay matod pa, oo, sa nabalita nga ako ang nasagap sa ako ang radar. O, natay mga lugar sa Negros Oriental nga wala sila klase kay tungod sa ginaingon nga sore eyes. Ay, di ba alalim magka sore eyes? Oo, kanya, ang tambal anak kay ihi ko no, buta. Pero guys, dilita ng mga ingon anak nga tambal. Tumartag tambal nga tarong o nato ang mighty seed alkaline base na vitamin C. Maragin na yung maayos sa tong mata para mabalik ang kaayos sa tong mata, mag mighty seed lang yun mga kalalabs. Alright, so maayong gabi ipod no sa tuwang mga listeners sa may atbang baybayon. Maayong gabi isugbo. May gabi mga taga Toledo, Cebu, Pinamungangan, mga taga Balamban nga naka-tune in ron sa tong programa Love Notes. Uy, dagan kita friends din na guys. Oo, ang uban nag-chat na to, ma'am, may shout out dami mga taga Balamban. Hello and how are you mga taga Balamban? And maayong gabi ipod no diya sa Maya. Uy, sa kampestuhan, oo na si GR diya. Uy, G, oh. Kasi makaan namin, G, ha? Oh, wala mami pang entrance, mga cut lang, Miss. Mangatkat lang media sa inyong pader. Oo, oh, halindutag yan yung kampestuhan, mga kalalas. And maayong gabi ipod ay no, sa to ang mga KSS leaders, sa to mga K-Vibe, Sulet supporters, nga grabe na kong harbat lagi kayong pamaligyaan ng ilang hanga produkto. Kaya nga naman, mga kalalas, pinaka-ano ni sila ron, pinaka-blessed sa tanan nga tawos kalibutan, mga kalalas. Kaya imagine ka, gitagaan sila ga free. Free nga kanang ano, free nga kanang puhunan sa to ang Docramil oi. Sa ilang products nga dakko kaayo nga kantidad. O imagine ka, wala ka nagawas, nagpagawas og piso bisag piso. Ultimo imong pamiliti gilibre. Diba? Ingon ana ka maayo ang ato ang CEO, ang ato ang big boss Docramil oi. Imagine ka mamaligya ka laway ra imong puhunan. And imurang i-introduce ang maong product kung unsay maayo ana like Mighty Seed, Detribio, Clinica Detribio, Probiotics nato nga klinika nato nga sports sport biotics. Then Mighty Seed, ang atong extend na food supply na atong klinika Dio Fresh na makapaputi sa ilok. O depende na lang sa diskarte sa atong mga resellers niya. And pagbalik na ko niya sa atong second gap, ato na silang pagtamyawon mga kalalabs. Kaya may managod nga, kanabitaw nga sa kong giingon, nga gusto mo mo sa mga lagyo kay nga mga lugar, nga gusto ang kanang nga lugar na ay mga tao diha nga gusto nga mo try sa atong nga products ni sa K5 News FM apan. Kung ipamiliti nila, dako kay pliti mga kalalabs. Mupliti sila ga 200 to 300. Unya mupalit ra sila diha og mupalit sila diha og kanang DTX sa 500 og utsong buok. Na, unya dayon, usa ka panid 80. Ah, 80 ba? Oh, 80? Unya ka na replitihag 200? O, base pa lang di mga kalalabs. Kanang ako ang pangtamyawon ron nga mga KSS leaders nato, naana na sila sa inyuhang lugar. Namaligya na diya. So, dili na mo kinhanglan pa muad to. Malay niyo mga kalalabs. Muabot ang panahon nga. Kamu na lang yun mismo. Muingon nga, Day, mutugbong ka syudad, Day. Day, mutugbong ka sa syudad, Day. Ano ka, Day? Muanto kag San Carlos, Day, bay paliti, baya ko kuan, Day, ha? O, Day, ka nang palit, daghan nga, Mighty Seed, daghan nga, DTX sa 500,
daghan ka nga dito'y bahayog, dahi kay mo palit ko dahi, kay di na kumuad to, kay naan naman ka nga na maligya din sa atong lugar. O, di ba? So, dili na kakinahanglan mo ang hipagsyudad, kay naan na atong mga resellers din na. Ato na rong basahon nila mga ngalan kay Basig na, Silingan ra di ay, na nimo siya diha. Silingan ra nimo nga kanabitang wala pa siya kaayo ka kahunat o masama kahunat ng mga resellers na to, bantay lang yun mo. Okay, so mauna nga to ang atangan ron. Kinsa ni sila, kinsa sila. Nganong namaligya ka. O, diba? O, mga ano ni sila, mga lucky nga mga tawo nga wala man ang pagawas o puhunan bisag piso apangan na ay negosyo nga gikuptan. O, diba? Isa pa kung nga naara ka sa sulod sa balay, o, namnay mo ayo, ayon! Ay, Mads! Uy, Mads! Ay! Mads ka nang, nadunggan ako si Lady Anne sa programang Love Notes. Uy, naalagi imong ngalan, Mads, na maligya, di ay kaong kanang produkto sa K5. Una, baka di ay pahumot sa ilo, kay mutapad ko rin ni Mister! Ano ni manimahot ang humot? You don't know, di ba? Ingunana nga. Mads na kay kuan diya. Mads na kay naka-extend. Kay imong mister ba na nawadaan naman yun ni Gana na ako. Sige na malang mianing duhag tapad. Yun na may, wala na may kuhit-kuhit diri. Di ba? So Mads na kay extend. Mads, aka na Mads kay palit ko, Mads. Kaya ako na siyang ignon nga imna ni love. Ay, nako sa mga naminaw ron di ako makalala ang atuan ni Halilingolingo rin na ito apang tinuod ba yan? Ay, sa mga ano di ha, sa mga asawa di nga wa na igana si mister sa imuha kay tungod kapoy sa trabaho niya gusto unta siya ni mga makipag hug-hug di ha, hug-hug unya kay gikapoy man si mister para mawala yung kakapoy. Mag-extend the food supplement nga naa sa inyong reseller diyan nga inyong silingan. Umalay mong silingan na din na ninyo ang mga reseller diyan. O, kuhita, dayon na. Day, kabalo ba ka din nga galabad akong ulo, day. Siya, napadyog ko yung sipon, napadyog ko yung hila na. Ay, sis na itong DTX sa 500, Mari! Eh, ganaana, ragid na siya, guys. Okay? So, sa mga na-bless ni Doc nga nakakuha sa mga products. Uy, nagkampo ba itong products sa mga damina ron nga mga kay SS leaders na ito. Kuhanan ninyo inyong products dito. Okay? Ayaw mag-ingon nga, mahadlo ko nga. Ayaw kahadlo. Kaya this is a big opportunity na kaini para sa inyo, ha. Diba? Kaya ninyo, nanawagan to si Ma'am Jo nga ipakuha na tanan. Nakuha na migaina sa akong sister-in-law sa may Orban. Sa mga namino sa Orban, ha, sa mong balay ang ato ang mga produkto. Okay? Natay DTX Coffee dito, guys. Nga lamin na kayo itimpla. Ay, mahadlo ko. Kaya ko ibayad. So, mauna mga kalalabs nga. Sa mga taga-Orban, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, and phase 8. Sa mga naminaw, rundi ang mga kalalabs. Sa mga nangyita sa produkto sa K5, nga ka ng pirmin yung madunggan si Doc Romil Oy o si Sir, si Sir Eljan hatag o ga sa ikaayong lawas. Okay, so matilawan na ninyo, masulayan na ginan ninyo mga kalalabs, okay? So try ninyo guys. Ato mo sa mong balay, pat mo dito kape. Okay, sa ito ang balita. Hindi ganyan mawala ng balita guys, bisag nata sa programang Gugma-Gugma. Tambag-tambag. Pero di ginimawala ang balita kay gusto na mo guys nga ma-share na mo ang mga updates sa tong palibot. Okay? So, duha ka tuig nga bata. Okay. Duha ka tuig nga bata mga kalalabs. Gikulata sa iyang stepfather patay. Dito dapit sa may biliran. Okay? Asam ng biliran dapit. Kaya kung natuon ni stepfather ani. Oops,
sa lain pa natong balita, babayi sa Colombia. O kani, oy sa mga namino, di haron ha. O basing makakwarta na dita ani. Anong balita guys, kanindot ka ayo. Okay, so atong balita, no, sa laing balita. Babayi sa Colombia na himong milyonaryo. Ngano kay na milyonaryo ni siya? Tungod sa pagka marites or chismosa. Halagi unsa kaya niya no nga na milyonar, hala maka milyonaryo di ni, hala mag sideline na lang guro. Mag sideline ang guro taning mag chismosa tani. So mao man kun diri ang balita, babayi sa Colombia na himong milyonaryo tungod sa pagka chismosa. Unsa kaya yung mga chismis no nga na milyonarya siya? Siguro, pataka ano sa detalye sa mga balita. Apan, ato na ron nga basahon pag balik na to for the second gap. And sa atong what if? Kanya itong what if lagi, oy? What if mga kalalabs, nakadawat ka og chat gikan sa imuhang uyab? Eh, kalami man lang, no? Gichatan, tas tong uyab. No? Unya, laingalan ang nakabutang dito sa iyang chat. Ang tawag niya dito sa iyang gichat nga message kay babe. Kunya inyong tawagan ay kay mahal. Di baka na maglagot niya may ngalan pag yun. Ang samay mong decision, bulagan o pasagdaan? Okay, alas 7:31 na mga kalalams. And okay, shoutout out si Ma'am Jo ha, dyan sa klinika. Ng mga maayo kay buutan kaayo. Ma'am Robs and Ma'am Jo, di ha? Salamat kay Ma'am. Gainang, grabe Jo, entertain. Grabe yung tabi. Uy, way puas nga tabi, gaina.

Alright, so this time, mubalik lang ko mga kalalab sa for the second gap sa itong program. Stay tuned para sa itong balita o para sa itong topic, okay? And kabalo na ko guys nga, excited kayo mo aning babae sa Colombia nga nahimong milyonarya tungod lang yun sa pag-chismosa. Murag mo, kung ano tayo mo, change career na tayo nila. Mo change career na taning kay murag magkuan nindot maning trabaho aning siyempre imagine na milyonaryo ka tungod sa imuhang pagka chismosa. Alright guys, so stay tuned for more. I will be right back for my second gap sa tong program and I will play you this song from Willie Rebellion May Yun Ka only here sa 95.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagpote. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend
1: food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Alright, the time now is 7:47 sa kagabi. Ano nga kalalabs? And you're still listening K5 News FM San Carlos at ang frequency 95.7. Okay. Hey and good evening sa mga Namina ron dyan. Hello to Nanay Ita Olivero. So, Namina ron sa Nanay Ita. Kanayang radio guys. Gikan sa buntag, wanay palong-palong. Inugagin ako diha. So, gikan sa buntag, si Sir Brian, si Sir John, si Ma'am Jezebel, si Miss Pamela. Hangtod na lang na mag-udto na si, ano, sa toang 11 Mbps, si Sir Steve. Dayon, si Miss Barbie, sa itong programang Heartbeats. Hangtod na lang inig kahapon, hangtod na lang inig kagabi. Wagin ay palong-palong ang radio ni Nanay Ita Oliveros. Deserved you kayong tagaan o radio, oy. So sa mga Olivero sa family diyan sa may Orban, maayong gabi and thank you so much. Si Ramil Canoy, ang pinakagwapo diyan sa Orban. Way laing gwapo diha. Alright, so good evening no sa itong mga, ang ito ang president sa KSS, si Ma'am Gina. Ma'am Gina Saison. Saison ba na si Ma'am Gina? Mo ba na ito ang president? Dili day, sorry. Bakasmas di ito, sorry. Ano ba yan? Okay, greet lang pala siya on air sa to live si Ma'am Gina Saison. Thank you so much, Ma'am Gina. Sige. So sa dili pa nato no lawago ng itong mga cases leaders. Oy, mo kalimot guys ha. Kung adun na mo diyan naka experience mo rog UTI, diba ni basta basta or dili nato seryosohon kaayo ang ginaingon nga UTI. Kay kung seryosohon nato ni mga kalalabs aguroy. Daghan maguba sa tong sulod sa tong tiyan. Oo, kay nganuman before katong akong late nga kong husband, wag ito nadala kay unang naguba ang iyang kidney. Dayon, ako na nag-UTI, dayon nag-kidney, dayon mga party na siyang lawa. So, panagin mi ato'y choice. So, naging nga, actually, nakaplano man po na sa iyang mga kamot, mga kalalas. Pero, sa mga doon na UTI ron din ha, nagalisod og pangihi. Okay? So na ang ato ang klinika Spore Biotics. Worded ka diha guys, 80 ka ano? 80 billions of good bacteria ang mo-protect sa imong tibuok lawas. And ang nakanindot sa kabalo ba mo mga kalalabs nga kining ato ang asa na niya? Kining ato ang klinika Spore Biotics and 45 probiotics na mo ni siya ang ato ang kumbaga janitor sa ato ang tiyan. Yan niya, ginapanindot niya ang flow sa ato ang digestion system o ginapakusog niya ang ato ang immune system against sa mga sakit. Kung makatabang po niya o pagpa kanabitang makatabang niya siya para mo-develop ang ato ang brain. Okay? And the same time, ang ato ang klinika Spore Biotics muni siya kuhaan ka ng types of products nga na kanang spore based and the same time siguradong buhay na makakarating ang probiotics na iinumin mo. Nakakalaban ito sa matinding asido sa mga acidic diha mga kalalams, asido sa tiyan at mainit na temperatura ng ating kapaligiran. So usa og duha ka capsule every day para i-digest ang ato ang lawas. Always healthy. So makinanglan na ka Clinica Spore Biotics na mas pinaka-epektibo. Okay? Mapalit na diya sa medicina and sa Clinica Medicina Wellness Center diya sa ato ang diya sa may Avon. Okay? Going to Avon, guys. Sa may Barangay Rizal. O, diya gito ginapanguha ang ato ang mga products gaina sa itong mga KSS leaders. Okay. So, before ta mo manamyaw sa itong mga kalalabs nga naglantaw sa itong live, sige, ari sa itong balita. And ato narumbasaw na itong mga KSS leaders. Kay kabalong ba mo guys, nga importante kayong ato ang

controversial nga storya, mas mahal pa ko na sa presyo. Ingon ni Miriam, na yung mga higayon nga bayaran siya para lang muhilom. Ah, okay. Giangko niya nga nakadawat siya og 700,000 Colombian pesos, mga 10,000 pesos sa Pilipinas. Grabe ho. Para lang dili isaba ang usa ka sensitibo nga sikreto. Gani nakapatukod og nakapalit na kini og mga propriedad, properties. Okay. Ah, ikaw Auntie Miriam ha. Dakong dato na dai ka Auntie Miriam ha. Tanong, ingon ana, grabe kay siyang trabaho. Kung baga full-time trabaho na giniya ang magmarites. Tumakasagap siyang balita nga grabe bugat kaayo. Unya mabawaan sa maunang tao nga iyang gimarites, bayaran siya. Mayo, mayo po. Miriam, hindi ka sa Pilipinas, waman, libre ramantanan. May bayad din hi.

Ana si Mami Delina. Ma'am Lidian, basi mabarangay ta ana. Gani Mami Delina, sa ilaha dito sa Colombia, okay, ra, pero dito sa Pilipinas, libre ra, oy, sulungon pa. Nga, diba? So that is why nga, kanindot sa trabaho ni Miriam. Sige, hi and good evening to, sabi ni Juan Barden. Dapat para dili madamay, puyo na lang ta og lasang, ani or bukid, para linaw ang utok og dali, naratama katulog kay walay pili ang Marites, ma'am, DJ Lady Ann. Grabe hapon o tubuntag na adyod na sila aw. Kana sila, dili naman na, nato na sila, di, o baga di na tamatingala, na manggid na. Okay? Mami, dili na yung masakit. Dili man applicable, dili ma'am. Mapapulista, walay makitis, dili ma'am. Kanindom na sa Japan, ma'am, good. O grabe, baka ng Japan ka. Aside nga, very clean, ang palibot, organized ang tanan. So, lahat ragid ang Japan, ma'am. Ay. Juan Borden, bisan asa jud na ang Marites, ma'am, DJ Lady Ann. Okay, ma'am Juliet Chu, hello, good evening. Ma'am Georgette Oy, maayong gabi eh. Ate Lady Ann, listening from Tunnel, Poblacion, Toledo City. Uy, may gabi mga taga-tunnel. Nakuwi listener dyan sa una sa tunnel. Si Sir, nalimot ako ito yung ngalan, Ma'am Georgette Oy. Nasa sa tunnel, kapaminog yun siya na ako before. Sa pikas pa ko, ano. Hi, good evening, Jackie. Hello, kumusta ikaw? Ma'am Edna Sison, good evening to you. Sir Junimar Rodriguez, good evening, Ma'am Lady Ann. Pahangin ni sa may Marina Park. Wow, sana all nade sila dito ron sa Longonwe. Sir Anastasio Poras di Goma, good evening. Thank you so much, Sir Anastasio. From Sagay. Ay, Sagay, sorry. Ito, Boso, di ay. Plariding, Salamanca. Hi to Grace, Flores Sagan. Mayang gabi ini mo din, haging. Puyawan kay Magmarites lagi. Oh. Sure, shout out na nako si Grace, Flores Sagan. And to, hi to Ma'am Sulaiman. Good evening, Ma'am. Watching from North Cotabato. Uy, may gabi yung mga taga North Cotabato. Hi to Dai Javelin Lariosa. Morihon. May gabi ninyo, Dai. Kumusta man mo, Dai? And to Ma'am Medelina again. Ma'am Medelina Yamazaki. And I Vudel. Hello, Bapis Ringhal. Hello. May gabi. Regards kong Kaiser.

Okay, so ato sa nga tamya mo ng mga KSS leaders nga naaron sa to ang group chat na ano sila ron. Basig kanyang ito ang mga KSS leaders, inyuhaning mga basig silingan ninyo sila. And at least doon na lang mo palitan sa itong mga produkto. Kay naagid ni sa ilahang balay. Okay? Sa mga naminaw ron, paminawan ninyo basig silingan na ninyo among reseller. Okay, hi and good evening sa itong mga KSS leaders. Nato din sa San Carlos. Ang ito ang mga K5 Sulad supporters leaders. Okay, from proper po now, mga taga-proper po now, na adya kang Ma'am Isa Secretaria sa Pili Street at Bang Old LTO Center Mall, Sir Robin Ruel. And Maria, Ma'am Maria Luta Panilagaw, Burgos Street. Uy, mga taga Burgos. Naka Ma'am Maria Luta Panilagaw. Rosemary Humampel, diya sa may Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Arlene Gutib, Santa Vincent, Barangay 1, Kilid sa Santa Rita College. Angelina, Ma'am Angeline Tingal, Kaingat, Barangay 1. Ma'am Imelda Sevelie, Mark Sevelie ni Sitio Talavi, Barangay Punao, San Carlos City. Elizabeth Davila, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Atong President si Ma'am Idna Bacasmas sa may Sitio Maluloyon, Barangay Punao, San Carlos City. Ma'am Lucia Fontillar, Porok 5, Barangay Bulwangan. Grace Sagang, Grace Flores Sagang. Wow. Diyan sa may barangay Malangsa, Valley Hermoso. Ma'am Agnes Garingo, Phase 4, Block 12, Nanay Agnes. Diyan sa may barangay Rizal. Pasita sa Tingasin, Panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos City. And Carmelita Barbicho, diyan sa may barangay Bagunbon, San Carlos City. Again, pasita sa Tingasin, Panuulan, Barangay Guadalupe. Gretchen and Deris Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City. And Erlinda Espanya, Medina Tapsabiu, Barangay Rizal. And of course, Mary Jane Ritalia sa may Sitio Tapon, Guadalupe. And Ma'am Nelia Ligungan, Mercolisan Prosperidad, San Carlos City. And ako na lang iuidungag ang akong sister-in-law, Eva Wasawas Villa de Gracia, diyan sa may Phase 1, Barangay Rizal. Sa mga taga Phase 1, no, pwede kayo mumaadto sa among balay. Check ninyo itong products diha kay pwede na kayo mo makapalit. Okay, sa kong mga gipang announce nga mga resellers na to guys, din sa ato ang sa K5 News FM. Pasig, silingan ninyo ni sila, pwede na kayo mumaadto. And pwede kayo mo diha nga makipag kanabitang abi-abi sa ilaha. Kay basi, naaday tayong mga tambal or natay mga bulong nga naaraman di ay nga makaayo ninyo. Hi to Talyang. Good evening. May gabi mo, Talyang.

And the time now is 8:20 na sa kagabion, mga kalalobs. And this is your lady, Anne. Hapit na to, mahuman. Damay na lang kimbot dyan. Pero, stay tuned lang yapon mo, guys. Kaya next, Anne, sa itong programang Love Notes, nahaamo diha yung mga madunggan, nga mga maayong kanbitang mga talk with God like that. And music, nga pang patulog. Okay. So with with ka K5 siya nin na. Siya ninyong maban-uban pero di nyo siya makita. Kasi nakaupo lang siya. At nagmo-monitor. Yan lang. Kung ako nakikita nyo akong nagla-live, oh, siya hindi. Kasi siya ay... Busy siya dyan. Alam ko yung binibisihan niya. Sabi niya dun sa busy niya, "Hi, Ate Ana!" maya-maya, may ganyan na yan. Diba? Sige. Pero nindot yung mga music magabi, maka in love. Uy, Jackie. Paminang sa music ni Mishanin kay maka in love. Basiga, nalimot ka? Nga di na ka makamove on, Jackie. Hello to Dianon, Jocelyn. Good evening, Ma'am Lady Anne. Great ka. Wala, di na ko kapliog song. May bukas pa. Salamat, Ma'am. More power. Ma'am Dianon, Jocelyn. Hala, di na ko makapliog song. Wag damdami ang kasawian. Di ba, Ma'am na? May bukas pa. May bukas pa dagang patagbalita o ay na on siya lang diba? Napatay Foro, napatay DTX Newscast, napatay pangbuntag with Sir Jong, sa ipakasabuntag ayaw-yaw na si Sir Jong Versales. Hi, good evening to Palaban Pirater. Asam ni mga pirater, I think malangsa ni mga taga malangsa, mga pirater family. Siyempre taga diha, good atong ka K5 Pam Pamperater. Sige, ang atong topic ay what if nakadawat ka og chat gikan sa imuhang uyab unya, lain nga ngalan ang nakabutang dito.

Nain ang name ang nakabutang sa chat. Masuko ba ka dayon or imo pa siyang taga-anuga chance nga magpaliwanag. So mo na nga asa kutob ang imuhang trust sa iya ha. Asa kutob ay imong trust sa tao nga imong gihigugma. Okay, so from Ma'am Nidelina Yamazaki. Matod ni Ma'am Nidelina, if your partner calls you by the wrong name, don't immediately assume the worst. Ah, dili ma'am, assume you ko dahil ma'am. Dakong away gyud. Dakong away gyud ayon na ma'am. First ask, First ask calmly what happened. Sometimes it can be a simple mistake, a habit, or a typing error. But if it keeps happening or makes you feel uncomfortable, it's important to talk about it honestly. So, maunay explanation or advice or what if na to. Nga gitubag ni Ma'am Nidelina Yamazaki. Sakto yun na. No? Dili dayon ta mag-ura-ura daog kanamitong kasuko or dayon nga. I-assume na to. Kaya nga naman, masigpa lang di ay nga nalay mga gamay nga ano. Ito siya nga kung ano daw, first ask calmly kung sa inaitabo. So, kalmahi. Pero wa na, ga. Ang ulo ga. Kani mo tubag ni ron si Ma'am Julicho. Asadya. Gini na. Hi to Darren Shella Caraldi Yayon. Hi Shella Caraldi. Greet day ko sa akong bana. Si Darren Yayon, taga San Francisco. Santa Catalina. May gabi mga taga Santa Catalina. Hello ninyo guys, kumusta man mo diha? May gabi Santa Catalina. Bitaw guys no, para na ako no. What if no wrong send ang imuhang partner tapos dain nga name yang na chat sa imuha. Kabalo ba mo guys nga ang ginatawag nga trust kanang importante jud kay ni sa magrelasyon. Isa kinsa naman siguro, di ba? Aso lang, pero dili ingon nga kana bitong imo nang isarado ang imong mga mata sa mga butang nga makahatag og pagduda. Kung mahal niyo ang usa ka tawo, tagai siya og a chance nga maka-explain siya sa iyang part kung unsay nahitabo. Maminaw og mahinahon. Og kung pwede lang iwasan usa ang pagdesisyon tungod lang sa ginaingon nga emosyon. Okay? Ano, kuno sa kalma lang sa. Kumbaga sa ilong kalmahi da bala. Kalma. Kalma kay gadagan. Pero sa tinuod lang ang trust dili lang ingon nga imong mahatag. Kani imuhaning gina ampingan. Kabalo na gyud ka nga mao na mga consequences nga nagibuhat pa nimo. Kung masakpan, unya kay nasakpan man. Di man ni siya matawag nga error siguro. Nasin gud sa kanya, iya ngala niya lain yang nagamit. Kung makalusot raguro siya, muingon siya nga gigamit akong cellphone, unya sa imuha na sa niya, dili na ako. Ako anang migo. Daghan kay palusot ba, di ba?

Pero ingon sila dili man guro ni Amlet dono kundi sa form of cheating, pero para nako murag ano eh cheat way. O para nako pani siya cheat gihapon ni siya. Kung baga red flags gihapon ni red flag o red flag. Oh, para nako. Kaya mas ano eh mas murag kanabito ang gipaprove niya nga kanang isayunan siya kay kung dili ni siya kung aware lang siya nga mahitabo o dapat din niya buhaton. Diba? Pero kung inyo lang yung istoryahon siguro, pero lain mong kukaayo nga kanang nahitabo na ba niya may lamat na. Huwag yun ay pinaka kuyaw sa usa ka relasyon kanang mahitabo o niya din may lamat na. Kaya from time to time nga mag-away mo, maano man guna siya, ma-recall bitaw. Kana bitang murag ma-recall tanan ang mga maot nga nabuhat ni mo sa imuhang partner. Hindi naman guna mawala siyang huna-huna. Every time mag-away mo, iyan na din ang i-insert. Bisan pag ikaw, naningkamot na ka nga mabalik ang trust, ang tiwala sa inyong nga relasyon. Pero dili man po na ni mo malikayan nga magduda na yun na imong partner kay imo mang gisulayan. Sa mga mag-partner dira mag-uyab or unsa. Okay? Moragin na ako ma-advise ninyo ay magbuhat nga ikasuko sa inyong partner ay magbuhat o di maayo sa ikasuko sa inyong partner. Kay once magbuhat mo nga ikasuko niya, hangtod sa hangtod na. Oo, depende sa sitwasyon. Pero I mean sa kung maghimo mag-cheat mo ba, mahimo magunay ninyong kumbaga mauna magunay basihan kung mag-away mong duha. Okay? Ngayon man na dayon ang kuan pinakahimo kag bisog maghimo pa kag maayo. Gina ginamawala sa huna-huna sa imong partner nga isang beses nakasala ka sa iyaha, di ba? Mga babae kusog kay na kuan mang muanday na. Mang unsa na mang imbestiga dayon na.

Alright, hi to Adeline Ramos Gracia. Good evening, ma'am. Pa-shoutout ko sa akong papa nga si Federico Galingkod na minaw ni mo. Hi, Sir Federico. Good evening ni mo, Sir Federico. Ang pinka permi, Sir Federico. Thank you, ma'am. Adeline Ramos Gracia. Sir Junimar Rodriguez. Murag malunod jud akong ulo, ana, ma'am. Depende sa content sa message, ma'am. If it sounds romantic, aus alams na. Yes, nakadepende sa ano, ma'am. Okay? Panghipos na lang daan kay na-adjoy mang lupad. Sa may mang lupad, ma'am. Kinabit ako eh, ano, na ko'y friend nga, kakwag eh sila ka ng happy. Paminan nyo mo, murag sila naging perfect couple. Usos ka usa. Nakasala man na ang lalaki. Salam ng lalaki na wrong send man na ang lalaki. Dito na send sa iya ha. Kanya karon kay ang content kay anak man ang pagsulti. Anak, ilang taw ganay? Ang ilang taw ganay kay babe. O niya, ang taw ganay atong nilang atong iyahang ka... Ka-ishmiringoy. Iyahang ka... Iyahang akoan. Kay lain ang tawag. Ang tawag nilang duha kay love. Okay. Babe, love. Sino tingala siya? O sa ingon nga. Nabidin siya han pag yun kay ano niya. Ano man dito sa chat nga. Ano man dito nga kanang babe. Kanang... Hulat din ni dapit sa may kuan kay sugaton ta ka o nagda, magdala kog helmet. Agi mo kumpiyansa ng helmet nga duha ka buok. Yamao to, yang gisundan. Oh, positive. Dito hangtod ro di mawala. Oh. Yang ngay siya na kog advice inko kana kay mauna man jud na. Depende ni mo ikaw ra gyapon. Inyong relasyon. Alright guys, wala gyud kaigong oras. Salamat kaayo no sa itong programa. Nga daghan jud kaayo nag-comment. Unta. Ay, wala dito ugma di ay.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
4: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
16: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
17: Correct.
16: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
17: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
16: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
17: correct,
16: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
17: Delikado.
16: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
17: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igonjod niini ang imong baga.
16: Naay gitawag sir GP

0: nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Munay kuyaw.
0: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Husto.
0: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok!
0: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir JP.
1: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluoy si Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir JP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika. Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
0: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong gi problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy, Sir JP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa?
0: Kaon pa jud ka? kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
8: 2 times a day.
7: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C,
6: pabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney.
10: Pagkadungog na ako sa radyo
9: naay DTX 500.
10: Ako gitry og ito
9: nga kakapsula sa usa ka adlaw.
10: After 2 weeks
9: gaan na kay akong pamati.
10: Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
0: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
1: Hisgota na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
0: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir JP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
1: Muna.
0: Bisan pa nga naay diabetes.
1: Oh.
0: Unya, na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Makagold yun kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
1: Dili
0: mag-uba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. 2 lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Libot taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok, og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako, Sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula.
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala!
0: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. O pagka buhaton na siya nga bile or abdo. Oh. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
1: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, dok. Mm. Oo, nuts, butong, avocado. Oh,
0: siyempre, ditribayo gyud lindot sa GP.
1: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Mm, sa busy ora gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Mm. Pasabot Sir JP, ang D3 makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
1: Pusto.
0: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3 jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
1: Mm.
0: Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
1: Mm.
0: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong kabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
17: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
17: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
17: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
1: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on.
1: Oh.
0: ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
18: D3 bio.
21: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
18: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
18: D3 bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio, mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: T3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. GTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom GTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ako blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika.
5: VTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa VTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: VTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami ka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food superman for men.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
13: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Three, bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food superman for men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenic sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay po ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
7: bitaw
8: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
9: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Di man lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
8: Mighty C. Mo na importante.
7: Aron mataas imong antioxidant.
8: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor, GP. Og mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan ang nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
8: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mano ay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutno na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
7: Bankrap jud.
8: So sama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan sa atong pagataw, ani kalibutan. O galing, sige man ni kahurot.
7: No.
8: Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mapalis sa mga butika.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Isagani, luntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kanya natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mapalis sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
14: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit ilihok. Napagaduwag na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
7: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
8: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
7: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
8: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
7: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
8: Paita.
7: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
8: Muna'y rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan tamag DTX 500 o MyTC, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
17: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsulos sa buntag,
18: tulo pod ka kapsulos sa gabi.
19: Simana lang nawala jud ang sakit.
20: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
22: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
7: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
8: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Kana
8: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
7: Mao jud Dok.
8: Kay naamang good Sir GP nga tao nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hala?
7: Makabungol, maday na.
8: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
7: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and my TC every day.
2: DTX 500.
22: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
18: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
8: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
8: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
7: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
8: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot. Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
7: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
8: Sa to pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
7: Wow.
8: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
7: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon po ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
8: Mm.
7: Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan, jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
7: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
8: para dili na maapektuhan ang imong atay.
7: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
8: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio,
7: Doon
8: na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
7: Uh-huh.
8: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
7: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
8: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
7: Maka nindota pog klaseng energy na, oy.
8: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
7: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
8: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
7: husto,
8: Sir GP.
7: Husto.
8: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
5: D3 Bio!
24: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
5: nga may D3.
10: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
5: Mighty C!
10: Mapalit sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
7: Austo.
8: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Na di panahon sir JP nga lami jud inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
8: Mm.
7: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilian sir JP.
7: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience.
7: Mm-hmm.
8: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
7: Mm-hmm.
8: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP.
7: Ang D3 Bio kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
8: Mm-hmm.
7: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
8: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura di ay nag-topical cream.
8: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ako ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako dok ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
8: Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. recycler bang guna sa antioxidant, Sir JP.
7: Uh-huh.
8: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
8: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
8: Mm. Mm. Naaran dyan na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
8: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
7: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
8: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
7: Oh.
8: Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system, ani Dok.
8: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
8: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
8: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusohon.
9: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadagan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa neurons og sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatoon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatoon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ayay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero
5: correct,
6: ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imong utok. Sa kataas sa imong oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang ma-produce nga free radicals.
6: Correct. Muna'y may tabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kay nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
5: Correct.
6: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis laryngitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
5: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
4: Ditribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may physio. Ang physio nga may ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
7: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, sulayan na ako ang ditribayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa ditribayo.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may physio. Ang physio nga may ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyone Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga.
3: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, ito yung pagbuntang mga K5, welcome na, Andre Salang Adlaw na usama sa itong pagpalayag sa talamanan balitang K5 sa umaga.
4: Balita K5 sa umaga!
3: Adlaw takaroon nga Biyernes sa Pizza 7 na sa bulan sa Agosto 2026. As usual, mga ka-K5, karong nga buntaga, magkaoba ninyo yung kubos ng galas, kanginan ka-K5 ninyo, John, the new kid in town, Barzales. Bari ko ninyo hangtod tatak na, alas 5:50, kabuntagon mga ka-K5, dari sa ito nga pagpagalagan. Live na live tayo makita na, dari sa ito ang official Facebook page, ang K5 San Carlos Digital 95.7. Same time, madungog ta, karong mga tunguran diha sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Again, sa tanan ng mga suking ting paminaw nga nag-monitor ka to every morning. Good morning! Good morning mga ka-inspirasyon! Magkadlaw bala, Junior? Si Junior bala, kung mga kadlaw daw, indie-inspired. Kamusta inyo tulog mga ka-inspirasyon? Kamusta inyo tulog niya ba ka-K5? Okay ra? Oh, nagkatumar mo kagabi og DTX 500 capsule, my TC og D3 bio. Make sure ha, everyday mga ka-K5, bago kinihimo na itong kaabag sa matag-adlaw, ang pagtumar sa mga suplemento ha, ginama sa Klinika de Alternativo Medicina para nga halaga bahalaga pobre kita mga higala, importante nga himsog ang ato ang panglawas. Unsaon man ang daghantag sapi mga higala, daghantag kwarta, pero irritable kita kay grabe na dita ka stress. Grabe na dita mga K-5 ka burned out no, tungod sa ato ang mga obligasyon everyday. Lalo ka pag parte ni mong daghana mong gihuna-huna matag-adlaw mga kakipa madugay, dili dahil siya maayo dahil dyan, dahil maka-burn out di ay. Mauna nga ang uban mga kakipa, dali kay masuko, dali kayong saputon. Kaya ang tanan nilang kakampoy na tigong. No wonder ang mga nanay mga kakipa, mga inahan, naarabi ito mga housewife. Kada adlaw mga kipay, wa jud nay adlaw mga igalaga, dili na magrapapap ang baba sa mga nanay mga igala. Tugod na sa pagka-exhausted mga higala sa ilang pagkadaghan kay ginatrabaho everyday. Una nga ato ang pahimangno sa ato ang mga nanay nga naara permi sa balay, kay syempre maoy mo asikaso sa mga anak, maoy mo atender sa kinini ang mga lihokonon sa sud sa panimay mga igalam. tumar mo og Mighty C, the alkaline based vitamin C para abtik mo di kanunay pirmi. At the same time, parisin ninyo og Clinica D3 Bio para layo sa kinini ang mga viruses at mga bakterya. Ligo ng immune system. Inana ni ka kuan inana ni ka tested and proven ato mga produkto. And asa man dapita mapalit ka K5 Jong. Again, available na ni sa to ang mga suking KSS leaders lain-laing bahin mga ka K5 diri sa to ang distrito, ano? Ato ning basahon ang uban pa nga mga kinini ang dealers na ito mga ka-K5. Nag-distribute na ni maong mga kuan, ni maong mga produkto. Dinhi sa ito ang distrito. Kini nga ito ang Mighty C, Detex 500, doon nga ito ang D3 Bio. Pwede na kayo ninyo ning mapalit mga ka-K5. Ha? Diya sa may prosperidad, barangay prosperidad, sa may sitio Merkulisa, naani diya sa kay Ma'am Nilia Lagungan. Anya diha sa may Sitio Tapon, Guadalupe, na ani diha sa kay Ma'am Mary Jane Ritalia and din pa maniham. Diha sa may ato ading igikan sa ilawang pababa ato ang basa mga kakipay. Diha sa may Medina Tops View. Pangitaan ninyo ang tindahan ni Kuan ni Nanay Gretchen Nanay Irlinda Espanya mga ka-K5. Ang mother ni ka-K5 Jerome Espanya mga higalam. Sa may Bonifacio Barangay 5. Labi na tong taga unsa tong compound gani diha gani nalimot mangko diha sa compound. Basta na ay compound diha sa Barangay 5 mga higalam nga medyo sudlunon. Kani diha mga ka-K5 sa kay Ma'am Gretchen Enderes. Nya sa may barangay Bagunbon or makudaghan tag mga suking tigpaminaw di as barangay Bagunbon para di na mumulugsong din ni padong syudad. Pangitaan ninyo ang mami ni ka-K5 Jezebel Barbecho, si nanay Carmelita Barbecho. Sa may barangay Guadalupe, particularly di sa may sitio Panuulan, ano di sa ato ang KSS dealer mangigalang nga sinanay Pasita sa Tingasin. Doon sila naninda sa iyahang kwapa nga apo mga kakipayb si Inday Crystal Edgibal. For short, my one and only langga. Katawa, Junior! Sa may phase 4, block 12, mga igala, naanin din sa may barangay Rizal, kay Manang Agnes Garingo. Sa may barangay Malangsa, Valihermoso, naanin kay Ma'am Grace Saga. Sa Purok 5, barangay Bulwangan, naanin kay Ma'am Lucia Funtilar. Sa may Sitio Maluloyon, barangay Punao, naanin kay Ma'am Edna Bakasmas. Muna ito ang KSS President mga higala niya. Sa may Lower Santo Rosario, napon niya sa kay Ma'am Elizabeth Davila. And also niya sa may Sitio Talave, Barangay Punaw, na kay Ma'am Imbilda Sevilla. Sa may Kaingat, naanin niya mga K5 sa store ni Tita Tanta Alsonado. Niya sa kay Ma'am Angeline Tingal. And also sa may St. Vincent Barangay 1, kilid sa may Santa Rita College, na ani diha sa kay Ma'am Arlene Gutip. Ma'am Rosemary Humampil sa may Barangay Bunga, sa may Sitio Manihan mga kakipayb. And also diha sa may Burgos Street Barangay 5, na diha kay Ma'am Maria Lota Panilagaw. Diha sa may Center Mall Ground at Bang Sakaraan nga LTO Office. Ani diha sa Kapiag, kananan ni Tito Ruben and Tita Lizarwell. Ani sa may proper Punaw mga igalam, ani diha sa kay Ma'am Aiza Sekretarya. Oh, sa tanan nato mga suking tigpaminaw, panultula lang ni ninyo ha. Panultula lang ni ninyo ato mga dealers mga kipay para dili na lisod sa inyohang bahin nga adto pa diri sa kuan diri sa syudad para nga mopalit sa tuang mga produkto may gala. Hindi nga tuang D3Bio, MyTC, o nga tuang DTX 500 Capsule. And of course, ang tuang katandem every morning, ang tuang DTX Coffee Mix. Ang kape nga pampasexy, ang kape nga pampahealthy, ang kape nga paborito ni Jeneer Munje. Sige. Okay na ta mga ka-K5 ha? Okay na, okay na. Okay na, John. Oh. Okay na, John. Kayo perting, okay ha?
0: Grabe po.
3: Parita sa to ang mga top stories of the day. Karong buntaga mga ka-K5 kay kagahapon. Doon na ito'y lusad nga drug bust operation din itong Dakbayan, San Carlos. Ang suspect mga ka-K5, nakuhaan og kwan? Nakuhaan og pulo ka, no, 11 ka sa Shea, Jeneer Munje, sa suspected shabu. Dari niya sa may Barangay 5. Uy, Ginoo, kung itang pangundang na mga nalagi. Marunong ginugay, mga K5, at usabi, hibaloon ang pinakalitest nga nakaw sa panahon. Kaya di ba kagahapon, murag doon na ito'y bagyo. Si, kinsay nga atong bagyo ha to eh. Si Dolphin na pa ba? Basing nailisa na nagpating. Dali lang. Check na ito ang pinaka-latest nga weather update. Kaya sa uban karong lugar, mga higalam, mura grabe ang kuan. Grabe ang pag-uwan kagahapon. Doon na ganito ay ano eh. Doon na ito'y general weather advisory nga gipagawas ang DOST Pag-asam. Para din sa ito ang lalawigan. Swerte ta din sa Dakbayan sa San Carlos. Kay sa tinuod lang mga ka-K5, wala ta magka-experience sa mga nasinati o sabi sa mga kaigsunan dito sa syudad sa Bacolod, syudad sa Cadiz, syudad sa Victorias, dito mga northern portion mga ka-K5. Kay kagahapon, perting ang inulanay dito sila ang syudad ay Geneva. While there is a tua perting inita mga ka-K5, dito sa Bacolod kagahapon ang ubang bahin sa norte nga portion ng ato lalawigan. Perte ang bundak sa uwan mga igalang. Kanya sa to ang mga partner field reporters karong buntaga mga ka-K5 at aning himay-himayon mga igalang. Nagapon wala na to ito sulod ang report ni ka-K5 Pam Prater. Pero karon si ka-K5 Josabel Barbecho doon na siya report. Matod pa ang abang CEO mga gala Dr. Ramil Oy, dinapit nga bisita sa Executive Motorcycle Riding Course sa HPG. Balo na to ang detalye na ini karon na dugay-dugay mga K5. And sa to ang tandem karon taon-taon ha. Kao ba na to ang K5 Kanlaon, K5 Bayawan, and K5 Dumaguete mga ingalang. Tangin ninyo ang amuang mga panaghisgot-hisgot karon taon-taon. Same time sa ito ang question of the day mga ingalang. O yun ba mo mga K5 nga punan ang pamasahe sa ito ang mga tricycle nga nagbiyahe din sa Dakbayan sa San Carlos mga ka-K5. Kamao man ni ang giatunan karon sa ato ang kagamhanan lokal din sa Dakbayan San Carlos. Dugangan daw og 5 ang pliti lagi mga ka-K5 sa mga dipasaheroan nga tricycle kay perti nang mahala mangu daw sa tubil. O yun ba mo ani mga ka-K5 mangutana daw kunin niyo bi? Kung musugot ba mo ni mga ka-K5, comment mo din sa ito ang Facebook Live, ha? Kaya ito ang istoryahan mga ka-K5, atong pambasahon ninyo ng mga comments sa kung unsay inyohang disposition ni ini mga ka-K5. Hinoon, wala pa na siya maaprobahan. Again, ato lang laruhon. Wala pa na siya maaprobahan. Last day man god sa natambungan ni ka-K5 Josabel Barbacho. Mga recommendations pa lang dahil daw to kung pila ang i-increase nga pamasahe mga ka-K5 sa mga kaigsunan na to mga tricycle drivers din sa Dakbayan sa San Carlos. So na mga ito'y public hearing gipahigayon na itong may aging adlaw. Okay. So sige, akong paabuton din mga ka-K5 ha. Kung unsa inyohang sentimento ni ini, o yun ba mo or dili mga ka-K5. Dugangan ang kining presyo sa plitihan sa mga tricycle din sa Dakbayan, San Carlos, mga K5. Tricycle ra, kaya ang pedicab, di magugunod di tubil, gugunod din yun. Luya sa ito, mga kaigsuunan nga pedicab drivers. Eh. May buntag man ang Iva, kumawas, kabugwas. May buntag, give up, Jong, sa imong pinalanggang Inday. Oh. Sige, salamat man ako. Jimali siguro ni or Jimali Silana, good morning, watching from Paradise, Banisilan, North Cotabato. Salamat kay ma'am Jason Catalogo, good morning K5 Jong. Shout out sa akong asawa nga si Grace Karamihan o ni Mama Rosa Dagaldakal o Papa Riniboy Karamihan. Pero medyo sila naminaw ninyo K5 Jong sa Bukid sa Calatrava sa Barangay Cruz. Wow, salamat kayo ha, may buntag yung tanan niya. Ronald Aranduque, good morning sir, watching sa Barangay Kabungahan, Calatrava. Salamat kayo. Anastasia Villamor, good morning sir Jong. Watching from Sitcho Maragoos. Kuan siguro ni sa may barangay Nataban. Oh, sakto ba barangay Nataban? Salamat kayo yung tanan niya. Alas 5.22 na mga K5. Arita sa mga detalye sa itong mga balita. Karabuntaga. Laan na ito ni K5 Jezebel Barbenso. Naon taning party aning yahang report mga K5 nga pag tambong sa mga CEO sa Clinica de Alternative Medicina o 5K Broadcasting Network na si Dr. Ramil Uy. Mansyagi imbitar sa motorcycle riding course sa HPG.
0: K5 News FM Live Report.
3: Mads, morning. Mads.
2: Yes, Akiva Jong, usa sa mga rinapit nga bisita ang Presidente o Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines sa opening ceremony sa Regional Executive Motorcycle Riding Course sa Highway Patrol Group nga gipahigayon sa Regional Office 6 sa Campo Delgado og Agosto 6. Naibaluan niya si Dr. Ramil Uy ang usa sa mga major stakeholders sa mga ahensya din midunit kini og pila ka mga units sa motor para sa HPG sa mga nakalabayng tuiga. Si Dr. Ramil Uy ang usa-usab ka miyembro sa HPG Motorcycle Riders og natapos niya ang training niya atong 2023 og miyembro na kini sa Class Mantas. Among kalihukan, gilauman niya tambungan sa gatusan ka mga partisipante. Aga maong balita hatod ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyonyo Balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Salamat kay KK5 Jez sa imuhang report. Bueno, alas 5.23 na sa kabuntagon mga KK5. Arita, sa iba natin ang mga local news karong buntag na mangingala. Kagahapon, sa ka-drug by bust operation ang gilusad mga igalam sa tuang kapulisan din is Dakbayan San Carlos sikop ning usa ka 25 anyos pod mga ka-K5 nga kuan nga suspect nga giila kang alias Bebe.
5: Hard to find.
3: Wow. Bigay na kong babae sa Jinir kay tag-asman o buhok Jinir. Diya ni mga K5 sa may San Juan Tunga, Barangay 5, unya ang recoveries base sa report nga kuha gikan kaniya na ni sa 11 tanan ka sa Shea. Unya na-recover sab ang 1,000 ka pesos nga buy bust money. Ang estimated drug price, aning mga alleged recovered suspected drug items gikan aning suspect na ani sa mga 73,372 Junior Munjay. Dako. Dana ni karon ang suspect diri sa kustodiya mangigala sa kuan diri sa may San Carlos City PNP alang sa tukmang disposisyon. Ya, kagabi isad mga ka-K5, mga alas 5 kagabi. Hapoy ba balay hapit masunog di as may kuan no, di as may Fatima Village, di as may Talipapa mangigala ba? Nalimot ko unsa tong face. Unya sus pag-responde sa mga tinagyanan sa Bureau of Fire Protection Unit, General Moon Jae, may mga aluminum foil, mga plastic sachet, mga basta mga drug improvised tutor, pagkadaghanay mga drug paraphernalias dito sa sud nga na-recover General Moon Jae. Karon na kining tag-iya nga si Tatay Herman, wa daw siya kahibaw, Jenner. Ganong nasunog yung bike, kaya nagtakot bago daw siyang tiles. Gabi naman eh. Pwede na eh na. Magtakot kang tiles alasays gabi eh, Jenner. Hindi ba ka na mga hibat, Jenner? Punta kay ingon nga overtime, kaya pwede na eh na nga kining magtakot kang tiles nga wa man daw siya kurinti, Jenner. Kaya wa man gani daw siya ikabayad. Unya magtakot na hinuog tiles ng way suga. Pwede na eh na.
5: This song is from Wilbert's Hard to Find.
3: Ay, kung ganyan na nga nagtakot siyang tiles, Jenner, ang gamit niyang suga, kandila. Ya, pag sa... Warag-wagin to na mo, imong tubag, gabi isa mo atay. Kadugog ba ni Guru's tatay ron ba? Tayerman, matay warag diskuhin do, kato imong tubag, gabi itay. Galing kay ay mo habang tubag, sige na lang. Oh. Ay, ambot na lang. Yung pagsunod na mo, Jenner, wa man dito ka ng bagong tinaptap nga tay! Nakaingo ko ka. Hala, wa ba ka ni ma-shock si tatay tungkol sa hitabo? Wa ba ni ma basig maunay nga bisag unsa na lang iyang ipang yaw-yaw, ani? Hapit good, hapit rin noon. Kaluyan mga ka-K5, hapit ra, masunog ang iyang bahay. Wala yun masunog. Pero, hapit ra. No, kanay, kini mga litrato din ni mga K5 ay. Dari may ang itudlo nga dari daw siya nagtakot ng tiles. Sabay tiles na ng kawayan mo na! Pwerte niya kung kinalap-kalap gabi kay patay langit ngita naman ginagawa. Kung diin man napita ko niyang iingon ko nga nagtakot ko siyang tiles ko. Wa jug ko, nakaplagan, bisag usa, kabuok lang niya, kining tipak lang, Jenner. Ikaw, cute tatay. Good morning, K5 Zong. Adaran, ano na yung padayag? Uyon ko, anak, nga uminto sa plite. Basta na ang taripa. Kung mukunhod gani ang gasolina, dili po sila magpaubo sa pliti. Di kay balaon naman na siya bay Francisco. Balaon naman guna siya bay nga, mauna na siya. Steady na siya. Yawa pa man po siguro bay kung mukunhod ba gining produktong, precious produktong petrolyo. Pero alas 5:29 na sa kabuntagon, manggunta ni mga K5. Standby! Igun si hard worker. Palpaka po tubag ni tatay. Siro, sipa dyan ay. Oh. Kinumdum ko sa kong kauban, sir, nga ang sandayong o mga tuter gatapok sa kisami. Agoy! Lagi si hard worker. Buang nga bito gabi, bito. Oh, amo lagi siyang ipangutanam. Anong sunog manintay? Yan naman eh. Siyambaw, sir, kay ang mga silingan na mo, sir, kining... Mo naman ay nagsinggit-singgit, sir. Ang silaab ko nun niya, nagtakod mo kong tiles. Hindi, suod ko ito dyan. May tiles baka dyan. Tipo daw na kong hinay-hinay, kaya basig matumban tong bagong kuan, bagong tinaod. Hay man, nga wa man. Ay, Ginoo ko. Standby mga igalam, alas 5:30 na. Mati sa tayo mga paybalo sa Pikas Lawaka, paybalo gikan sa Klinika de Alternative Medicine. Balik ko taon-taon pag gani ako manini. And atangin ninyo ang amuang tandem. Again, gikan dito sa K5 Canlaon, K5 Bayawan, and K5 Dumaguete. Please, standby.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga
6: D3 Bio.
8: PDX.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500.
2: Ang GTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-GTX 500.
1: At lawadlaw.
2: GTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Okay, balik tamang igala. Diri sa tuwang tulumanon balitang K5 sa umaga. Sa Gapon, kauban ninyo ka K5 ninyo Jong Barzalas. Tungura mga K5 at sudlan ang ato ang mga kauban dito sa Negros Oriental. Ano ba sila? Atong pabot-aboton mga K5 kay naana daw sila karon mga higala. Sa kay mga dagkong balita pud ngilang nga hipos dito sa kuan dito sa unsa ni dito sa silingan natong dapit mga K5. Anyway, nalimot na pud ay ko sa tuang weather bulletin karong nga buntaga. Ako lang hingagaon mientras sa giplastar pa sa tuang technical partner mga K5. Ang kuan weather advisory nga nadawat karong buntaga mga K5. Doon na tayo masinati nga adili diri sa tuwa, matang probinsya. No? Doon na tayo masinati nga hinay hangtod kusog nga pagbunok sa uwan, lubanan sa mga pagpangilat o kusog nga hangin. Particularmente mga K5,

0: Puntak, Sir Jong.
1: Oh, gede rebo. Gede rebo. Sorry. Kisah gede rebo.
2: Abi na kung nai nai bird eh. Ako ay host ng Kim Il Jong ang dumagete kay Kuan Man.
1: Oh. Ah, sige. Sige. Okay. Yeah, larga.
2: Larga bola. Ato i-check ang kanlaon sa ito kay K5 Elmer. Good morning, di ba niya?
3: Good morning, pag-usap ka K5 Sai. Good morning ka K5 Don, ka K5 Jong. Diri sa syudad sa kanlaon. Ato pagtimbay kumang buntag sa tuwang mga kaiksyurang karong gikan diri sa unang distrito na yung probinsya sa Negros Oriental. Nga makasinati ta o kining madag-umon nga kalangitan at the same time mabugnaon nga panahon. Mga na itong mga sitwasyon diri sa syudad sa Canlaon, particularmente sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Back to you, K5 Sai.
2: Dapat K5 Elmer, Arta sa Bayuan City, K5 Donde.
0: Maying bunta K5 Sai, maying bunta K5 Elmer, maying bunta K5 Jong, diri sa Dakbayan sa Bayuan. No? Pag-ulang may nakabalik kung on-air, tungkol kay ni Brand Out sa tunga-tunga sa tong pagbalita, wata nakahuman o hatag mga balita. Apan, no, ni balik na takaroon, manang late na nga nakasulod diri sa tong kumustahan tandem. Back to you, K5 Sai.
2: Dapat, wala yung generator na Bayuan, no?
0: Wala, sir. Wala.
3: Dili, wala may burnout dili, K5 Sai, kay nakasular.
1: Sana all.
2: Ato ay check si K5 Jong, San Carlos City, K5 Jong.
1: Yes, K5 Sai, may buntag, K5 Donde and K5 Elmer. Dari sa ito ang Dakbayan, San Carlos karon sa Gapon. Natagamtaban nato din ang bugnaw nga huyop sa hangin. Posible tungod ni sa epekto sa hangin habagat. At the same time, tungod aning localized thunderstorms nga ato ang nasagap karon nga buntaga base sa local weather forecast nga padangat sa DOST Pag-asa karong adlaw. So far, nindot hapsay malinaw na ato ang kabuntagon karong mga oras sa dinhi sa Dakbayan, San Carlos. Back to you, K5 Sai.
2: Salamat tayo, K5 Jong, og itong mga kumusta na ito. This Negros Oriental, why klase ka ron? I don't know, Canlaon, pero why klase?
1: Tibok Oriental, K5 Sai, wala.
0: Apin na, K5 Sai, ayaw silang ihatag dito sa Occidental po.
1: Gani, ayaw na siya. Ito, kaya nga naman, naghana na may gipang piskat niya, kung tinuod na. Nga naman na.
3: Tag-winggit.
1: Dili, lahi po na siyang winggit. Lahi pong piskat. Gani, ito. Arang-arang lang itong binggit kay mo, huboy raman ito imuha itong mimilok ba? Pero kinimpis
0: ako. Pero pareho rin na K5 Chong, kay Dani. Kung makita kang naigubuingit, sunlogon mga kagdang liklik ka.
1: Amay pa na, ipiskato na lang di ayo eh. Kaya hindi na pagkapasingin lang na liklik. May taon sa may latest
2: para, na ayo eh. Para makalikay sa, kung Sir Ice, mag-sunglass na lang dyan. Sunglass.
1: Okay. So, tibuok.
2: Sunglass, o.
0: Pero mutlak po ni Gapon ang K5 Sai. Bahala lang nagsanglass pa ka di, ha?
2: Takot Gapon eh, na?
0: Oo, mutlak po ni Gapon, ha? Manang kung nagsugod, nagkatol-katol na yung mata di, ha? Ayaw na lamang magsulod sa eskwela.
1: Black nga sunglass. Murag, ugdaghan kayo mag-sunglass na. Murag, mga mafia. Murag, mga Terminator.
2: Halin mga sunglass, Ariron.
1: Oh. Wa pag gina matukib no. Unsay rason ana nganong ningkalit og saka ang problema sa conjunctivitis diya sa kuan, diya sa oriental?
2: O may kuan gyud ang atong DOH unsay gyud na, pero murag mutukar ba gyud siguro na pe, mga tuig kanabang kuan ba? Pila ka tuig ang kuan? Mudaghan gyud na.
0: Ura po siya season K5 Sai.
2: There is Negros Oriental K5 Jong. There is Negros Oriental ay Sir Ice. Itong ESF. Ay katong RASSI.
1: Sus, daghana naman na. Pambuhiin na nan yung uban K5 Sai. Ay! K5 Don B o K5 Don B.
0: K5 Sai. Nakuro na lang Tadris, Dumaguete, Bayawan, o Canlaon. Ato na po ni Hatag San Carlos.
1: Bitaw. Ay, buya. Buya, gitan. Gitan, sabagitan palayo. Pwede na rabang panagana din sa mo ang mga kagamhan na din nga di na magkasod ng mga sakita. Wa pa ba rabang i-ASF din he?
2: ato na babantay.

0: And that's crossing the Balemoso o kuan.
1: Buluangan.
0: Buluangan, yeah.
2: Yeah, yung Balemoso ron, nagkuan man, hugot man ilang bantay ron, dias mulubulo.
1: Oh.
2: Pero isig boundary ba? Diripos kan lang, boundary diri sa may tagbino man ilang boundary. O, tagbino lagi?
0: Mm. Oh. Tagbino.
3: Ito mo ko ng mga guard diha, no ID, no entry.
1: Putang eh! Oh.
2: Na.
0: Strikto kayo.
1: Putang
0: eh! Kina na magkuhan sila o katong kuhan ba? Kana bang metal detector?
2: Ikaw ang bitaw gapon o kining kuhan ba? Karne ba?
1: Ah.
2: Ningon tong sang kauban ako nga, kaon ka na nga ESF man? Eh, to kaya baboy may magtakot.
1: Bitaw.
2: Tao.
1: Oh.
0: Sige, pero ka takot sa tao, baboy lang na kay binayong baboy. Yeah, kakaon ka. Wa iswerte.
1: Mm. Wa gyud. Galing lang kay mao na. Di tinaw kam takdag is eh pero mahay blood ka. Magay.
0: No, wala problema basta naka DTX 500 ka.
2: Akan.
1: Oh, oh. Pila ka rin.
0: Oh. Bisa pag taga oras kaos kakipo Elber.
2: Pero barato na kayong karnero noy.
1: Oy, kada tuod pila man diha kay since naman kay ASF diha sa kuan, diha sa inyo sa Oriental pila naman.
0: Kadlaon pila.
2: Murag na ko nakita andiri nga nag 200 180 or 180 na.
0: Na. Dere sa bagete mura wag yapon bisa mag napa ASF uban pa. Ah, tres.
2: Morgos 30 ang pinakataas? Or 250?
1: 200? No?
3: Mm, bro, barato ilhaki 5. Sa'yo, mga ito na tagkanlaon, dito tayo mamalit.
1: Putang eh! Ay! Sa'yo, ki 5 doon, di? Pila di?
3: Ah, 200 kapin gapon. Ang happy 300 ni mga ko, Andre, karning baboy.
2: Ay, kuwan mo na. Oh, karang yun na naman, good kay... Kuwan mo, ikabot sa lamisa, muginan siya, bibunan sila taman.
3: Okay, napuno na patong-patong.
2: Hmm, puno na patong-patong ba?
0: Kinalan mo mag pagbaboy gikas Lutherhouse yon kaya na inspection dito
1: mag yon
0: so mabot as yung gini ni dia maging Lutherhouse kada wala ISF
2: naro magyapoy mag ihaw dia sila hang mga panimalay gihapon less pagit gali ang presyo na mga kwan lang maginagmay ra ba
3: kana ipa dress meet
0: sa tawag ka na kanang
2: tawag mo na
1: lapa ba lapa palapa
2: oh lapa ba niya mga silingan ragoy manguha go niya oh utang bayad next week
1: bayad next week ang uban di na mayad
0: ang kaning ang kana buhi nga baboy ra baligya nimo mga 120 palit oh marami kayo
1: buhi
2: okay ra untag ingon niya pasaw lang sa feeds bunta
1: buhi nga baboy 120
0: oh buhi baboy 120 kilo.
2: Uy, baboy.
3: Pagpatyo na, sir, sa'yo pila po.
1: Punyang, ano
3: siya may kalat? Mahal na, mahal na.
1: Libog, ano, dapat kay buhi, dapat mahal kay buhi, God. Oh. Nga, baliktad man nila ito ang mga negosyante. No? Asa nun ito, gipatay na hinoon, hayo pa yung mahal.
0: Hindi ko naman yun na, K5 do, Jong, Donde, o kanang, eh, kanang patay lawa sa tao, isakay na yung aeroplano, pero yung mahala.
3: O bitaw po, no?
0: Manabas buhay.
2: Oo.
1: Diya baboy man eh. Pwede tao.
3: Mas mahal yun ay ang kantidad K5 Jong, K5 Sai pagpatay.
1: Putang eh.
0: Oo.
1: Patay ning ubra.
0: Mahal kayo pa, kanang mamatay na daw, grabe kayo kay ang balsambar, bayad.
1: Oo.
0: Lumang bayad. Ang misa, bayad. Ang atos menteryo, bayad.
3: Tana na, ibayad.
0: Anan, ay bayad.
1: So, na'y may, ani, para magka-diskwento ta, para magka-kaon nga puntag ka baboy.
2: So, man?
1: Nga ka nang, di kayo ta ma, eh, mahal man ron halos ta na, di ba, palaliton, di ba?
2: Hmm.
1: So, para magka-kaon nga puntag karne, palit na lang tag buhi.
0: Ha? Ang buhi, ang baktin kay 3,500 ron po.
1: Ang, mo lagi?
2: Oh. So, may pasan to, tangkong?
0: O niya ang page karon nag 40 na kapin. Mm. Na nimo.
1: Na niya di pa gyud na kuan, dili pa gyud kadtong mga high end nga mga feeds, di ba?
2: Mm.
1: Na
0: mahal na gyud ang tanan. Ang barato ra ang way ga mahal.
3: Oh, buta ni.
1: Agay!
3: Sige, vibes ay. Sige, guys. Ano ba anong kwento mo?
1: Bitaw direta sa ato isgutan pero noy.
0: Ang isgutan na karon kini bang despite sa mga pahitabo sa tondason, mga ESF, mga unsa pa dali, mga sore eyes, impeachment, blood control, pero dunay usa nga dihatag dungog sa Pilipinas mao si Alex Ayala.
1: Okay, hilig kay ni sa sports ba. Sporting kini ato ang hindi di as dumagiti ba.
2: Abi dere ang kabot ko fish ano boy.
1: Bitaw para malahi na sad ba.
0: Matay sige tawag og Ayala Nation.
3: Oh, di matapang.
0: Bisag dili. Kabalo mo mga OFW dito sa gawas sa nasod, malantaw yung Alex.
1: Oh, halos sino sila manarbaho?
0: Mo-absent na dito kay Five Jong. Kaya mulantaw ang Alex sa dula. Nagdala sila ng Philippine flag.
1: Oh, porbida. Naman ito ipapirmahan daw unta gani, di ba no? Galing kayang ibalibaran.
0: Oo, kay ko. Di pinag angay din mo pa sa iya, anad. Di gina, mag-flag racing sa muna. Di gina, patugkad doon sa saan
1: sa tumuhan. Sa,
3: dapat din na magtugkad sa floor.
1: Kinsa mo putong buanga po doon. Anong, kanto man po yung gidunol, papirmahan. Pwede naman ang tagsinina, kalo, ismagol ba diha?
3: Isbago. Putangin! Palito ang isbago, ibutang sa salupin.
1: Putangin! Magol, ginamit pa.
0: Grabe ang dahimo ni Alex. Despite sa dili may dulungog sa Pilipinas dito sa gawas sa nasod, sa mga kapatayan na to, pero siya mo'y dibangon. Babangon. Dibangon siya para sa Pilipinas.
1: Litaw, no? Grabe, taas-taas na rin ba niyang journey ani sa kuanay, no? Sa kining Lontines? Lontines ba? Lontines, kaya di man yung pickleball.
2: Sunod ni Alex.
0: Pickleball. Pickleball. Why siguro, kita ko pat, na to, dunde. Oh, kani, dunde.
2: Kana, dol ni sa pickleball.
3: Dili ko kay na imamalog suga.
2: Ayaw na to, uy.
0: I don't know diya sa San Carlos. Uso po ni pickleball diya kay Pajon.
1: Na.
0: Kabalo mo, dumagete, pila na kabog pickleball courts na to. 200 na. Plus na.
1: Ah, daghan na gud. Daghan na gud.
0: Taga eskina, makita niyo, pickleball. Oh,
1: oh grabe ha.
0: Itighawan, hawan diya sa inabit. Pickleball na.
3: Oh, dito K5 Sai, no? Grabe, daghan kay pickleball course sa Dumaguete. Sa una, eskwila ko diha K5 Sai, ang Dumaguete, kalas kay 50, kaya taga kanto ni mo na ay crispy king.
1: Putangin!
3: Pickleball na!
1: Nalamangan ng crispy king!
4: Putangin!
2: Dangan kay K5 Donoy.
1: Di kay ko ka-relate na kay... Kausap pa man ko na katong pag-tour na itong si Kihor. Mapot yung pag-anha na ko niya, Manggod. Bitaw.
0: Sa Dumaguete, Kihor Jong?
1: Oo, mapot yung pag-anha na ko yun, sukan-sukan.
0: Pariho po nito. Ako, maragwa pa ko. Kausar ko kanag San Carlos na?
1: Ha?
2: Wala ko kanag station po sa Dumaguete.
0: Oh. Wala po ka kani ka K-Pavel, man?
2: Wala.
1: Guwapo Rose. Kayo kay Fab.
2: Kaya kung nawalaan pa lang ko sa unang kwarto, manawagan ko.
1: Maulag.
0: Ari mo diri kay, o magkabian mo diri, pwede rin mo diri, gihimuan ko na din sa itong CEO President Dr. Romel Oy nga, doon ay kapuyan.
1: Guwapo kayo pre, pring Elmer. Guwapo. Mm-hmm.
3: Magabinan ka kay Fab Elmer, musaka din na sa Ma'am Clarice ito sa babaw, ibukhat tong foam.
4: Putangin!
1: Bitaw, tinood na. Murag hotel pre. Oh. Dili station kung imang makit-an sa personal. Kaingong ka nga hotel man, hindi man ni radyo ni. Tungod sa kanak ko sa kalapad sa struktura. Oh.
0: Sabot na makakita mo studio na mo, Dre. Man, nakuha kayo. Lapad pwede kayo. Ka mag-pickleball ni sulod.
1: Tinood na! Tinood na! Tinood na! Tinood
2: na! Magkasalabayan.
0: Pwede mo mag-pickleball rin sa katubangan ba? Yun, ako yung scorer ninyo. Oh, live scorer. Oh no! Oh,
3: pwede. Yung maigo ni mo nagpado lang dakuan yung kamera diha.
0: Pinaka-gwapo, pinaka-nindot ng kuha na to. dumagete. Ino ka palangga kayo. Pero ang palangga gyud ang kanlaon sidi kay sulat. Ah, di man.
1: Putang it. Pawala ra pud ni San Carlos. Dili lang mi musabay diri kami ka K5 doon di o sit aside na lang ta ni K5 doon.
3: Kami ganit diri oh kadi na ko dokdoko ning ko andiri mutingog.
2: Putang it. Nana pud atong CEO diri.
0: Karong
2: Sunday kay mag-award sa tong mga KSS leaders.
1: Wow. Pila
0: ko. Invite ko mo sa San Carlos para
1: Pila ko na pre. Pila ang itanyag na pud ni Bossing pre. Kato mga
2: anak may wapo na to sa ire. Ug pila.
1: Pila to na daog mi agi kay para makadungog amo ang mga dealers diri ma inspired sila mamaligya ba.
2: Pila mo to na dawat niya katong first twin.
0: Bencinko.
2: Bencinko to?
1: Bencinko.
2: Pat mako.
1: Oh, mura bencinko.
2: Bencinko to. Nakabalog pila ron.
1: Hala, basig mahimo na ng 30.
3: Paldo, no? Uskabo lang sweldo ni Kifab Elmer.
1: Putang eh! Gani, tinood kita! Amo, bita itong padudugugan si Bossing, boss. Baka naman kami rin pwedeng magtinda.
0: Ito? Pwede mo kung magtinda, God? Pwede mo kung magtinda, ta?
1: Lagi, pero dili isulod sa tinki.
0: Ha? Rekamot kita.
1: Ningamot. Oy, ano ang tatingali, oy?
0: Oo. Bita, ato po naghihatag nila yeah, opportunidad sa ato mga KSS members na to.
1: Bitaw.
0: Para malipay po sila.
2: First po ning kanlaon o lakas nila na Mrs. Padilla o Isabela magdungan sa awarding.
1: Wow.
0: Iko ba na NIR disegative. Ready na ba sa inyo mga NIR disegative?
1: Wa ako kasabit.
0: Ito, alatin, tutukan. SM Brian Borden.
2: Sige na, kay kung 25,000 ang premium,
0: okay.
2: Mga 5,000 ta.
0: Kita yung mga 5,000 na kayo, ninyo mga guwapito. O na ito, Canlaon City, K5 Elmer, go ahead.
2: Sige, dagan salamat, K5 Sai, K5 Jong, K5 Dondi, sa to mga sukinti po minaw, dagan salamat, o may buntag mga ka-K5.
0: K5 Don, Bayawan City.
3: Maying buntag pag-usap K5 Sai, K5 Lord, K5 Jong, diha sa San Carlos, di rin naman sa Dakbayan sa Bayawan, maying buntag ka na itong tanan. Dagang salamat, o happy weekend, magdugganay na punta, karong Lunes sa Puhon. Dagang salamat mga K5.
0: K5 Jong.
1: Right, yes, K5 Sai, salamat kayo. K5 Dondi and K5 Albert. Salamat diri sa K5 Jong sa FM San Carlos, maying buntag.
0: Salamat.
1: Okay.
4: This song is from Wilbert.
1: Ito mga katande mga igalam. Ikan dito sa Team Negros Oriental. Yan sa kulang ga. Tabangin na lang kung tinda. Sabi taw, gina-anunsyo na ko gani. Gina... Tanan nga mga dealers, every morning, nabasa na po rin para malocate mo sa mga buyers ba. Oh. Ano? Bago na di, pamainit na. Oh. Alas 5:55 na mga K-Pop. Standby sa musulod ng programa ang K-Pop Detex 500 Morning Newscast. Ikaw ba na ito si K-Pop Pam Perater. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Gene Poheneroso. Og sa mga CEO, Doc Ramil Itang. Uy, ikaw ba na ito sa technical side, K-Pop Monjay, The Epitome Carranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, K-Pop Ninyo Jong, then yung Gidintown, Berzales. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pop News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
7: Hisgutan nato kung kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
8: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C ang mga empleyado Sir JP. Ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
7: So siyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel natala nga mao'y pinakaubos sa mga diet-related deaths, high cholesterol ug type 2 diabetes.
8: Wow, number 9 ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Ug sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C Sir JP.
9: DTX 500.
10: Kole si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Singapore doc number 8 tungod kini sa disiplina sa mga katawan og ekstrikto nga gobyerno. Bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
8: Kinahanglan jud. Ang Sweden Sir JP mao ang number 6 sa sekreto nganong daghang healthy sa Sweden.
7: Unsa ba dok?
8: Low carbohydrate diet. No, og right kind of fats.
7: 82
8: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet pajud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto simple ra, exercise ug diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
7: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
8: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay ug olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato apa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayo og antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
7: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
11: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
9: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Extend food superman for men.
12: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
9: Extend food superman for men.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na. Apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Pasos ako ba? Kaya ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings ba?
14: Seryoso naman kayo ka ba? Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw ba? Kuyog yata mo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausap naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
15: Sige, bay. Basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
14: Sige, bay. Kay malob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
9: Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
9: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 6:07 sa buntag.
0: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Kahit saan, without interference, and to seek, receive, and impart information.
3: News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Informative and no-hold-bar discussion of Hatter's issues. Moro Delos Pablos.
5: Sunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mayroon ang issue at kasabihin ng bayan. Moro Delos Pablos.
6: May buntag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Moro Delos Pablos. Kauban sa inyong alagad, nag-inusara taron kini si ka K5 Brian Mordan. Kuyog-kuyog tahan to, last Nuwaive, mga ka K5, karong adlaw kay Biyernes na ta, nanata sa Agosto 7 na 2026. And kumusta mo diha, mga ka K5? Lakaw sa tong panahon karon, according sa tuang DOST Pag-asa, si Bagyong Maymay, ning hinay na siya, no? And gikan sa ngalan nga bagyo, na himo na lang siya nga low pressure area or LPA while nga naagihapon siya sa area sa Philippine Sea, mga kaki-5. Ang location ganiha last 4 nga LPA na lang siya, estimated mga kaki-5 sa tanan nga available nga data, no? Naa sa central or nasa area, mga kaki-5, sa naingon na to, Philippine Sea, o walay mga signal nga mga lugar, o walay mga signal number 1 or number 2 nga mga lugar diri sa Pilipinas, maining balita. So kining mga ulan-ulan nga masinati na to, aning buntaga, mga kaki-5, asa madapita diri sa Pilipinas, currently, kwandala ni siya sa giingon na to nga habagat. So maarang-arang, no, kay tawhay to ang sitwasyon karon, dili ta mabalaka sa ato ang mga estudyante, no, nga nag-eskwela, nagpadulong na sa eskwelahan. Last bin na jud to sa mga eskwelahan nga ang mga estudyante mo labang pa sa mga sapa, ano. Okay, naara bang gihapon jud na usahay na ay mga sapa diri sa Dakbayan, sa San Carlos or dapita sa Toboso, Calatrava, Don Salvador, or area diha sa may Canlaon, Valle Hermoso, Giholngan, na pa'y mga lugar o na pa'y mga estudyante nga once gani mo paiskwilahan na, mulabang pa sa mga dagkong sapa, mga kaki-5, unya ang uban wala pa'y mga taytayan. So lisod kayo na, no? So pero ang to mga ginikana diha, di lang yung tamusalig, ha, kay bisag walay bagyo kining si habagat, sige nagyapong tulo-tulo ning karong adlawa, usahay. Kunya, wala ra bang giingon diri nga bagyo ra jud ang makahatag og tsansa nga mubaha. Basta na ay kusog nga ulan, ang baha na ajud na.
4: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan. Moro Delos Pablos.
6: Lasay 41 na tong oras, pwede na makamonitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Nasa tuang live diha, mga ka-K5. Pwede na mo kasulod diha o niya padala na mo sa inyong mga opinion, greetings, and discussion. Na kung uban pa diha, kung gusto ninyo ang mga discussion about sa mga dagkong issue dito sa national o sa local man, pwede dyan mo diha, maka K5, maka padala. Ang atong pangutana karong buntaga,

0: No? Ang pangutana na to karong buntaga mga ka-K5. May breaking news ta actually gabi ini siya ning gawas. Kining usa ka breaking news dito sa National. Nahinumduman ninyo kining 18 ka mga giingon nga malita boys nga former bodyguards ni former Congressman Zaldico. Onya nahimo ni silang witness. Alleged nga sila ang mihatod sa mga maleta dito nila ni Zaldico, ni former House Speaker Congressman Martin Romualdez, and ni Presidente Bongbong Marcos, di ba, 18 to sila kabuok, na ay upat nganing recount mga kaki-5 or gibawi ang ilahang unang mga statement tiwas na unsa na ni. Sa inyong paglantaw, no? Ato aning dadon yung isyo kay na yung mga interviews diri nga itong ipadungog na ito ninyo ron. Ang pangutanan ako aning buntaga, ning atras maguni sila. Naapabay integridad? No? May integrity pa ba ni? Naapabay ni maingon na ito nga nawong nga ipamukha kining 18 or upat sa 18 or kining 18 jod? Mutuo pa ba ta nila sa ilang mga kipenulti kay according nila, mga ka-K5, naa sila'y nadawat ng mga dili maos ilang kinabuhi, rason nga miatras kini sila or nibibawi sila sa ilang unang statement against kang Marcos, kay Zaldico and Martin Romualdez o uban pa nga mga giingon na kadawat o malita-malitang kwarta. Kay mangutana ko ninyo, may integridad pa ba ni sila or wala na? Aha, padala sa inyo mga mensahe mga ka-K5 kay ako'y bahala ron mo usa-usa ang nagbasa and ato na taga ang chance sa nga i-discuss na ito ni kay Dangko kay ning balita in terms of mga flood control controversy and corruption diri sa Pilipinas mga ka-K5. Sige, pwede na po makamonitor via na sa tuang 95.7 sa mga transistor radio niyo diha kung niya kadri dapita sa Dakbayan, San Carlos. Na, pwede na dyan mo makamonitor diha. If taga Canlaon ka, nearby cities and municipalities of Canlaon sa Negros Oriental or sa Sur nga bahin sa Negros Occidental, pwede makamonitor sa 100.1 K5 News FM Canlaon mga ka-K5. And if naakadihadapita sa Toboso, na some parts of Escalante and Calatrava, na dira sa Marcelo diha, pwede mo makamonitor sa 92.1 Fabulous Radio Click FM, na 92.1 Fabulous Radio Click FM, pwede na mo makatutok diha mga ka-K5 sa tuang mga transistor radio.
1: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Di na ta maglangan pa mga ka-K5, diri na ta dayon sa atong dagko kayo mga balita, daghan kayo mga headlines, aning buntaga. Kining sugba. Ah, grabe ya, sugba. Sugba, unya, manyak. Dayon. Bawi. Landslide. Order. Bunal. Unya, patawad. Ah, imagine mo nga mga headlines sa tuwanig buntaga mga ka-K5. Porting daghana, hinaot-unta nga mahurot nato ni Ron. Unsa man ni ang sugba, na? Gabi mga ka-K5 na usa ka Pinoy anan or balay nga nasunog diri sa Dakbayan, San Carlos. Unya, kundi nasunog, ano? Hingagaw po din taon dayon ang atuang mga taga Bureau of Fire Protection aron dili na siya mukata pa or maka-appeal pa, maka-angil pa sa ubang mga balay. Na-surprise or na-surpresa ang atuang mga authorities o ang mga lumulupyo mismo sa maong lugar. Kay na ay nakit-an nga mga drug paraphernalias sa nasunog nga balay mga ka-K5. Naara ba sa karton niya daghan kaayo? No? Daghan ka ay naunsa. Onya, according sa tag-iya sa balay, miangkon jud siya nga gagamit siya sa illegal nga droga. Paita, nasakpan hinuon. No? Nasakpan hinuon kay nasunog ang balay. Dito nakitaan nga na ay mga drug paraphernalias or mga ginagamit sa pag-hit-hit o illegal drugs, mga ka-K5. At anong balikod ron, unya, kining nasunugan, nasumbagan pa. Oh. Basing nag-wild-wild ko ni. Check na ito ni Ron with ka-K5 Jong Bersales. Ako man pang balita, manyak. Kining manyak, mga ka-K5. Ato aning balikan ron, kining usaka lalaking nasakpan sa mga ginikanan nga iyahan ang gihapan ang anak sa ihang tapad balay dito sa kwarto mismo. Kumusta na kaha ang kaso ni ini? Kaya iya man taning luguson ang iyahang anak o ang kining anak sa mga ginikanan nga nakasakop niya o nakasikop niya dito sa sulod na mismo nga kwarto sa biktima. Unya, kining biktima o kining suspect, mga ka-K5, giingon nga nagagamit jod og illegal nga droga. Mas nagani ga drugs ka, buragula na jod tarong nga huna-huna, no? Unsa man ni ang dayon? According to Commission on Elections or COMELEC, dayon ang eleksyon sa barangay and SK, mga ka-K5. In fact, according to them, naka-imprenta na sila sa mga balota, 90% na nga preparado na sila ang mga gamiton, ang mga eskwilahan, tanan-tanan, no? Plastado na jod ang ato ang COMELEC. Siya kung naa may mga gi-propose nga mga postponement sa eleksyon, aw, hulat-hulaton pa na nila kung maaprubahan sa Congress. Pero ang COMELEC gaingon nga tanan plastado na. Dayon ang eleksyon. Murag ako mismo galantaw ani nga malabo na nga di madayon eh. No? Kay kapila na ni Gi-Isol oy. Ha? Murag wala na ni ron, unconstitutional na ni kaayo pag mo atras pa, murag binuang na ni kong buhaton pa dyan sa mga taga-Kongreso diha. Naunsa na mo? Oo, ang taga-COMELEC, grabe ng trabaho. O niya, katong giimprinta nga mga baluta, purting dakuha na itong gasto. O siya, ibasura na punto nila. Nagasto na ang gobyerno. Naunsa na mo? Sahay ko na yung mga congressman nga may mga personal nga mga intereses, hantod ang trabaho sa ubang tao, maangil sa ilang personal nga mga interes. Ang ning file, aning postponement god kay taga-dripod sa Negros Occidental, si Congressman Javi Benitez dito sa 3rd District. Balikan na to ni Ron, mga ka-K5. And kung sama ni ang bawi, mauto. Upat sa 18 ka mga balita boys ang mibawi sa ilahang una nga gisumpaan nga affidavit nga kunuhay nakadawat jod og mali-malitang kwarta si Marcos, si Saldico og si Romualdez, mga ka-K5. Ato aning diskasan joron kay nga naman. Dako kay ning balita a may kiningingon nato bang kinsa jod ang gasugid og tinuod. Murag ilahan na lang jod gibinuangan ang mga tao sa Pilipinas. Unsa man ning landslide? Because of bagyong Maymay dito sa Benguet, Rizal, mga ka-K5, na ay upat nga nangamatay, no? Na ay upat nga nangamatay because aning bagyong Maymay, no? Murag hilom-hilom ra si Maymay pero daghang nangamatay po, no? May mga balay po nga gitampukan sa mga yuta. Onya order. Unsa ning order? According to Presidente Bongbong Marcos, dapat dakpon jod si Senador Bato de la Rosa. Siya, that's an order. According to Marcos, that's an order. Dakpon jod si Senador Bato de la Rosa if naana or if makitaan as alleged na nago niya doon yung maayo kay naalagay gitawag nato mga ka-K5 nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Unsa man ni ang bunal? Ha? Dumduman itong bata sa may Butuan. Ang bata sa Butuan, mga ka-K5, nga katong napalgan 5 kilometers away from the house niya, siyang balay, ni migawas na ang gitawag nga autopsy report, no? Sa autopsy report, mga ka-K5, nakitaan nga ang bata na ay daghan kaayong mga hematoma nga gipuspusan ang iyang ulo ato, mga ka-K5. Katong bata bang ang inahan burag mahimong suspect ang ginikanan? O niya ilaha pang gi gibuhatan og gihangyo nila ang usa ka albularyo nga patultulon kung asa dapita ang bata mga ka K5 kay nawala tug pila ka adlaw, mga pito ka adlaw. So ning gawas sa autopsy report nga ang bata gipuspusan sa ulo mga ka K5. Mao jud tuig gi kamatyan, no? Balikan ta ni Ron. Unsa man ning patawad? Ang Schools Division dito sa Davao City o Davao area mga ka K5 nangayo og patawad, ningayo og pasensya ni Presidente Bongbong Marcos og sa iyang administration kung mahinumduman nga sakay si Marcos sa helicopter, sa chopper niya aron nga mulupad na unta pabalik sa Manila. Na ay ning video nga mga estudyante o nga ilahang sigigsinggit si Marcos nga bangag, hinaot unta nga mubuto ang helicopter, ana ba? So ang Schools Division Superintendent mismo nangayo nagpatawad, no, gikan sa Department of Education. Dapat lang kay under sa ilahang jurisdiction, mangunto, jurisdiction nila. So pwede yun sila mangayo og patawad, but kinahanglan ang mga estudyante tagaan puntog maayo pod nga pag disiplina mga ka K5. Okay, whatever nga mga political war in between Sara Duterte and Marcos mga ka K5. Na political war man jud ni kining obra nila ron nga mga impeachment trial diha og mga flood control controversy or unsa pa diha. Even though nga ang makabenefit ani mga ka K5 is kita nga mga Pinoy kung mugawas ang tinuod diri nga naay mga misuse of funds sa Pilipinas, no? Kita ay makabenefits ani kay mahibawan, mapriso diha kung mapriso, ma-impeach or ma-impeach sila diha. Pero not to the extent nga hantod ang mga estudyante mo appeal ani, pwede man jud maka-appeal ang mga estudyante pero dapat mga constructive nga mga criticism, dili ang mga binuang nga mga gigamit nga mga words against our President Bongbong Marcos mga kakifay. Ang pag-criticize is normal. Na? Wala dyan problema kung mo criticize ka sa ato ang gobyerno. Mas maayo gani kay si Marcos bisag ingana ang pag-criticize, basta tarong ang pagka-criticize, wala siya ga dili bro dili masuko, no? Si Marcos naman ko ang nakit-an nga bro dili masuko, gahilom-hilom ra bisag suko na nakayo because kabalo siya nga public official siya and subject siya sa criticism. That's normal. Naay ubang mga official nga kung imuhang ibalita ang ilahang mga negative nga nahimo eh masuko oy. Ipatawag pa ang nagbalita. Unya i-boycott ang balita. Unta, kung dili ka gusto i-criticize, ayog appeal-appeal sa politika. Kung gusto nimo nga walay mo criticize nimo, hala, pagpangabuhi og privately. Ha? Pananom og kamote. Oh. Kaya wala join mo critics ni mo dito dapita mga ka K5. Sige, lasay 56 mo balik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
2: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataa sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Mm. Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary bio? Vitamin D3.
4: Ano man, Doc?
5: Kay ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
4: Mm.
5: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
5: Mm.
4: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta dahil ka, Doc?
5: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha?
5: Mm.
4: Mm. Napayo sa Doc.
5: Mm.
4: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP?
4: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
5: Mm.
4: Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan.
5: Mm.
4: Or kaabtangan.
5: Mm.
4: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kaabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kaptangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
4: Mm.
5: Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kay ang kiton sa D3 bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon. Hey,
5: balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
4: Mo
5: ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
4: Kampyon.
5: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
4: Dinira usa taman, Doc, no?
5: Mm.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
8: SDGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. TTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo at iman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaayo sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
15: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
16: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Balik ta mga ka-K5, la 7-7 na sa Foro de los Pueblos. Kamo ba diha nag-antos mga ka-K5 sa mga sakit ano sama sa nakay kidney stone diha or nakay bato sa kidney no and dugay na nimo gi kuana gi patambalan or unsa pa diha nga mga gibuhat nimo pero naa gihapon delikado na mga ka-K5 ha kay basig mo abot sa panahon nga i-dialysis ka ana so lisod na kay ko maguba jud na imong kidney diha. Karon pa lang mismo, tabangan na mga ka-K5 paagi sa pag-inom aning ato ang power trio, no? Kining power trio nga mao ang D3 Bio DTX 500 og ang Mighty C. Kining power trio manggod mga ka-K5, kuan ni siya mga erba nga kung imo ning magamit kinang mga stone or mga bato diha sa kidney nimo, kini siya ang matunaw mga ka-K5 or manggawas na diha, no, aron nga mobalik sa normal ang problema ang imong kidney diha mga ka-K5. So once nga nagwati ka na iyan iron, pwede nimo gamiton ang power trio sa buntag, sa udto og sa hapon, pwede pon sa gabi eh. Kumbaga katulo sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka bulan, pagka next month pwede na nga twice a day, and the rest pwede na nga bisag kausa na lang sa matag adlaw nga tanan. Reserve na nimo siya as maintenance, no? Kining power trio mga ka-K5, kining DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. So kuan kay ni, no? Dako kayong tabang. Aside anang kidney stone mga ka-K5, of course, daghan pa pong mga pamalatian nga pwede niya matabangan ani. No? Kay halos nga mga gibati sa mga tao mga ka-K5, pwede jod nga mawala kung gagamit ka og power trio. The power trio nga DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio. Mapalit ni siya sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naa sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Nadirang klinika mga ka-K5 ba? Sa Canlaon, sa Tapad, Lanjod diha sa K5 or na mismo sa K5 building diha dapita. Mapalit kini ang maong mga produkto aside from butika. Naa diha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 ba? No? And pagkakaroon, diri sa Dakbayan, San Carlos, may mga barangay na ta dinhi nga naanay mga tinda ani nga di na mo muarip diri sa mainland sa San Carlos. Kung taga proper Punaw ka, last bi na jud karon nga gi-propose daan ang kuan, gi-propose ang pagpataas or pagpasaka sa plitihan sa tricycle, no? So kuan laay na kayo nga mopalit ka diri o nya dako na kayong pamasahe. So kami na mismo sa Klinika de Alternativo and K5, amo anang gidala ang mga produkto dinha sa inyong mga barangay. Kung naa ka sa proper Punaw, no? Pangitaalan nyo diha si Aiza Secretaria, no? Si Aiza Secretaria naa diha ang mga products nato mga ka-K5 pag gusto mong pamalit diha. Kung naa ka diri dapita sa Pili Street, no? At bang sa old LTO diha gud sa Center Mall, naa po dira si Tatay Ruben Ruel, no? Ah, naa dira naka-display na ang produkto ni Tatay Ruben Ruel dira sa May Pili Street, sa May Center Mall mismo at bang sa LTO. Mga tapan niya diha kini mga insurances ba, insurance sa mga sakyanan, motorsiklo, etc. Kung taga Borgo Street ka, Barangay 5 or Barangay 6 diri sa Dakbayan, San Carlos mga ka-K5, pangitaa si Maria Lota Panaligaw. Si Maria Lota Panilagaw. Panilagaw, I'm sorry. Panilagaw. Naadira si Nanay Maria Lota, pangitaan ninyo kay kumpleto siya diha. Kung taga Manihan ka, Barangay Bunga DSB, o layo na dyan ba, Don Salvador, naadira si Rosemary Humampit. No? Si Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga DSB. Kung taga Barangay 1 ka, pro duol ka dira sa May St. Vincent, no? St. Vincent Barangay 1, naa dira si Madam Arlene Gutib, no? Sa kilid rani sa Santa Rita College mga ka-K5, no? Si Arlene Gutib mga ka-K5, good morning nyo diha, daghang kay namino aning oras ron. Na ay kompleto nga mga products sa to diha mga ka-K5, pamalit na mo dito. Balikan akong uban ron pa jod nga mga pangalan kung asa mapalit nga mga barangay diri sa Dakbayan sa San Carlos.
12: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: La 7:13 na tong oras. Ah, good morning mga ka-K5 sa to ang mga tag paminaw ron at ning igrit ang uban ron mga ka-K5 ba. Unahon lang nako ni ang usa ka balita ni ka-K5 Jong Bersales gabi kining usa ka nahitabong sunog diri sa Dakbayan, San Carlos. Makaroon na to ron ang kuan ha, katong ning recant, no? Ning recant nga mga malita boys, no? Kay ato ning sa Jaon ron ang issue ana kay murag siya ni ang trending ron. Unahon sa nakong ni balita ni ka K5 Jong Versalles kay gabi na ay sunog sa usa ka lugar diri sa Dakbayan, San Carlos. Wala gina-expect mga ka K5 sa mga lumulupyo and mga authorities, mismo ang media, nga ang pagkasunog sa balay mao ang hinungdan nga didto nahibaw-an nga ang tag-iya ga hit di ay og illegal nga droga. Oh, murag na ani sa karton na siya mga drug paraphernalias didto nga nakit-an. Ah, nadubli noon ang problema ani. Galing kay i-check na to si K5 Jong Versalles this time kung unsa jud ning hitabua. K5 Jong, tika muna.
18: K5 News FM Live Report.
17: K5 Jong, good morning.
19: Okay, K5 Rai, may buntag. Mulay ida. Murag sa akong bahin kay K5 Rai, bawag ako na sa lugar at tagiya sa balay.
17: Aha.
19: Murag nagbahay kay K5 Rai sa akong bahin ha.
17: Aha, aha.
19: Nalita lang po ang tanong tagiya. Murag nagbahay kung nga wala lang din matinood ang kasunog.
17: Bitaw no. Kung nasunog man dyan, unta nahurot o rikta para doon ito makitaan drug paraphernalias. Dile. Joking aside, ano? Kidding aside. Okay.
19: Kay, ang insidente man good sa sunog ka K5 Rai, mo'y nakaingon po sa pagkasunog. Dili literally nga pagkasunog. Aning nga tag-iya nga si Herman Akol, nasunog siya in a sense nga nahibawaan nga tigamitan dahil siya ang illegal nga droga ka K5 Rai.
17: Basi lang, dili lang tigamitan, basi reseller dealer pa jod, may posibilidad.
19: Kada mo wala pa ta kay Bao. Anyway, kining incident kay nahitabo ni kagabi mga alas 5 kay Kiba Bay diri sa may urban Fatima Village, Barangay Rizal ning Dakbayan sa San Carlos. According sa initial information nga to ang nahipos ikan sa mga otoridad, nakadawat ang DFP og fire call mga alas 5:59 kagabi.
17: Aha.
19: Kay mao lagi ni nasunog ni ang balay ani ni Herman Akol, mga 40 kapin ang iyang pangidaron ani. Now kagabi gumikan po sa tabang manggod sa mga residente dito sa dapit, natabang kasipa ba na paong ang kayo.
17: Aha.
19: Wala mahurot og sunog.
17: Basig nakaingon dyan to siya nga, naunsa man mo nganong inyo pa man ang itabangan. Nakitaan hinoon. Ah, sige.
19: Normally, mutabang dyan ang mga
17: kaningan,
19: K-Pop Rai. Kaya walay kuan ang sistema mga goods pagkatungkod sa bayan nani. Ding-ding ra ka K-Pop Rai ang utlanan.
17: Aha, wall-to-wall ni sila.
19: Wall-to-wall ang kaningan utlanan. So, normally, ang katong yung mga kasikbit, pagkakita nga na ay kayo, mientras tanto ka na sila mahimo nga pwedeng pagmun din nila K-Pop Rai.
17: Ana ang Pinoy. Oh. Bayanihan, dayo na ang Pinoy.
19: Oo. Gumay ka ni Adto, kundi, napaong na, ano? Niya tayo gayo ng investigasyon ang DST.
17: Aha.
19: Bureau of Fire Protection Unit, din sa Dakbayan, San Carlos, ni abag ang TNT, kay naamang doon nasigpatan dito sa suod nga murag unusual nga butang si Kabray.
17: Nay abat.
19: Dito mang doon sa suod, naaadid to ining usa ka pulon nga aluminum foil.
17: Uy.
19: Yes. Usa ka apulon nga aluminum foil.
17: Aha.
19: Kaya naanin ito ay usa ka plastic nga kinin niyang baluran bitaw si Pablo. Ika nang susunan sa ice cream?
17: Tab.
19: Tab. Nga na ay 13 daghanang GDC nga mga aluminum foil. As in, hapit yun na hamabaw yun ang kuan ang kinin niyang tab.
17: Purti, nakita na ko si mong pictures ba? Mga pictures nakita na ko diri. Purti man yung daghana, purti hinit-hitay diha.
19: Ambot.
17: Purti daghana, no?
19: And then, luas na, napag-init po yung nakitaan nga ka ng disposable lighter.
17: Okay.
19: Na pinikitan o guma. Na wala na yung kuhan, wala na yung ka ng, di ba na ang lighter, murag na yung steel nga. Kabiring diri sa iyahang kuwan, sa iyahang burner.
17: Sa ulo-ulo?
19: Oh, siyang ulo-ulo. Wala na.
17: Wala na. Okay.
19: At the same time, daghan kay ka ng mga plastic sachet, mm-hmm. Kind of plastic nga saga gamiton sa kinilihan nga pagputos kay kita dry o mga illegal drugs. Dili man gud na siya usual nga plastic, lahi na siya. Mm-hmm. Mura na siya ka ng gahion na klase sa plastic. Mura straw sa soft drinks ba? Ang iyang quality.
17: Okay.
19: Mm-hmm. Now, na inana dito ang mga na kuanan ang na disketahan sa sud. Mo mm-hmm. Tinungdan nga niabag ang PNP.
17: Uh-huh.
19: Now, kagabi, ato ang ginabi ni si tatay. Wala pa tayo ka-start ito ginabi. Dahil usan ito kagabi sa lalaki si tabay nga. Wala kumailig isa nga niya ato.
17: Uh-huh.
19: Ato sa kinini ang pagtaygayon o kining investigation sa BSP ba?
17: Mm-hmm.
19: Dahil nang kalitong doon, gisumbag ka kay babay ang ginabi ni tatay. Oh!
17: Igo, John, igo.
19: Igo dyan sa tuwa, buto ang giningan. Doon ka galing kayo na na-timing nga dyan. Wala ka makatiyon dahil sa ito ang video camera. Hasta na sa mga kauban ng mga tigbalita. Tinakurotan pa kining kalitraman ng dugdool. Wala iya daghang istorya. Di kalitrag sumbag kay babray kini si Tatay Herman.
17: Unsa gurong kapungot niya. Siyempre, kung mga lumulupyo diha, mahadlok dyan, may mapungot dyan. Kay maangil man to sila sa sunogod.
19: Posible. Kay ang katong tawa na, ang iyang bay, dikit ra sa kuan, dikit ra sa balay, ani ni Tatay Herman.
17: Oo.
19: As in, literal, dikit ra siya kayo. Mm-hmm. Ding-ding na naging ang kuan, ang kiniang
17: putlanan.
19: Putlanan. Mm-hmm. Oo.
17: Burag division ra, tawag ana, burag division.
19: Oo. Now, atong ganyang pamapanan si Tatay Herman kagabi, kapila ginang ito gisulit-sulit kung unsay rason, nga nung gisumbag siya, wala siya may bawo daw.
17: Aha.
19: O niya, ang katong nagsumbag niya, wapod na mailhi kay paghumagsumbag, literal lakaw, ning suna yun sa balay.
17: Oo. Pero K5 Jong, unsay hinungdan initially, aning sunog? Unsay yung hinungdan daw?
19: Wala, gitaw siya kay Bao, kay K5 Bray, kini si Tatay Herman, naman siya sa suod, pag kay tabo.
17: Aha, aha.
19: Naraman siya sa suod, niya, umiyang pagkagabi, nakurat na lang daw siya, nga nagsilingitay na yung mga silingan kay na daw nagdilaab na kayo.
17: Dili ka guro to. Dili ka guro to pag sunog, maod po itong pag simot-simot ato, basing na lamian na yung kayo, nalabay ang kuan. Ang lalaito.
19: Kinang na. Ang niya pa nagtao, mandoon siyang tiles.
17: Nagtaog
19: di kaslawak sa iyang kwarto sa iyang balay.
17: Mm-hmm.
19: Oh, wa do siya kabantay kay ang sunog diri naman ning kuan diri naman ning tumaw sa katong portion nga diri na sa pinakalikod na gid ba.
17: Okay. Dako-dako diri balay kay Pam Jong, dako-dako ne.
19: Sakto-sakto ra. Day gate. Inana ba?
17: No, kinsa kauban niya diri? Kinsa kauban niya?
19: Pero sa kay niya pa single man siya.
17: Ay, sulterito.
19: Oh, sumaman niya, nagtaon mong gudaw siyang tiles. Wala niya daw siya kalibutan kung unsay sinugdanan sa kalayo kakita, Bray. Pero, sa ato nang ikaingon kagabi, wala agad malipod ang katong mga recoveries dito sa lugar. And, giangkong ano ni Tatay Herman kakita, Bray, ka, tigamitan siya illegal drugs.
17: Ang kuna dyan tayo nga tigamit ka kay Bisa Gonzalo, hindi na dyan na madinay. Alangan, ihana ni Lucifer diha. Galing pero bisag unsang angko ni tatay anyways basa kun i-confess nimo so akuan man madawat nimo no pero pwede niya ma-deny anything pwede niya ma-deny nga nakitaan ba ko ninyo nagsuyop ko o tigluto ra man ko bangros diri nagsugba ra man ko
19: ang problema kay David pagkakon i-play ra gyud ato diha ang actually uncut video na giba bray kay ang ituyo na ito na para makita pag yan ang kineng portion nga nagpininiang may gamay ang kumusyon ba?
17: Aha.
19: Tungkol na ito laging pagsumbag, lagi sa iya, lagi kikita, right?
17: Pero pag angko niya, sa interview na ninyo nga mga media?
19: Yes.
17: Wala ninyo ni gihulga? Wala ninyo gihulga, ne?
19: Wala, ay. Ipapapanan na mo nga nga nung nagsagalami ng foil dito sa sod, siyang kwarto, nga nung na mga nagpasad, pagka naghanag ito pa, Bray.
17: Aha, aha.
19: Yan ko siya nga, tigamitan lagi siya na kay niya pa.
17: Mm-hmm.
19: Kalingawan daw niya, kahit total, single man siya.
17: Asya? Ana na ni kalingawan ng single ka?
19: Kaina na ni mga may single na yung taat kayo pa naman mami.
17: May lang kayo nakaangkas na ka, no? Ako nakaagib akong single tay pero ako ang kalingawan tay kay ako ang kaugalingon radyo. Dili jud ko anang isuyop-suyop kay matay.
19: Wag na ito tayo yung istorya. Ato tadaong kasi
17: pa Brian. Sige, sige. Kipay Brian. Sige, paminda. Palang taon na ito ni Statay, be. Wala ba gihulga ni?
20: Dago ba? Bibigyan ka natin eh. Pagkaan pa lang magandang palay niya. Nakapako na? Gawa ha?
21: Gano'n man to? Gano'n man to? Gano'n man to? Gisumbag mo ka? Gano'n man? Ano gisumbag mo ka na? Igan sa nani mo? Igan sa nani mo na sir? Igan sa nani mo?
20: Saan pa kaya naglang Kristo? Kung aman.
21: Pero ang gano'ng gisumbag mo ka niya to?
20: Kaya na taon.
21: Dili mo na magsuon?
20: Dili. Sir, masunod na taon ng balay. Masunod na taon ha?
21: Okay, sa inong gano'n to sir? Ganong nasunod
20: ka na?
22: Kailan mo na? Kailan mo na?
21: Kailan mo na?
20: Oh, gabal ang balay. Tagaan pa kayo ng Cristo. Atong nakapuyo sa mga kursi. Ang higat itong mga amahan.
22: Tagadiin mo na?
20: Tingabukin mo na ba?
22: Asa Bukida?
20: Ano, taasan mo ng Bukida.
22: Pero hindi lang napuyo ka na rin. Kung saan napagkaila na?
20: Sira, ipuyo na sila ka. Dito mo na ba? Ang kapuyo na, wala na rin. Nairin ko ng bata. Mabot lang.
21: Pero kanipag kasunog ka niya, kasi rason mo na niya? Nakay niya tayo?
20: Wala naman niya. Balit mo. Sabi sila sunog.
22: Asa ka pa kita buha sunog? Nag-unsa ka? Nagtaon ng tiles. Nagtaon ng tiles? Kasi ikaw ba naman sunod?
20: Ha?
22: Kasi ikaw ba naman sunod?
20: Ako lang. Kaya. Kaya. Kaya. Kaya.
22: Katulad kita mga foil sa sulod. Kung saman to, katulad mga foil.
23: May ibili dyan to.
20: Buha itong pangin. Gamit ka ng kuhan. Siya po, natural na. Huwag ko yung kalipay. Single ko ta.
21: So, gagamit ka, sir?
22: Gagamit ka?
20: Oo.
21: Pangalan ka
20: hindi mo? Huwag ko may ilapot. Huwag ko mawag.
22: Imuha ko. Gangkor mo imuha gito?
20: Oo. Huwag mo na dya.
21: Isa yung pangalan mo, sir?
20: Herman.
21: Ha?
20: Herman.
21: Herman.
20: Apple.
21: Ha?
20: Apple.
21: Apple?
20: Ano na lang gusto para makuha dito nila ba sa mga binuang nila.
17: Okay. Keep up, Jong.
19: Diba, klaro kay Keep up, Ray. Siya mismo mo niyang kon. Kalingawan mga ko na single man ta.
17: Pero mayo nga kalingawan, ano kay... Ah, dili, John Mayo. Dili, dili. Sorry, sorry. Dili.
19: Titid sa pagkaon kay Kipa Bright.
17: Oo, grabihan. Ano sa trabaho ni tatay, ani? Manong takod og mga tiles, ana? Tile?
19: Murang wala yung mag-sinipay sa iyong trabaho. Pero basta kay kagabi, ang yang ingon, nagtakod daw siyang tiles lagi.
17: O niya, user and yun siya dili.
19: Pero
17: ako
19: lang yung kahibog yan, di ba nakasood man tayo kay Kipa Bright,
17: okay, okay.
19: Pagsood na ito din doon sa iyang katong iingon, itudlo niya ba? Di ba itudlo niya niya nga niya daw siya nagtao ng tiles?
17: Aha.
19: Wa man ito'y bagong tinakot.
17: Ay, sus. Bakakon po ni Stati Usahay.
19: Nakabot lang, masig-dasig niya at lang sa kumparan ako gabi eh. Ah. Pero may lahat din na rin mong biyag na ay bagong tinakot niya ay.
17: Ah, syempre. Wala pa na dry mga, ano siya tawagan eh, mga drought, ano siya tawagan na, drought, limot ko na eh, grout, basta nanay puti. Itakot niya ba? Oh. Mabawaan ni mo eh.
19: Takto, tayo grout.
17: Oh, di ba anak mo na? Mabawaan ni mo ang old and new. Kaya syempre, makitaan man yun na diha, ano? Pero anyways, anyways, dako ning sunog siyang balay, dako ang agi.
19: Gamay ra, gamay ra. Bali kita na ko kagabi ang babaw mo gilamoy.
17: Ang babaw ra mismo. Oh.
19: Oh, okay. Nya, wa man si kurinti. According niya kagabi, wa man si kurinti san.
17: Oh.
19: Eh man gali daw gipatanggal kay wa daw siya ikabayan.
17: Ahay. Pero si tatay wala ra gidala sa police station so far.
19: Wala ra.
17: Okay, wala man siya gyud masakpan nga gagamit siya, wala man mo siya napalitan. Ni angkon ra gyud siya nga gagamit siya, ana.
19: Mo na. Oh.
17: Ebidensya man guna sa police, ebidensya man gyud agad. Kini mga kini nakit-an nga mga sa to gani, drug paraphernalia. Pwede ba po niya ma-deny galing kay ni angko naman gyud siya gagamit siya. Pwede niya
19: ni angko naman gud.
17: Oo. Grabiha, daghana po ani, oy. Unsa ni, kada oras, gahit-hit ni siya. Grabiha, oy, daghana.
19: Mali, ito isok na rin kay, kung ano, ito'y pagkutada rin kay Colonel Kanha. Pag-unsay, may mong disposisyon, ani kay Tita Bray, ani nga matang sa insidente. Aha, may pagbagong bus tatay or wala.
17: Oh, pagtan-o na to na kay once ganing nga sunog and dili lang man tinuyo, wala jud kay singlon ana. Wala kay singlon ana jud, wala jud kay kuan, walay arson or etc. Pero sa pag-angkon niya, mao ni gusto na to hibawon kay wala ta kabalo jud sa protocol sa PNP. Pero kung may sabtanon, may salabton man jud siya, gabi pa lang mismo gibulakwit na ni siya kay Fem Jong. Gidala na ni siya.
19: Mao lang pod oh. Nga unsa kay mao lagi, wa man gud gidahan siya kagabi kay Febray oh. So mga ilang tagdugang pagpasabot nga nung dili, gini ang nga pwede.
17: Bitaw,
19: no? Posibleng mga rason.
17: Aha. Tay!
19: Oo.
17: Tay, basi nakadungog ka namo ron tay. Undangin na nag-hit-hit tay. Tutok na si mong trabahong tiles tay. Ayun. Kinang trabaho ni mga manang manakod kag tiles tay, kina nindot na. Pero kining sige kag hit-hit ya tay. Lantaw na imong nawong tay, nangihiwi na na. Sumbag pa jud ka. Kinsa po to? Kini bang sumbagon ka nga wala gi kay ideya? Purti lisura na gi pa dili ka. Ha?
19: Pagdol gani pa kung gikwa, diya pa kung gisampit gud, yung kining katawa-katawa pa siya.
17: Ilhan kanya.
19: Oh, gisampit. Ha?
17: Ilhan kada niya.
19: Dili ang katong nagsumbag niya ba?
17: Ah, katong nagsumbag.
19: Medyo distansya pa. Oh, distansya pa gamay. Iya pang gipahiyuman niya, iya pang gisampit.
17: Ako ilat.
19: Lain ba yung tubag?
17: Kaila to. Kaila to niya kay Five Jong, mao ni delikado kay basig mubalos ni tatay ba. Kato pong usangan no manumbag mangadong. Wa ka maluoy kay tatay? Mm.
19: So, sunugan ng balay.
17: Nasunugan ng balay.
19: Oo.
17: Naina po na ito kayo. Burag ko aman. Mangalit man ka. Manumbag man ka dito. Kamalo. Di ka bantay.
19: Wa, Juday. May ganit kay pagkahitabo. Naaran sa ikwa. Naaran ang kanyang ang presensya sa mga pulis na BFP ay mga tano. Wala agad ni dako ang tension ba?
17: Kusog-kusog? Kusog-kusog ang pagkasubaga?
19: Kusog. Uy, kusog ka kay Pabray. Hingbuto lagi ang dughan lagi ano ni tatay.
17: Ay, may lang kay gidughan. Kay kung giapapingig to sa may panga, malipong ka na, oy. Di ba nikatabang ang hit-hit kung maigo ka diha?
19: Mawag yun.
17: Grabihan, no? Unsa po'y grudge atong usang, ano mamnumbag na po dayon? Guro, napungot.
19: Guro manugwan niya. According to sa version ni tatay sa ito, ang interview, di magani na daw to taga diha.
17: Mao to isog kayo, kay langyaw po dahi diha.
19: Ambot lang, usang katinuod.
17: Pero
19: gabihan ta nato gabi eh. Di na wa naman ing gawas.
17: Amping jud ka sir kay ngano nanumbag man ka nga walay karason-rason kung sunog ba jud na insidente man na dito dapat manumbag oi.
19: Dito ba? Mao gani niya nakuha naman ang tan respondingan ng ana oh na kuha na ba na controller naman ang sitwasyon ng taga Rica Bright.
17: Basig ako lang ano pa bana-bana kay Feb Jong no. Katong nanumbag. Basig na siya'y nakuhang information ba nga ang hinungdan aning pagkasunog, basi may connection aning hit-hit-hit-hit ba? Moto ni suko siya.
19: Ambot lang ka na mo yung agad ka mahibaw kakipay-bray.
17: Kinabang maingon nga nasunog na kay pag-atol pagsunog, gakuan dyan siya, kinang sunog-sunog po siya dito sa iyang fuel diha, o niya pagting lamian na nalabay ang lighter, o niya gasiga di ay, dito na. Barangay inana na jud ba o niya porte na jud lami ang lighter na limot siya nalabay niya dito jud na gasiga pa.
19: Pabida.
17: Grabe ano yun. Kini mga balita Keep Up Jung mga unusual jud kay ba mga pinasahi kay mga balita ba no mga hitabo no. Ang unexpected ba nga sunog raman ni unta ano nahibawan pa jud nga adik di ko.
19: Mina. Mo pa ito nakasunog di no sa pagkatao no.
17: So asa na ni mga fuel ron? Asa na ni mga fuel ipandala na ni?
19: Gidala to gabi sa kwar, gidala gabi sa PNP or BSP ko to muna da kagabi.
17: Pero wala joy sa Shay sa Shabo, wala.
19: Wala. Kay daa tingali kay kipa driver ang ma-apprehend yun si tatay.
17: Na, pipiho, basta na ayun. Si tatay, pwede ba siya kasuhan dyan? Drug for Pernalia, Kipem Jong. Pwede dyan.
19: Pabagsig lang, ibalo na to ron kay Hepe. doon sa mga possibilities din yes. Kita Brian.
17: Plus the fact nga ni angkon pa jud siya unya na drug for penalia. Hinoon gamay-gamay ra nga kaso pero mapriso ka din kadiyo toy. Sabi ni mo ha.
19: Toy.
17: Mapriso ka din. Oh, kadiyo to na jud. Himuon na lang nato nag alpha tatay. Asa man mo gitu. Asa man mo gigikan tay. Sige rime.
19: Ay, ambot lang. Sa pikat bahin, ano itong salayan na po na itong report kay Kiko Ray? Ano?
17: Sige, sige, sige.
19: Interesant siya ni. Actually, dito ni na hitabo kagahapon, ano?
17: Line up po.
19: Sa, kinili ang, ako ang imbulbingan kay Kiko Ray. Ako na pahingan na ng mga na-imbulbar.
17: Okay na.
19: Okay na, pero wala mo na natin na lang i-publish eh. Minor kwanra, minor case. Minor bundle bang involved.
17: Sige.
19: Kwani, ang kining incident kang hapon, mga alas 12 sa Tito Bray, involving nyo yung kining usa ka 14 anyos nga batang lalaki na allegedly nang secret ka Tito Bray o kining chichiria ba?
17: Okay.
19: Oo. Now, karoon na, ang istorya is mo ni hindi si Dudong palipalit. O kanang si Chiria kanang dagko gani nga si Chiria gani kita right? Abo tagpila ng presyo ana.
17: Dili ning mga Chiria nga sila ni Nova Piatos ni Vice President Sara Duterte?
19: Hapit-hapit
17: na. Okay.
19: May mainanang sizes gani kanang dagkong packaging ba?
17: Aha.
19: Ang yang imo daw according sa kining biktima, yung palit ang yang gibayaran is usara ka po, pero ang yang gibunot duha.
17: Okay. Maro da.
19: Oh. Unya kini ang to tingay siya wala ka kuan, wala ka matikod ang kining tag-iya ba?
17: Aha.
19: Pag pagtao duman yung bunot, gibutan kunuhay niya ana sa kini ang namisa, niya ni action og gawas dayon. Ibalik ko sa agi.
17: Kining, okay.
19: Inumog kininiang tubig sa sud hapon sa kininiang tindahan.
17: Aha.
19: Pag kaman yung inumog tubig, mawala ito'y paghapit niya o pulit sa katong iyahang katong i-prepare niya para yung dito niya ito. Dito okay. Na siya gisita na kay Babray sa kining kuan.
17: Tag-iya.
19: Sa tag-iya. Ay, nilugnot man ka kay Babray. Kaya kininiang siguro tungod kay minor na atlog tingali kininiang kung saan siya kay Kita Bray pero kanyang nung kiniang ko na lang yun siya kininiang sa pagsisinok mata na iba ang katong iyang pagsikwit joke raw to kay Kita Bray na di pati sa puas tag iya oh.
17: May joke na hibawaan ha
19: joke
17: pero mangutana ko kay Feb Jong Walay promo ang tag-iya diha nga buy one free one.
19: Wala oy.
17: Kibasig ikod ya abi da kog buy one take one eh. Wala diay.
19: Wala. Kay nga pa di kini tato siya si taon nung sa tag-iya unta. Kagahan po na kanjin kini ni ang ano settlement sila diri sa PNP kay Kita Bray. Naluoy po dahil tagyan yung gamay raman niya kuhan, gamay raman niya kininiayang kantidad ba. Pero, maulang ito, kining nasumuyo yun siya ba kay kininiayang nangilabot manggod.
17: Bitaw. Mayo dyan na nga, bisag chicharon rin yung gikuha niya. Usa ka pack round niya. Dapat ipasabton dyan yung bataa. Kay mudako ni dili ni usa ka pak usa na ni kasako yang guyuro na ni kung ingon niya nga okay ra di ay

0: So, pagka nahibawaan sa bata nga wala naman di ay, pa hulga naman to, aw, oh, usbo na pod. No, hanton niya pagka dako-dako ana, dako-dako na pod ang kawaton.
1: Mao lagi yo.
0: Ay na, may na.
1: Isod kayo.
0: Taga dira na pod to, taga dira na pod.
1: Dira ra sad.
0: So sa mga ginikanan ani ha, inyo nang matibayit na tayo ninyong anak kay di na may binuhatan eh, ay.
1: Correct. Oh, kini disiplinahon gid to gid, right? Lisod kayo. Lisod. Bata pa ba?
0: Bata pa kaayo na. Di na to sundon to mga nakabarong dito nga mga malita-malita na ang gisig pangguyod. Samtang nga plastic-plastic pa lang, ato na ning sugpuo na ni sila. Kay basig mo barangay kapitan pa ni. Nako.
1: Giyahan lang, para mag-iyahan ang tarong kagay pa driver.
0: Bitaw, bitaw. Mayon ni, mayon na gibuhat okay. Sa tag-iya. Mayon.
1: Mugit. Sige, so mo na ito ang dagat nga report karong sa Buntaga para sa Furudus program. Dagat ito sa Dietri Balderex Amadid Ong. Mighty Fiatos Kikipan, Jong Bersalas, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo ng dito kalingawan sa Red Rose, Kikipan News, Atam.
0: Okay.
2: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Coro de los Pueblos.
0: Grabiha tong balita, Kikipan Jong, parte sa nasunugan o balay o niya, may illegal drugs nga or mga yes para pernelias o halit nyo tong sunog-sunog ba o niya, nasakpan ka ba, no? Nga nag-hit-hit na ikang illegal nga droga, murag iya tong kastiguho na iyang kaugalingon. Ay nako, so inaot unta ano. Ato ning follow up ron ko na may mga panalabton diri sa tatay kay na may siya mga drug paraphernalia. So wala tay ideya kung may naa siya kaso ani, no? Kay nakuha gud unya ni angkon pud siya nga gagamit jud siya. Aha, sige sige. Oy, good morning sa Kiranti Kim Kim. Si Kiranti Kim Kim, morning sir, watching from Isabela, Basilan. Shout out sa team Matikas 103 Battalion from Raji Mahilom. Thanks sir. Salamat po ninyo diha. And good morning to Inday Cristel. Good morning Sir Bri and Sir Marge. Mau Marge. Sure. Good morning to Mark Sky. Kabay. Good morning Sir Bri. Greet ko ni Dominador Bato Malaki og sa iyang asawa nga si Rita Kabay og ni Mayet og ni Mika og iyang bana nga si Binigno Magusara og sa akong bana na si Noel Kabay nga nagkagod og lubi. Ayog putla in town miday fam. Kagot og lubi. Karon ka na lang Sir Bri. Thanks. Okay, sige. Okay, ang uban na ito ning balikon ron, ang mga chat ni Sir Boy Nofab, libasahon ko din Sir Boy ha. Connection sa tuwang topic ron nga uban. Ana Marie Mahinay Pirater, good morning sa Malang sa Valle Hermoso. Thank you kaayo. And uban pa diha, no? Si Lucretia Bulatag, Campo Redondo. Good morning from Barangay Codcon. Virgil Salgado, good morning. Mga kakipam. Sige. Lashete 41 na. Check na to this time si Kakifay Pamela Pirater. Maki-update ta aning usa ka lucky mga Kakifay. Nga katubang manglugos unta sa iyahang silingan nga nakasulod na jud siya sa kwarto ni ini. In fact, naka-brief na lang ni. Unya gihap-an na niya ang biktimang bayi. O galing lang mga Kakifay kay natabangan pa diri sa mga ginikanan unya na dakpan siya. Unsa kahadyod ang update ani, no? Katong suspect daw giingon-ingon to nga gahit-hit pod illegal nga droga basta gani ga illegal drugs ka wa na jud ka sa insyakto nga panimuot ba. So unsa kaha ang update ani, nakasuhan na ba ni siya or unsay kahimtang? Let us check with K5 Pamela Pirater.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Pam, good morning.
3: Yes, K5 Bri, good morning. K5 Bri.
0: Oh, wala pang yapon, kaprepara na ganito.
3: Yes, K5 Bri, good morning. So, posibleng kaso sa na act of lasciviousness ang ipasakang kaso batok aning na usa ka lalaki nga maglugos unta sa 18 anyos nga dalagita dito niya sa nahitabo sa Cali City ni adtong Agosto 4 February alas 11 sa gabi.
0: Aha.
3: Kay sa eksklusibong interview sa T5 News

0: ang team sa amaan sa biktima. Anang kurang sa kay Firebreak, alas 11 naman sa kapi, so siyempre, namahuway na sila, naghigda, natulog, ala. Kanya, kani magtiayon, dito ni sila sulod sa ilang kwarto. Mm-hmm. Kanya, kani po ilang anak, dito po sa Pika's kwarto. Sila rin yung tulong na bilhin dito sa balay. O niya, kaning anak, kaning biktima, nagmata pa na siya ng aning mga orasa.
1: Mm-hmm.
0: O niya, matag sa amahan na nadungga na lang nila kining singgit sa ilang anak na nagtawag og mama na ngayon og tabang.
1: Uy.
0: Mauto, gisusi nila dito sa kwarto. Pag adto nila sa kwarto, aning amahan, nakalak pa dyan ang pultahan. So, bala pa sila pangita og yabi.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Mm. So, pag abli na sa pultahan sa kwarto, dito na nakita ng ilang anak, wala na ni dito sa katri, naana ni dito sa dapit sa ilalong.
1: Nahulog din sila.
0: Nahulog na ba kay murag nag sana niya nagkarapihay ay nagkarapihay. Ano kung baga ni Sokol ba?
1: Ni Sokol siya. Okay,
0: oo,
1: okay.
0: Mm-hmm. Ni Sokol. Ana. Mm-hmm. So nahulog na dito sa katri niya. Dito na ni kaning suspect, dito na nag yang giuban, patong na siya dito sa babagi.
1: Aha. Niya. Grabiha.
0: Oh, niya naka-brief na lang siya kay Fibray.
1: Naka-brief niya? Pero ang biktima, nakahubo na ba ni or wala pa?
0: Wala pa.
1: Mayo lang. Mm, okay. Unya.
0: Unya, no to, pagkasakok, kanilang talalaki, kanilang suspect, mamingagaw kung taligdagan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, maayon na lang, kaya napugnan aning amahan. Unya, nangayon po din sa tabang sa silingan, no to, walang hindi ka-ikyas.
1: Ang pangutana, Dricky Five Pam, giunsa niya pagsulod anang balaya? Abli ra ba ang mga piltahan? Nakasara siya pero walay lock ni mga piltahan, ani? Unsa ni?
0: Yes, K-5 Rye. So, sa edisyon ng investigasyon sa otoridad, kaning nasairan nga kaning suspect yung gilangkat ang gate sa balay.
1: Oh.
0: Para makasulod sa kwarto. So, kaning gate, dili siguro ni kanang mga utaw.
1: Oho, basig mga kwanan niya, mga kawayan.
0: Mga kawayan. Mm-hmm. Oh, ana, kay nalangkat naman niya. So, mao sa paglangkat, dito ni siya ni Ami sa bintana, aning kwarto sa babayi.
1: Mm, sa bintana, aning taklas di ay ni.
0: Dito siya ni Ami sa bintana. Dahil okay. Pagkasunod na sa balay,
1: mm-hmm.
0: Nanuktok siya dito sa kwarto,
1: aha,
0: aning biktima. Pag panuktok niya, gabihan na po dahil sa aning dalagita, kaya nagtuoro po niya yung inahan, kaya naglain na yung pamatsag sa inahan, nagtuoro ba siya na isugo.
1: Uh-huh.
0: Pag-abri niya dito, gilakan dahil na yung suspect ang gawang, then dito na unta siya lugusun.
1: Grabiha, no? Tanda po siya kayo, no? Tanda siya kayo, no? Kay nagpakuno-kuno siya nga amahan or inahan. O niya, nanuktok sa dito, pag-abri sa bata, dugmo dahin siya, sulo dahin siya dito sa kwarto.
0: Yes, key fine prime. Pati yung pagkatandaan eh.
1: Aha. So, pinaka, wala dyan ni Maripan, wala dyan ni malugusan ang bayi, na wala dyan, no?
0: Wala dyan ni fine prime. So, mga ganinig, giingon sa otoridad na dili attempted rape ang ipasakang kaso kay wala mag-inimadayon o lugos ang biktima.
1: Wala penetration. Wala penetration.
0: Pero
1: ang anyways, pulis naman na sila, no? Hibaw-an yun na nila kung unsay mga case ani. Dili pa to day attempted rape nga gihap-an na, unya naka-brief na lang unsa dayto, nagdula-dula ra sila.
0: Mamay pahayag sa kapulisan ni Fibray,
1: mm-hmm,
0: nga acts of lasciviousness ang posibleng kaso. Mm-hmm. Kay kung dili pa gani kuno mo pasakan kaso ning pamilya ni Fibray.
1: Uy.
0: Posible po makagawas ang kwan kaning lalaki.
1: Makagawas nila. Kagawas yun na kay dili na pwedeng imuhang i-detain sa detention cell nga walay kaso kay ang balikan anak karon ang pulis na po na balikan anak. Aha. Mm-hmm. So, kuan da ini K5 Pam. Once di ay nga attempted rape siya, attempt nga rape ka or gi-rape ang usa ka bayi, dapat ang ihang kinatawo guro mura nagtamwa-tamwa na dito speakers kinatawo pod anak guro na. O galing wala lang mapashoot dito mao nang attempted rape para siya. So kani kay gahapa-hapa raman act of lasciviousness.
0: Pero mapatan na-upsi, taksit niyo dag bye-bye.
1: Aha, pero dili basta-basta ang kaso aning act of lasciviousness sa K5 Pam, ha? Oo.
0: Oh.
1: Kay, pero nakasuhan na.
0: Mao pa na atong gihulat ni Five Brian, nag-monitor pa ta sa mga updates so paabot pa tag sa ata ni kaso.
1: Aha, kay sa Kuan God sa under sa Article 336, paminaw mo nga mga lalaki diha nga gusto pa mang-rape ha. paminaw mo kay kini. Sa under, yes, under sa Article 336 sa Revised Penal Code Acts ni siya or ali Revised Penal Code niya Acts of Lasciviousness. Naa ni siya'y penalty nga pagkapriso or prison correctional nga pwede ka mapriso kay 5 pans sa range nga 6 ka bulan hantod 1 ka adlaw hantod 6 ka tuig kay 5 pram nga pam nga pagkapriso. So dili day basta-basta ni. Okay ra, bisag act of lasciviousness lang gi-file ani sa mga police. Kay in fact daghan siya mga kaso illegal entry, no? Pwede na to illegal entry pod pero gamay-gamay ra na siya. Kining act of lasciviousness mo ni dako-dako. So pwede siya mapriso 6 ka bulan hantod 6 ka tuig kay 5 pam. So galing kay kini siya, bailable ni siya. No? Pwede ka bail ning tawhana. Pero we don't know kung asa sa mukwag pangbayad pero di lang ta mo kuan niya, mo lockdown niya kay basig hasindero po ni ba? Oh, wala tayong ideya. kay mang rape man gani. So next time sa mga laki diha, kitang tanan diri sa Pilipinas, kalibutan na matay mga hitsuraan man tatanan kay 5 Pam, di ba?
0: Correct.
1: Oh. Kung feeling ni mo nga laki ka nga imong nawong burag dili ka ana ka gwapuhan, mangita po kagbayo diha nga burag pantay-pantay ra pud si imong nawong.
0: Na kana correct. Kanang dili ro ni tag gwapa, di ka mangita gwapo kanang gibagay-bagay ra pud ba.
1: Oy, lantaw ka dira sa espihu ba, mingon ka nga ha, kining nawong nga para ra jud ni sa pareho po na kong nawong ba, mangita tag angay-angay ra kuang nawong. Manguyab mo. Oh. Pagpanguyab mo diha.
0: Dili kay manguyab atong perting gwapa ha nya. Kaba mabasted ni kita ana.
1: Oh, syempre kay katong gwapa po, mangita po to siya angay po niya.
0: Gwapo. Oh. Kana.
1: Pero daghan pa mga bahay nga bisag maot ang laki, importante may four wheels lang okay na.
0: correct.
1: In short, dili gugma, kundi kwarta.
0: Four wheels.
1: Ano, no? Naka four wheels eh, no?
0: So,
1: yes. Mm-hmm. Go ahead.
0: Mm. So, kani din nakiyagi ba, Bray? Kani abto, nilaba sa nakalabay sa magkabulan, una na po din yung isulod sa kwarto po sa babae na tapad po nila ng balay. Di, ay.
1: Abuang, manay po ning tawhana niya.
0: Manuluray din yung kibay, Bray.
1: Pero wala po siya ligi makasuhan yung ligubugat?
0: Or wala na po siguro niya kay naraman. Doon sa anong naraman?
1: So kani guro din na jud siya kaluwas ani sigurado na jud ni. Oo.
0: Masig nakaikit sa tumo.
1: Bitaw no. Ay ning tawhana ni kung makagawas pa ning usaw. Sigurado jud ta ani dason ani nga panulod-sulod niya patay nyo ni tawhana ba?
0: Tungod lagi na yun, siguro sa kung ang gipay aso ba aso?
1: Oh, di buhay na sa panigani siya kay uyatan na siya, iyagi backlid na siya. O gi, kung buangon pa ni ang kuan, ug utok ang amahan, gihakwat ni siya, giaswat na siya, unya gilabay sa bintana ba, una ulo, tiwas. Oh, di gani, gidunggab, galing kay din lang yun yung manugpatay ni mga tawhana. Kay kung manugpatay pa ni, wa na.
0: Tapos pasensya.
1: Corn beef ginis dudong ba? Karni yun, di ba?
0: Karni gina, corn beef.
1: Oh, kaya nga nung, pwede ba ka manguyab? Panguyab.
0: Pwede, John.
1: Pwede kayo.
0: Panguyab ka eh.
1: Gamita na imong personality, walay pagwapo-gwapo biya kung tinud-anay imong paghigugma kay 5 Pam.
0: Na. Correct. Pag walay pagwapuhay, kundi pag tinud-anay nga pag pinalanggaay.
1: Kadaghan ko nakita.
0: Nindot nga batasan,
1: may trabaho nga disente kay 5 Pam. Kadaghan ko nakitaan biya mga laki nga dili kagwapuhan, pero nakaasawa og mga gwapa kay 5 Pam.
0: Correct.
1: Nga naman, una, may trabaho. Siyempre, ang bayi, nga once imo nang panguyaban, ang unang lantawon ana, may ikasarang ba siya nga buhion ni mo siya? dili man giingon nga kung ang bayi pangasawo nimo maglingkod rin na mo trabaho man po na sila, pero dapat duha mo nga na itrabaho niya karon kung manguyab kang wala kay trabaho kinsa may musugot yun nimo.
0: Diba?
1: Ikaduha.
0: Mm.
1: Batasan.
0: Oh. Batasan din.
1: Dili ka, ikatulo, dapat wala kay mga bisyo. Oh, ang bisyo nimo higugmaon ra ang imong asawa. Ayay.
0: Ayay.
1: Di ba gwapo? Ayaw na.
0: Oy, labot si, oy, labot ang silingan.
1: Walay labot ang silingan o ang mga barkada. Usahay mo kay hantod barkada higugmaon. Oh. Tingon bangod sa Biblia god, ingon nila nga love your enemy. Love your neighbors. Unya kay giliteral mo po na sa mga laki, tanan na lang higugmaon unya lahi mang bahigugma kay may dalamang kuan sakay-sakay.
0: Free ride.
1: Katawa si Iki, pabiitan si mo, kabalikin yung ito. Ay, nako. Si Ethan, ang itsura ni Ethan, naan isa sa medium. Dili kogapuhan, dili pod, kalasutan. Nastunga ni siya. Daghan kay Kuya Boy.
0: Ako, okay pa, Bray, small.
1: Ah, small, small, small? Small.
0: Ako, small.
1: Ah, di ko to, di ko to. Kung sumaga mga middle class ka, noon sabi ako, middle class.
0: Sure.
1: Sige na, ay, salamat, K5 Pam, good morning.
0: Yes, K5 Bray, again, po yung salamat sa mga gato ang nato dito kay Ford, alam sa programa na Ford, let's play, boss, ako si K5 Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Salamat K5 Pam. Karon pagbalik na to mga ka-K5, may update ta. If you remember yesterday, natay isyo may connection atong usa ka OFW nga kinang ang ihang bana gipapauli niya gikang Manila aron unta nga makakuha aning 2,000 nga uplift program sa gobyerno. Pero gibabagan. Nahitabo ni sa Barangay Lalong, no? Sa Barangay Lalong, pero dito ni sila mukuha unta sa Marcelo. Natay update ani mga ka-K5 kay mi-react diri ang Calatrava nga MSWDO, no? Municipal ba, no? And ilahang gi-reach out diri ang asawa nga mao ang ning post og na-interview na to mga ka-K5. Unsa kahani ang ilang gi-reach out. Kinay pagbalik nato sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imno kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
6: Hisguta na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
5: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi.
6: Mm.
5: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks.
6: Mm.
5: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa di ay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibaw.
2: TTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: TTX 500. Pumali sa
6: mga butika. Makagold yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintajod nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha,
5: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
6: Dili.
5: Dili mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
5: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanang.
6: Correct. Wa na dyan tayo igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
6: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Huwag isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil O.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masa may kabalaan ang kaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress at law-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan. Kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimtan. DTX 500.